Gravity Beauty Kojic Soap. Said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ugang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan.

itong butungan din sa Cebu na si Ruel o si Monique, no? Nalimot ko, ha? Regards to everyone, no? Unang pangutana ni Kwan, Windy. Medyo lisod-lisod ni problema ni mo, Windy, na? Sige lang. Nganong na may upper limb deficiency ang akong anak? Unya dili pa gyud kumpleto iyang mga tudlo nga kumpleto manunta ko sa vitamins sa dihang nagnabdus ko niya.

0: ganya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa'y sinitanakapin. Sabay na biska.
5: Pogi, on si paningkitat ani mo na ako?
6: Ani na kumatugkat kung tinuod ka bagyong ganay gugman ako. Diyos.
5: Pogi, ayaw.
6: Pasang bilang gusto kong pagkabuhato ni mo. Uyab bitaw ta.
5: Pero dili ko. Dili pa ko andam.
6: Kalagukad, Luke. Ibitaw ka na ko pasagdan.

0: 阿心跟你说的。
1: 一先不见帮你打开和他们的电话。
0: nakakita ka ni Pogi, Yats?
1: Ay, si Pogi di magipangita. Ako to nakita nga, may hihaton ka babae.
0: Unsa? Kisa na ba yan ang imong hihaton?
2: Akong uyab.
0: O, si uyab kod. Nauyab ka glain, nauyab man ta?
2: Uyab pa lang ta. Dito ka asawa. Mga may katungod kong manguyab glain.
0: Kung mauni mong prinsipyo, mas mayo pag magbuwag na lang ta.
3: Uy, kakuyaw ko na itong pugi di ay.
0: O, ito'y ayong tonghan na di, uy. Himabay man di kayo.
3: Anya, okay na ka, nga wala si pugi sa imong kinabuhi.
0: Huwag ko'y mahimod ay. Dili po ko ganahag lalaki nga dagkagnaw.

pila naman ni Kaadlong na lain akong pamati, uy. Wala na pa ako rikla. Magpalit ko pregnancy test. Ako nang siguroon. Kinuha ko. Positive. Kinahanglan may bawi ni si Pookie.

0: sigut sa nila kung ginom para makuha yung bataang aliyas ako sa bakal. Pero huwag yun makuha. Muna ko sa kong trabaho. Mupauli ko sa amo.
1: O niya, may nandi mo. Buuli ka lang din sa ato nga mabdos ka. Haim mo nakapaburot ni mo, ha?
0: Dili si manubag siyang gipuhat na ako, ma. Tungod ka dili pa siya andam.
1: Na, muray gidangat. O niya, on sao man nandi mo, ha?
0: Pakatauhon ko ning akong gimabdos, ma. Bahala na guway ilong amahan.

0: Dali aras panahon, uy. Walang kibaw, eh. Unom na kabuhan ang akong anak. Oh. Uy, hala. Nanawag pa is inut? Ang friend ako sa Facebook nga, nanguyab na ako. Hello, Inod!
1: Sis, kumusta?
0: Maurig gihapon, guapa!
1: Baba, yeah, sumiling ako to ron.
0: Ay niya, nagbantay sa kong anak.
1: Sugtan lang ikaw, aron duha na taga mabantay sa mong anak.
0: Inod!
2: Ay naabag kahit tao nga magkadawas imong kahimtang o sugtan na.
0: Maayo ka, ma?
2: May nagmagdako ang bata nga naa kay katimbang sa kinabuhi.
0: Sure na ka ining imong desisyon nga mangasawa ka na ako?
3: Imo na mo kong isugot. Eh, magbinyo ta.
0: Oo niya. Dili ka ka magmahis na kabuot ni mong hukom.
3: Mahal ti ka, Jesus. Maong di may tabo nga magmahay ko. Saan ka? Nihila ka bang good?
0: Walang. Nalipay lang ko. Nabisan sa akong kahimtang, may lalaki pa dahil nga makadawat na ako.
3: Ato na yung hikayo na itong kasala, kaya gusto na kong makanag kahimtang.

0: Duga ikut muka beli.
1: Oh, ini dah hubung ka?
0: Oh, boleh hubung ko. Balag ka?
1: Pala hubung deh ka? Abi bin ako wakay bisyo. Buwantan mo ka sa una, pero nausap naman ka ron.
0: Eh, susap taong ka. Mau na kita wakong people change. Hubot ka na, hubot ka.
1: Inod, diliingon ni ini ang gusto nako sa akong kinabuhi. Ang akong gipagita ka na lalaki ka tarong, ka na lalaki ka way bisyo.
0: Eh ba, di ka magkanawat ako? Ako, di ka magkanawat ako? Ang layas yun eh! Maulayas mo kinikalan! Layas!
1: Oo, oh, mulayas ko din eh. Huwag dadoon ako ang akong mga anak.
2: Daod sa na magkantaon kisa, oy?
1: Makadawat pa ka na ako, ma.
2: Ay,

0: Og dili man nga anak tabang ka. Hala, sige, balik din is ato. Kana pa, masadya ding bahay kay na ang akong mga apo.
1: Maayon na lang kani ana si mama nga makatabag at iman sa mga bata.
2: Diyos, ha?
1: Oh. Dan? Nganong ni ako sa amo?
2: Gusto na ko mga ayaw pa sa ilos akong gibuhat mo.
1: Okay, Raoy. Ay, natugo na ako na. Dugay na itong hitabo, aog. Daghanasig na hitabo sa akong kinabuhi.
2: Naibawa mong kong maahidoha na kakakanak. O lain-lain ang amahan.
1: Dan.
2: O, sama ni mo. Daghanasig ang hitabo sa akong kinabuhi. Dagan ang mga babae nga, nangagin ako. Pero, Diyos ha, ikaw paghihapon ang kipangita sa mong kasing-kasing.
1: Dan.
2: Antod ka ron. Mahal paghihapon di ka, Diyos ha. Maong, dawat ako pagbalik. Kaya andam ko mga mahan sa iyong mga anak.
1: Ang tinuotan, niya kapaghihapon sa kong dukan.
2: Kung muna, andam ni mong dawatang pagbalik ang akong gugma, ha?
1: Oh, Dan.
2: Salamat, Jess. I love you.
1: I love you too, Dan.

May pauna hinulkos ka ingon sa katigwangan. Nga bisag on sa kataas sa prosesyon, mubalik ra gihapon sa simbahan, kinagbalik manggid mi ni Dan. Sa pagkakaroon, malipayon ko uban ni Dan, kay nakadawat man siya sa duhan ako ka mga anak. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mau kita mga higalan kage ni Chesa, nga taga mo abog tabogon Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kada kulahan, 1,000 years.

Ang mong kaagi gibhota na doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscila Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang rin ng tulumanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Smenya Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mo hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Bangusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato na ka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
6: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay!
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong June 17 to June 26, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Zed Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Zed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain Zed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: o garong sray sumpay ni atong sugilaron. Esquadro!
1: Nagmata na sab siya.
2: Dili maayong dugay-dugay yung takin. Misael, dili ka pa mamatay. Doon na ka pa'y misyon ng pagkabuhaton. Silang mga kagaw boyangay nga matapos. Sila ang papason mo niya sa dagway ng kalibutan. Pakainaona siya. Aron masudlan o ginit ang iyang tiyan. Ay niya may giandam ko alang niya. Lugaw nga may sabaw sa utan nga lauoy. Ihungit kininiya, bisan tiyutay lang, indigli na.
1: O, Tatang Poldo?
2: Oo, niya, dawata kinipanaksan.
1: Naagian sab tao na ning tawanan akong naagian.
2: Kaangkin sa tong laing pating lawas sa babae nga napalgang patay sa sapa, di ko ikaw naluwas.
1: Bitaw no, Tatang?
2: Mauna, kakinsakit ka ito. Maawing taon to'y gituhuan nga mao ikaw tungod sa imong pitaka nga napalgan dool sa nahitabuan.
1: Nagkabati ka ba na ako? Buka ang imong bakba palihog. Aron masudlan o pagkaon ng imong tiyan. Bisan o gamay lang.
2: Misael, nakabati ka ba kanako? Ako kini si Sir Mark nimo.
1: Tanawa, sir. Naay mga lusok sa luha nga nang dugmaw sa iyang mga mata.
2: Ipasiguro yun kini siya ang pahiling o doktor. Sama sa gihimo nimo nining indigli na, sir. Oh, Poldo. Di yun niya mabuka ang iyang mga mata kay nang hubag in tao ng tibuok naong o nang pangos-pangos kini. Bawa ka na'y agi sa iyang pagkaisukamod o man tuyo untang ihog sa laom nga bungaw. Nasukamod ikaw nang makaluluoy niya itong dakong kamot sa kahoy nga mo'y iyang nasangitan hinungdan nga wa simula husog kahog sa ubos.
1: May kaluoy kid ang Diyos. Sama na ako. Giluwas sab niya kining tawana.
2: Misael, mao kinay nga nining tawana.

Nikonet, ang mga panghitabo. Tao di ay ni General Mark Ognis katong napalgan. Og naluwas ni Tatang Puldugikan sa tino niining kamatayon. Duha na dayon niya ni nga manimaos. Kung pananglit, biktima sab siya sa buayang opisyal na si Major Gaspar.

0: Patakin ninyo by sharks, by jump.
1: Wah! Salamat! Salamat kay Boss Major Gaspar, ha?
2: Uy, kanindo, Tony, oy! Huwag to ko man ang grasya nga nag-abot-abot di kanimo, Bossing Major.
1: Grasya, bitaw.
0: Hmm. Siyempre, naunsa ka man. Ginuugo ko para ninyo.
1: Oh.
0: Busa ang grasya o ang akong panalangin mainiyo kanunay.
1: Oh.
0: Pagtarong lang yun ka mo sa akong mga kamot.
2: Oy. Ano yaman mo ang kabulahanan kung busing na ako, Major Gaspar? Maong ako? Alunod patay, yun kaya kumulaban, umunapig ni mo.
1: Sip-sip.
2: Ano na tinuod, busing na ko?
1: Naming kikito.
0: Huwag ka ba malipay sa kong gihatag, by Sarge?
1: Ha? Huwag kita, Major? Oh, gangisi akong naong. Bisa ko akong mutingog, oh, gangisi. May pagiging ko, Sir Major, oy. Nagkagay siya lamang, Sir Major.
0: Ingon, ako ni anak mo pahalipay sa akong mga pinangga, kayong mga alalay, mga bangag sa ilong.
1: Nangga, masaga na mo, Major. Nangga, masaga na mo. Lamang kay Sir Major, ha?
0: Mayo kong pagkaagawon alang sa akong mga alalay. Naloyal kayo na ako. Og kugihan kaayong suguon. Sama ka ninyo ni Bay Jam, Bay Sarge.
2: Bitaw, Bay Sarge. Mo'y nakanindo taning agaw na to karon. Ah, magsamual yuta sa daghang grasya, Bay Sarge.
1: Bay Jam.
0: Mapiksan yad ka mo sa mga grasya. Basta buutan lang good mo nga musunod ka na ako. Apan, un mo traidor sad mo. Aw, ako'y mubuak sa inyong mga bangag nga o.
1: Major.
2: Ako noon, boss. Sigurando gyud ko nga ang ako simpatiya na agyon nimo. Di gyud may tabo nga luiban tika. Matirang matibay maguni ako, boss.
0: Mokin ay gusto ko. Kay bisag asa pamumudagan. Gukdon tagid mo.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makabuha, madyun ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Red Horse Beer. Lamian, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Boss, ayaw lang sa taon na itubang na mo ang imong sumbuhan sa imong armas ng imong gikagbos. Buto taon na, buta na baga boss, ayaw taon na.
1: Kan pa lang, Baisards. Samir, relax. Ayaw lagi ipatikpabaw ang imong pagkatalawan.
2: Mao na diha, Baisards. Naong sangantok, natakda naman hinoon ka itong Misael, ay kalit pa nagkakaliba.
0: Bagay ba ito, Bayjam? Tanawin itong kisay, liba na ito natungtuwa. Bagay na?
2: Nungagit ka na ako, Baisards.
0: Oh, yagit ka! Bagay na, saman! Tabang po mo! Tabang po mo!
2: Ayaw na lang, katingali yun yung maghilak ka. Ha?
0: Tabang mo ng mga tao ni Boss.
2: Gisahit na titang daanan niya kung matanga ka.
1: Magsinukmagay mong duha, Bayjam. Baisards? Oy, kaang-ang. Pagpinusilay mo.
2: Ay, Bossing Major.
1: O, Saman. Gusto mong magpatay? Kahit tagaan sa mong armas na inyong magamit. O, Saman! Pagduelo mo!

0: Alam ugdot sabukog ang ilang panaghigalay. Bukray akong nakita nilang duha. Maila kayo sa ilang mga lihok. Napilisan og magkadisgustuhay sila. Apan sa gihapon, managigalag yun sila. Bangag sa ilong. Wa sila'y kalainan sa mga bata nga bisag mag-away. Apan mag-amiguhay ra gihapon. Parehong mga minus o grado. Pamihong mga bangag sa ilong. Maong minus sab kayo o pangartiyo. Si Madam Cheng kining nanawag. Hello, Madam Cheng. Kumusta? Madam Cheng, mingaw ang kaspagilok. Abi mo na lipay ko nga nakabati ni Ana. Hapit na rin ka mabalik nga rin.
1: Kamusta katuay mo plano ba, Mitchell? Ikaw pa wala papake mo ang misyon. Patay sa nga nga misail.
0: Oh? Ha?
1: Ikaw babugto na imong ingon kaaway?
0: Wa pa ko'y kaaway. Yakong ipasaylo, Madam Cheng. Mupahuway gyud silang tanan. Mupahuway gyud sa dayo.
1: Ako nasamot na gyud ako bilib sa imo, Bamidyol.
0: Salamat, Madam. Today, kumusta ug unsa na'y kalambuan sa imuhang tuyo diha sa Mainland China?
1: Ako lipay ba? Wala ako kabutangan kalipay ba, Madam Cheng? Kayang talayad. Hatag na ka na pagtukot sa organisasyon sa Malta Dalagot. Alon po labalas populasyon na diya Pinas ba?
0: Oh, wow! I'm happy for you, Madam Cheng.
1: Salamat Mitchell Gaspar. Og, ako baka na paipasali sa imo ha? Ako ka na hatagin dakto binipisyo ba sa imo ba silpisyo og politiksyon ba?
0: Salamat kayo, Madam Cheng.

0: Oh, iha. Tuwa na karon sa ospital si Misael og si Doktora Laburis mao yakong gipapamalihog sa pagpangitag paagi aron masalbar ang kinabuhi sa makaluluoy in town ug pobre nga laot.
1: Oh, salamat kun mao kana, Dad. May nalangkani kay wa gyud mo biya si Doktora Laburis ang pagsuporta nimo, Dad.
0: Gilang tao lang sab ko noon niya ang iyang dakong utang kabubuton. Nahibaw ka na, biktima ka ni Adto ang ilang pamilya sa kidnap for ransom. O pinaagi na ako nga niya itong tungura mo'y pangu sa Task Force Agila. Malang pusong nabalik kanilang magtiayon ang ilang anak. Huwag ni bisan gamayng tatsa. Ugwa sa ransom money nga nahatag.
1: Bitaw na, Dad.
0: Ingon gayod ni Ana ang tao nga makamaong mulingi og dakong utang kabubuton. Dili ingrato og dili ingrata.
1: Miabot na ba sa media kining tabuan, Daddy? Og ang kapulisan, unsa ilang reaksyon bahin ni ini, Daddy?

0: naasiya ni Anang IC.
1: Kasakit o kahuot sa kunduka na una-unaon, Sir Mart.
0: Daghang dugo ang nawa kaniya. Pipila ka adlaw pa una siya na dading niya sa ospital. Hapit sa bagusa kasi man, ha?
1: Nahadlo ko alang sa siguridad o kaluwasan sa kong anak din, sir. Tingali yung ipakuot siya sa mga tao nga nagtinguhang mapatay siya.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianonsyo sa Pag-ibig Fund ang promotional home loan rates ni ining ato sa ubos nga 4.5% alang sa mga membro ni ining nga mamalit og balay nga labaw sa socialized housing price. Kinisubay sa mga lakang paghimo nga barato na lang ang pag-angkon o pagpanag-iya o panimay. Sigon sa Pag-ibig, ang housing loan o installment amounts nga labaw sa socialized housing price ceiling nga naakaroon sa 950 mil pesos ang kandidat alang sa house and lot units o hangtod sa 1.8 million pesos alang sa condominium units o ngadto sa low cost housing ceiling nga 2.5 million pesos adunay interest rate nga 4.5% per annum nga fixed na sud sa tulo ka tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS
7: Protection?
6: Yaku!
7: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
7: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
7: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
7: With proper diet and exercise?
6: Yaku! Kaya, panalo ka chan! It's a

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Pagahigala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Isidro! Tagsulan Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabbiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong menteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kaubanin mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagkagtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
11: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Kung moingon si mama nga,
16: sige kagaw, imnanani mong tambal.
17: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
15: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.com. newstar.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggor.ph.
14: Said Health Report.
20: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagkagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Bye, Johnny. Bye.
2: Mm. Ano sa man, bye, Mikmik?
1: Dan, man, ano?
2: Ha? Huh?
1: Kaya ba?
2: Dan. Look. Bye. At subahay ka ng nasa ubos.
1: Bay, wala na ang bay sa sepulturero ng Sinoy Berting.
2: Wana! Solba ng problema, bay!
1: O niyan, sabay na. Ato nang lusugan?
2: Na, dali.
1: Butan ka na siya, na?
2: Aw, hindi siya butan. Hindi lang siya ta maglugay. Di ba ito ta mupuyo di asila? Pero ang pangutan na kung maubog na ang bayan ni Noy Berting.

0: kung dili ang bahin sa gibuslutan mo sa liyo.
1: Ha? Unsa man lagi nakanindot ini?
0: Mauni ang sinugdanan sa problema ni Johnny.
1: Ngano man lagi? O sa mga plano ni mo?
0: Mahibawan mo karon ang akong plano.

0: Masyado man ang bahay-bahay dyan eh.
1: May Adlaw! Mayo!
0: May Adlaw!
2: Yes, sir. Oh.
1: Mauna yung bahay ni Noy Berteng?
2: Kung sa'yo tuyo niya, kinsaman mo?
1: Apo ko ni Lolo Pilo, Altoroso, ang master si Pulturero.
2: Apo ka sa ungo?
1: Ako?
2: Ikaw ay apo, ganagasurod sa iyo ang pagkaungo?
0: Wapa maungo si Jan ni Noy.
1: Bitaw, Noy. Wapa mo si ko maungo. Bisan ko, nadawat na ako ang bato ni Lolo.
2: Alam niya mo sa mo, ano sabi yung tuyo?
1: Nalang may importanteng bangutana ni Munoy. Bahin sa kong Lolo Pilo o sa minteryo.
0: Ay. Nahilo man siya.
2: Yes, sa'yo kaupan.
1: Kameraman. O ako amigo si Mikmik o ako.
0: Nahilo na sa pay. Saan mo na siya? Muro mo na siya doon ay kikadlokan.
1: Dagi.
2: Di mo sinugo sa malupan.
1: Ha?
2: Sa mga kriminal.
1: Oy, di taon lo eh. Di may mga dautan. Ako ang sepulturero karon sa minteryo nga giatiman ni Lolo.
2: Pagdali.
1: Abay, manood na.
0: Uy, kongitit ko din sa sud sa inyo, Noy.
1: Noy? Hay, mga.
0: Noy?
2: Lincoln mo rin sa sala. Natubang sepultahan sa kwarto.
1: Dali, Mikmik, malingkod na.
0: Sige, bay.
1: Niya na may, Noy. Nakalingkod na may.
2: Nagkakita ko.
0: Tito ang manay eh. Bay, dyan eh. Di ka tama disgrasya din eh, bay.
1: Ha?
2: Kung sa'yo gusto niyong may bawal.
1: Una, nga nung nagtago maka din sa bukid, Noy?
0: Bitaw, Noy. Unya, nagtago pagit ka namo. Lain na ining makiksulti tagbongbong na yun.
1: Kinsa may mugikahadukan, Noy Berteng?
2: Ang kriminal. Naiba ako nga karoon nga patay na ang inyong apuhan. Ako na ay isunod.
1: Unsa?
0: Nga nung nakasiguro man ka, Noy, nga ikaw ang yan isunod, Noy Berteng?
2: Tugon kaya ko na lang ang nabiling sepulturero nga naibaw sa...
1: Naibaw sa unsa, Noy?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy.

0: Diba? Nakakaon ko o ganang bawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
1: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ang lamig!
5: Lika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Lumbi, pwedeng San Miglay Tro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
8: Carl! Palihog gani sa litron!
4: Carl! Palihog po ng bupis, please!
7: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
9: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
7: Ihatagani ni Carl ang bill.
4: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
10: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Oo, sa may mga hibawan bayan sa mga kriminal, noy?
12: Nahibaw ko nga dili sila basta-basta ka mga tao. Gamhanan ang mga kriminal. May koneksyon sila.
13: Oh. Unsa? Ah, ngano na kasiguro mga? O nganong tamong tanang si Pultorero man ang target sa mga kriminal?
12: Tungod sa mga puhan. Ni Pilo.
13: Unsa may iyang sa... Noy?
12: Mao ka na ang akong ipangutana ni Pilo. Kung unsa iyang atraso sa magamhanag tao. Pero, huwag niyo siya mutugan. Nagsalig siya kay Ungo siya ang kaliwatan.
11: Noy, huwag ka ba'y kitudahan kung kinsa ang kriminal?
12: Ang minteryo lang ang naibaho kung kinsa sila.
11: Ha? Uy, kuya wagad anak, Noy. May kabuot eh, misteryo, Noy.
12: Ang mga patay lang ang naibaho sa mga misteryo. Ngayon tabo sa mga misteryo. Ugag ipong kapuhan.
13: Noy Berteng, kalma lang si mong ipanulti, Noy. Kay mura man og lain ang pamation.
12: Nagsulti lang ko sa tinuod. Ang mga patay ang naibaho sa mga puhan.
11: Nakaila ka ba sa mga adunahan nga doon ay musileo sa minteryo, Noy?
12: Ang musileo sa mga Alkira, Buinabir, Verdin, Amador, Pater o Dalara.
13: Pater o Dalara?
12: Mga pater ang midunit sa mga minteryo. Ang ginikanan ni Darwin Pater.
13: Darwin Pater? Muna ang amahan ni Dindo Pater.
11: Dindo Pater, nga imong kontra bay dyan eh.
13: Oo.
12: Ayaw mo pagsalig sa mga pater.
13: Ha?
12: Ang imong apuhan ang sinugdanan sa tanang kamatay sa pater.
13: Noy, ngano ko taong siluluman ang sinugdanan sa tanang kamatay?
12: Nagtrabaho si Pilo sa usa ka negosyanteng waingan. Ugwa niya isulti na mo. Sukad ka na kanawat siya o kwarta sa mong tao. Nagsugod na ang kamatay.
11: Uy, kuya wagod.
13: Hindi ko matuho.
12: Unsang dili ka matuhoan?
13: Nga may trabaho si Lolo ubo sa mga white tarong dato.
12: Sekreto ang pagtrabaho ni Pilo sa usa ka negosyanteng white ngan. Iyan ang gilidaw lang po. Kung sa dihang nagpangutanan nami, may kamatay na. Ganito po.
11: Unya, ganang miingon man ka nga ikaw ang isunod nga patyons criminal karon nga patay na si Lolo Pilo?
12: Mao ka na ang isulti ni Pilo karong tuiga. Nga kinahang lang magbantay mi. Mao nga mihunong ko sa akong trabaho o mitago din ni.
13: Wagit ka makailakin sa ang agaw ni Lolo, nay?
12: Iyan ning ginganlan og multo.
13: Oh, multo?
12: Oh, mao na ang alias sa negosyanteng Wengan. Multo.
13: Wagit kay ginudahan kung kinsa ning negosyante, ha?
12: Daghan mi og ginudahan. Apan inalay naming nahurot og kamatay. O karon, ikaw sa pag-isunod ang nagbaw negosyante.
11: Oh, simbako ka di ano'y oy?
12: Maura ka na ang ako ikasulti ni mo.
13: Oh, nay.
12: Makalakaw na mo.
13: Katapos ang pangutan, ha? Mito ka ba nga ungo si Lolo Pilo?
12: Oo.
13: Oh.
12: Kung kay ikaw man ang iyong gibindan sa iyong bato, umusap ka. Pusa pagbantay sa mga mangangayam o ungo.
13: Sige, Noy. Salamat lang sa imong gisulti. Dako na niyong ikatabang na mo.
11: Anya, mamauli na ta? Abay dyan eh.
13: Oo, abay. Mamauli na.
12: Ayaw mo ang agi sa iyong giyagian. Lugso mo sa ubos. May daan diha pa inyong sa gawas dinig bukid. Nga kukipuyang.

0: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, bibitin!
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato diyan ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na paradis dila dila Lisa Heron Prosos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: again. Newsbreak.
1: Maying hapon, kinisigsamang Eli Bolonos. O kanyang tumalitan ng orasa sa kaponon. Alternato sa Koy Herbal Capsule. Lagi sa Olo Kusab. Sa kagamanan sa pagsubo ay ka-165 nga birth anniversary sa nasudong biyane nga si Dr. Cerizal Karong Adlawa. Kini pinagi sa kaprograma ng pagsigdahan sa Cultural and Historical Affairs Commission kung siya at abakan sa monumento ni Rizal diyan sa Plaza Subo. Wain ay ilay kumpisyal sa syudad ni Tambong sa mga kanilukan. Gawas lang kang Bisi Mayor Tungo sa Osmeña nga mausap ang chairman sa CHAC. Siya minsahay kapatiyag sa Bisi Mayor ang iyang mga obserbasyon sa kinabuhi o legasya ni Rizal. Alang kang Osmeña ay ang dawaton ang nasundong bayani nga usas sa mga Pilipino sa kasamtangang panahon. Rizal, sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay, mao'y tema sa pasaulog sa ika-165 katuig kasumaran sa adlaw na tawhan sa nasudnong bayani. Magkasama, patasana ang pag-inong kanunay sa original Koy Herbal Capsule at taga-adlaw, ang balik kaya itong kawasan sa iyong sakit. Kini, magkatapag usong paghatag o kalibyo sa dagang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, reuma, guetre, zombie, migraine, ulcer, arwanas, tuberculosis, diarrhea, primary dysmenorrhea, skin infections, o guban pa. Kinitingod kaya ang original Koy Herbal Capsule doon sa gulong na paliya. Kamunggay, Luya, a house of ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule. Gisingapan sa organic vitamins and minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong inyong katulog sa kaadlaw, o sa kasuras, ugtunga sa lipa mo kaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag-usa si Quinta lang matag kapsula kini garantisado mga tabang sa magkakay sa mga sakit o paghupay sa gamay ninyong mga balatian ang original Koy Herbal Capsule nag-ilang God's Pathway to Herbs that Heal eksklusibong gipapod sa Belgian Marketing o sa kanyang ipaabot palit na
0: number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rush Boy Nationwide!
0: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
5: 10 years ka kan karun. Pabot ang lapong ko ni mo.
6: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
7: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday di mo. Balik na namo.
5: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot, ha? Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
6: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atom kagkahapon. Sama sa usa ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba?
8: I'm still waiting at the door.
4: Anino sa kagahapon. Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun is yung iswayan. Dugay yung kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: Original Koi Herbal Capsule.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Eli Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging paglain ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Anyway, why don't you join us, Tita? Here.
1: Ah, fine. Gusto sab ko kimbisa na ko daan kining imong amiga aron mas akong makailam. Actually, dalabay ra ko din he. And decided kamusod, cause you know na, it's you. Then, nakita na po. And, oh. Ha. Look who's here.
0: Oh. Emmy.
1: Well.
0: Oh. Tita. Shit. Bilakaw kita. Oh. Stay near, Jen. Apason ko na si Tita.
2: Kamahalon ko din ni sudla na to nga kan anandi.
3: Wa ta makasway ini sa unanay, mo nga musway ta karon. Oh, dali mo. Dirita. Ah, dire nay, dire ka. Elaine, dire ka inday. Dire sab kaga.
1: Well. Small world indeed.
4: Tita,
1: don't tita me, bitch. Kay wa pa ko malibot sa imong kipuhat nako. Salamat ka gamihang yun na kung ako pag-umangkod na buhian ka na lang o dili ipadayon ang pagkihan mo aron makabuhi ka.
4: Tita, please. Ayaw paghimo ang sena din eh.
0: Da.
2: Kinsa na siya?
1: Ako? You wanna know me? Well, ako ang iyaan sa lalaking gihukhukan ining babayhana ka ni ato.
0: Tita, let's go.
1: No. Wa pa ko mahubad ining babayhana.
0: Tita, please.
1: I am just so glad nga nakakita na kaglaing babay karon, Josh. Puli ining babayhana. Kaysa sinugdanan pa lang. Sa una ko palang pagkakita sa dagway ining babayhana, wa lang yun kumakauyon niya para ni mo.
0: Oh.
4: Josh? Nanay! Nanay!
5: Inday, Inday Lane.
4: Daan pa yagigit ko na aka. I miss you, nanay.
5: Anak.
1: What? What's the meaning of this? Imong anak ka nagpataa? My goodness gracious. George, unsagod ni. Ang ka nasabi ni mabayhana? Oh my God. Dili ka pag yun bahibaw mangita og babay, ha? And what is this? Kaila sila inagikaoban ni Emmy? Sa ba ni naglibog na kuon sa bani? Pasapta ko!
0: Tita, please, may mo ba? Let's go. Amiya ang tagikan din eh. Let's go. Let's go. Jen, let's go.
1: No! Let go of me, Josh!
0: Stop making a scene!
1: Giignan ta kagad, di na kong gusto makakita pasagtagway ng babayhana, human sa iyang gipuhat na, di ba?
5: Inay, ato na si nanay, ha?
4: Ay, ayaw sa uwak, nanay!
5: Pero kinala nang mubiya si nanay. Nalipay ko nakita ta kadag. Niya deo, may gipalit si nanay para ni mo. Sige na, di ako, dawata na.
4: Pili lang ko, Toy. Ikaw lang ako, nanay. Nanay, ayaw lang ko biyain, nanay. Ubanan ako ni mo. Ubanin ko. Balik sa ato, nanay. Please.
5: Elaine, bisitahon ka ni nanay sa sunod kayo, ha? Ato na ko, ha? Nay.
3: Jen.
5: Jen. Kikupta niya ang kamote, Jenny.
3: Dave,
5: buhiin ako. Nagpaabot na si Josh na ako.
3: Magsulti ta.
5: Dili ka rin. Sige na, buhiin ako pa.
3: Jen.
5: Andan ako.
4: Nanay! Nanay, ayaw ko biyain! Nanay! Nanay! Nanay!
3: Ga! Maggawas na ta.
4: Nanay!
3: Ilin, dali. Kugos ni tatay.
2: Okay.
3: Nay, tana.
2: Masulot ko.
4: Nanay! Tatay! Abas!
5: Diyos ko! Diyos ko, ano nahitabo mang kini? Nga nung karun pa man, kundiin maayo na ang tanan. Kundiin gisugdanan na po sa pagbangon, pagbalik ang amo pa ni Mai. Nga nung ikakita ko man sila pag
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Dave.
1: Sabay na lang magsorte.
0: Okay, sige. Pero hinaut mo ang tagapamatiyon ko, Nemo. Please. Hatagi ko rin yung higayon ang magkapasabutin niyo, Dave. Nay. Oh. Huwag na mo tiyong sinanay.

0: Kay Nay Kamin.
1: Imo ning kaugalingon. Kinsa man kung dili mo padayon nimo.
0: Jen.
1: Dayon. Di akaw na kay magkuha kong imong mainom.
0: Oh. Kadiyot lang.
1: Nganong kikunitan ko nimo? Buhi ko, please.
0: Please, don't get mad. Please. Nagsulti na tama itungod nini, di ba? Huwag ko'y gilimod ni mo dyan. I really did not know kung may anak o paris na si Emmy di ang nagkarelasyon mi. Please, tuhuwi ko. Ay, nagkasuko na ako.
1: Huwag ko masuko. Naglibog lang ko sa angay na kumbatiyon karon. May mubag hatagan una ko ni Muki kayoin. Gusto kong makinusara.
0: Mubalik ko, Ugma.
1: Mujuti na ko sugod, Ugma.
0: Then, ito tika. Ugkuhaon pagkauman.
1: Josh.
0: Please. Don't push me away. Diliin ko kayaon siya.
1: Josh.
0: I love you. I love you. I love you. Please, don't hurt me this way. Don't.
1: Josh. Dili ko mawa. Matuod ng higala, Josh. Busa matinod anon sa kong higala di ay mo.
0: Pero nga nung kibati na ko, nagkaroon pa lang. Nawawag ka na ako. Tungod ba sa nahitawag ka ganina, nga kasama? O tungod sa panagkita niyo pag-usap ni Dave? Nabalik ba ang iyong pagbati niya?
1: Wa.
0: Wa.
1: Kay wa sukat mawa ang akong pagbati niya.
0: Jen.
1: Pag-isagitan ko. Isagitan ko sa nakita po ka kanina, alang ni Dave.

0: Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa oban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon nga sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spener Jewel Benson. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.
1: Every night. RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayo gahapon ako sa Radyo Mab dan Joseph Jake Hilgeros ng Diyos. Karokapun na hatong ito sa DataX 500. Pinibang mamatalon ang naalaydan ng DataX 500 ka. Ang DataX 500 na nagkaba superior at the stance na mo'y gabit sa mga siliyo na pinamas kensols batok sa Ramis na player. So, gipagabi sa plosyon, pinamari sa bisyo sa mas pag-inobis alkohol o ang pagpanamako. Sa itong balita, lima ka mga drogista o sa inyo sa kaminoridad ang nakpan sa maglaig operasyon sa mga perniba sa PL7 kagabi dito sa may barangay Sitio Tunggo, barangay Balilag, din sa Takbayan sa Subo rin doa ka mga gilog ngayon mga individual na nakpan sa gibog antinog operasyon sa mga perniba sa PL7 nakpan mo si alias Vicente, 50 anyos sa paligunan ng Nivel Parda o pinigaw sa ka alias Giselle Parda, 50 anyos o prosyo sa sagotag lugar na kung sa mga manakwan o si ka mapakita kita ang sabo ang mutimbag gili o sitos desays kung sinto sa Sinta Gramos matag kung sinto sa Sinta Gramos o gamabalor kapin sa 1 milyones sa pesos sa samtalason si Corinthian Rakpan na kining laing pang tulo kabaga drogista gani Blackwish may barangay lang tan sila sa Naga aga nagadakpan mo sila si alias Babing 39 anyos o kining usaka Justin 25 anyos o kulos na kulos sa gutag galagal usaka 15 anyos nga minor di dada kung nagpan ang lima kabagwiti nga gitahang sabo nga matimbag ginig 74 kumutimbang kini og 11 gramos nga mubalor kapin 64,800 pesos ang lima gamot ng lista gitanggo na karon sa PS7. Padron news mo nga karo kapuno. Ato nga to sa DataX 500 ang DataX 500 kampiyon nga proteksyon ng 3 million ora kinit sa index funds. Epektibo kini nga pangunta sa mga free early cows of oscillation. Sa DataX 500 atong panit na mataon internal organ na yohon. Ang DataX sa Fabulari, Dysfunctional Diabetes, Fabulari Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Fabulari Disease, Kidney Disease, Gas Inflammation, Arthritis, Insomnia, Acute Pancreatitis, GERD. Ang DataX sa Fabulari, ang sekreto sa pagagawa po.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero, imo nang giputol!
4: Masaylo ako, Sir Hans.
3: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara!
5: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasang maguwang!
4: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
5: Wapi saan, Kuya Hans!
4: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
6: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
7: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
6: I love you, Mahal.
7: I love you, Mahal.
4: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
3: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
4: Sir Hans!
5: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
3: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod na bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
5: Aisa!
1: Matagsaw sa adlaw.
8: Basta nandito ka.
0: Ginahanglang mo saop ang adlaw aron mo sidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
9: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more!
19: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCH2H SRR promo permit number 0356 series of 2026.
20: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
21: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
22: DTX 500.
23: Para sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
22: DTX 500.
24: Pabali sa mga butika.
25: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaulin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag Agwanta pa!
7: Ilong Ranger?
8: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
7: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
8: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
7: Sipon dayon?
8: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozef C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozef C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Seth, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
14: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Sed. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
12: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
21: Bilang kilos karne?
22: 500.
21: Hello?
22: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ugi 800.
21: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
23: Sarap magkasama.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
25: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa sarad.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ang ganon niya matadini sa iyong beach house? Sir Hans?
3: Nakakita ka ng usan ng waka-cottage?
2: Ha? Kay, onsa man din ang maong cottage?
3: Mao ka nang giang ko ni Kara. Gamoy among cottage kung mo anhimi din eh. Busa.
2: Busa? Onsa, sir? Sir, onsa naman si imong plano? Ayaw itong puhimu ang Kara, sir?
3: Dili may tabong mahimo kang Kara. Pero, ikaw ang mabuhat sa mga buhatuno ni Kara.
2: Parehas sa mga istorya ha, Sir Hans. Mula lang gihapon ko ni mo gihimong Kara, ana.
3: Kung gusto kang makabayad sa imong pagpatay niya.
2: Excuse me, sir. Correction. Dili ako ang nagpatay niya. Disgrasya ang nahitabo.
3: Pahinumduman na ka. Nga namatay siya tungod ni mo. Nakabati ka ba?
2: Oo lagi.
3: Kalaog na!
2: Inunbit ako manaog na ko.

0: Now, most of that is infant fiction, huh?
1: Mamalito si Nina sa bata.
0: Sa?
1: Nayabag ka, ano mo katawa ka?
0: Tawa lang ko niyo.
1: Kay?
0: Mapagini pa hita buhari yun kito niya. Mamalito na nagsapot po ka bata.
1: Ano di ay? Doon ay problema kung mangandam kong daan o gamit sa bata. Unisex ang akong palituin aron pwede ra sa babay o lalaki nga baby, no?
0: Grabe, pagkasayap. Grabe mo pagkapastib gaw. Huwag siguro nga mabdus ka ay. Huwag magiging mabdus ako na, karoon na noon.
1: Nanagang ko sa unang mga panahon, James. Pero sa pagkahitabo na mo ni Kent, sigurado ko nga fertile ko.
0: Ay, imo ginagipagandaman gaw.
1: Siyempre, nakailan na ka na ako, no? Bisag unsa akong buhaton, makuha lang na akong akong gusto. O kung mo ingon kung mumabdus ko sa anak ni Kent, mumabdus ko.
0: Pero, di man ganaan si Kent, di mo?
1: Unya, naa si Hans nga mo pressure ni Kent, siya na ang bahala sa tanan.

0: Saman? Mureklamo ka?
1: Umiingon bagot ko mo, dili ko. Kung usan ni sa mga paagi nga makabayad ko sa kung saan ni mo. Aw, ako ning buhaton.
0: Kana ba? Sige. Naluha kung unsa ni mo pagpanindot kining moong cottage.
1: Hala no. Kadaghan pa din akong trabaho ko, Enoy. Unsa pa magit ni ika ang mga plano ni Kara, no? Nga ako lang ba kung nalisod kayo buhaton ng uban? Hala. Ka-cute ganyan ni nga cottage. Ninot pa ng kwarto sa suwit. Aircon pa. Kurtahan, gudi naman nagsuun ha. Naihdaanan. Anya, naigamay nga kusina. Ansaon ka ina ko pagpanindot pa, no? Uy, ito pa niya nawag. Si Kent, mandi ay. Hello, Kent?
2: Hayan mo karun.
1: Di amin sa inyong beach resort.
2: Nagun sa muli ha?
1: Kuan, di amin sa cottage nila ni Hans of Kara.
2: Oh. Ayos ha. Ayaw yun pada sa gusto mo hitam mo ni Kuya Hans ha?
1: Ha? Ngayon naman di ay. O sa mo sa pagtuon ni mo ang gusto mahitabo ni Kuya Hans ni mo?
2: Sa akong nakita, gusto ka na niyang ipulit ang Kara.
1: Unsa?
2: Bukas sila anak ko ni mo sa una pa. Pero karon, klaro na kayo ang tumuon ni Kuya Hans ni mo. Ipalitan ka niyang lovebirds. Kikirahan sa paglovebirds si Kara.
1: Ha?
2: O karon, sure ko. Iyang ipatiman ni mo ang katis nga ganahan ni Kara, unsa?
1: Oh. Oh.
3: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
4: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sir Hans, nindot man sa dining napili nga cottage ni Kara? Ay, sorry.
1: Ate Manon eh.
0: Ha? Ate Manon?
1: Mawakin na yung mga gibiyaan ng mga plano ni Kara. O gusto ko na ikaw ang mutiwas yun eh.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm!
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart 2.
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Ang galing for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahid.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
1: Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
1: This time check is brought to you by ang nailan imong alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Naa ka sa Suits Cottage?
12: Oo, may namaday ko niya ako sa Suits Cottage.
11: Kung naa ka sa Suits, panglock.
12: Ha? Ano man?
11: Panglock lang, karoon tayo.
12: Kalma lang, good. Noon sa man ka, kuyuan man ang tanim mo.
11: Lihok na, ila kang butan. Niyan sa man, nalak na ni mo?
12: Oo, nalak na. Kalma lang, uy.
11: Unsa may iangisugo ni mo sa cottage?
12: Kuan, iyang pa, dekorasyonan ako ang cottage.
11: Mao ka na ang plano ni Kuya Hans Ugara.
12: Mao ba? Uy, hustugid ka, Ken. Mayingon man si Hans na ang gibiya ang plano ni Kara, ako'y motiwas.
11: Ayay sa. Ayon yung pagsugot ng mga sawa ni mo si Kuya Hans.
12: Unsa?
11: Pabati, kung pugsong ka ni Kuya Hans na ang pagkasal niya, ayaw niyo pagsugot.
12: Kent.
11: Mamahimong miserable ang iyong kinabuhi. Kung mahimong kang asawa ni Kuya Hans.
12: Dili sa tingali na mahitabo, Kent, uy.
11: Kung mahitabo man, mo ka na akong ikadlukan. Kung ayaw niyo pagsugot. Bahala na kung sa iyang buhaton, ayaw niyo paggapos kang Kuya Hans.
12: Kent.
11: Isaad ako, Ayusa. Nadibidig ka mong paggapos sa hangtod ka, Kuya Hans.
12: Oo, Kent. Ako nang isaad ni mo.
11: Sige. Panarang ka ni Hasso sa cottage.
12: Nanarang ka na kung... Sige ha, babay una.
11: Bye.
12: Kulbaan naman sa rinuon ko sa kisulti ni Kent. Di lang utak mo sulti ni si Hans. Oh.
13: Ayusa!
12: Gipangkong na. Maupagani akong pag-ingon nga dili lang unta siya musod. Nanuktok naman hinuon.
13: Ganun ang lakman ka?
12: Kuan,
14: naanad bangod ko nga manglakgad ko og kwarto, sir.
15: Nahadlok ka nga, musuod ko no.
14: Ha? Uy, waoy! Nga numahadlok man ko. Huwag gali ko mahadlok ni mo nga, at ko sa'yo makatug sa imong kwarto. Karoon na hinuon ko mahadlok, nga adlong dako.
15: Karog! Sa plano mo yun yung kwarto?
14: Kuan, daan naman ang pintal. Ganahan ang takong ilisan.
15: Ikaw mo trabaho yun eh. Kaya mo ka na ang plano ni Kara.
16: Mahal, ganahan ko ilisan ang pintal ining cottage. Sky blue.
15: Oh, ikaw good mahal. Bisan unsa nga ganahan ni mong buhaton. Buhatan na.
16: Pero ganahan ko nga ako ang mangunay sa pagpintal.
15: Unya, di ka kapuyon.
16: Nalimot ka nga pintor sab ko. Maong ako na bahala sa atong cottage. May akong gusto nga inigsood ni mo sa cottage. Mura kag misood og laing kalibutan.
15: Ngano di eh? Unsa may imong design ini?
16: Garden of Eden.
15: Unsa? Magbutang di tagdaghang mga mananap?
16: Staff voice lang nga atong ibutan.
15: Ay, baby pagod ang akong mahal.
14: Sir, unsa may gusto ni mga i-design ako ining kwarto, ha?
15: Garden of Eden.
14: Unsa? Garden of Eden? Kalisod, ana?
15: Mao ka ng plano ni Kara ining maong kwarto. Busa gamit ang utok ni mo. Og himo ang Garden of Eden kining sud sa cottage.
17: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
18: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
19: Ang audition sana ay ambition with 12 Chinese herbs.
20: Drink responsibly.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
21: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
23: ACS.
24: Tofu sisig?
25: Huh? With mayo?
24: Pwede sa ulam yan?
26: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy.
25: Mm.
26: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
27: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
28: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
29: Mami! Undangi ang drama.
28: Angeline!
29: Na ako'y na-discover nga timplado na lami ang

0: sa timpladong sarap, kaog dyan ka!
1: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay,
6: drink responsibly.
7: It's a belly.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
7: Carl! Palihog gani sa litron!
8: Carl! Palihog po ng bupis, please!
6: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, be!
9: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
6: Ihatagani ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
10: Kada

0: bayan na! Balik na Ugan din! Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra!
1: Anlin! Anlin! Barato na kayo!
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5.15 sa kahapunon.
3: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita ang mga electric o private wells sa Dakbayan sa Sugbo, pabutangan sa konseho sa syudad o metrohan sa tubig. Former Capital Consultant Byron Garcia miduso og reklamo sa CHR 7 batok sa mga pulis nga nidakop kaniya. Lalaki nga naghugaw-hugaw sa pader sa usa ka tunghaan sa Dakbayan sa Mandawi na ilhana. Samtang Presidente Bongbong Marcos Jr. na hinaot nga mabalik nas normal ang dagan sa Senado og mapadali ang pagtuki sa mga dagkong balaod noon nga panguha ni Senador Sherwin Gatchalian. Mao kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa atong mga balita news updates. Ano karong Biyernes, magkasama, weekend na sab. June 19, 2026, mauwanon na itong kahaponon karon. Kagarina nga buntag, karong hapon, o karong mga orasa, mamay pagtuwaang sa 101, paligsik diri sa Metro Cebu area. Kumusta man yung nahimutangan karon? Karong taon-taon ha, atong i-check ang sitwasyon sa atong panahon. Pinaagi sa pag-asa, magtalo sa ito ang weather condition. Labi na ugma puhon, labi na weekend, o katong dunay plano nga dunay mga outdoor activities. Uy, ting graduation ra ba? Ngayong hapon sa naminaw sa ilang mga radio karon, o sa ito ang digital platform, DYHP, RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, maayong adlaw ka rin yung tanan. Ang mga nagdigamo na para paingon sa panihapon o sa makahay utahin na ito karong gabi una o sa may itong panihapon diha. Labi na kay bugnaw-bugnaw ang panahon, importante, sabaw. Labi na kayong utan, Bisaya karon. O karon sa detalye na sa ato mga balita, mga electric o private wells sa Dakbayan sa Sugbo, pabutangan o sa konseho sa syudad, o metrohan sa tubig. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolunos.
3: DYHP, Tatak, RMN, report.
5: Kining maong balita, hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Pabutangan na sa konseho sa syudad Sugbo, metrohan sa tubig, ang tanang electric o private wells sa Dakbayan. Kinitod kayo mga nag-iyan ini, gingong walay water conservation measures. O saka joint venture agreement kung JVA ang gidusok ni Vice Mayor Tomas Osmeña tali sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD alang sa maong katuyuan. Mato ni Osmeña nga ngayon lang papayroon ang nag-iya o mga electric wells sa syudad. Tungkol kayo kinigingong nakapekto sa tubig ng tubig sa Dakbayan.
6: I'm submitting a request that we actually attach meters to all the private wells in Cebu with the exemption of handheld pumps because that's what's being used by the urban poor. But there are many commercial establishments that are using electric wells and private wells. Now, this creates a problem. Well, obviously, number one, they don't have any conservation measures. So we have to make them pay. So then be careful about the consumption of water. It would still have to be fleshed out in details, but there are existing laws that will allow this to happen.
5: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, sinikaw silihatay na pagtugot kang Mayor Nestor Archival pagpirma sa JVA tali sa MCWD, samtang kinin ngayon sa opinion sa City Legal Office labot sa maong kasabutan. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin niyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMM.
4: At oras sa 5:20 sa kahaponon, kini nga portion dalit kinato sa DTX sa 500. Ikaw na bay gihambin karon panahuna may mag DTX sa 500 na matag adlaw. Duna kini charan tidigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw makatabang na makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 the best choice against diabetes-induced hypertension. At ora sila 5:21. Kanhi Capital Consultant nga si Byron Garcia nidusog reklamo sa CHR7 sa Commission on Human Rights batok sa mga pulis nga nidakop kaniya. Ito miaging semana. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
3: YHP RMN Report.
7: Formal nga miduso og reklamo si kanhi Cebu Provincial Government Consultant Byron Garcia sa buhatan sa Commission on Human Rights kon CHR7 batok sa mga pulis nga giingong nagpasipa kaniya sa dihang gidakop kini o gitanggong sa ilang pasilidad. Si Byron mipahigayon kini og press conference karong hapon din iyang gisaysay ang hinungdan sa nahimong desisyon niya sa pagfile og kaso. Matod usab niini nga dili kini makatarunganon nga pagtratar sa usa ka senior citizen kinsa giingong na stress sa iyang nasinati o giingong nakasinati usab og hyperglycemia sulod sa tulo ka oras. Subay sa magnetic resonance imaging kun MRI, adunay nakitang mini spot sa iyang lawas apan clear dog okay ra ang resulta niini.
8: I already have filed a case and 3 days before we talk with the Commission on Human Rights, then during the first interview nila, they took notes and they gave it to the regional director who assessed their initial investigation. So,
7: si former Capital Consultant Byron Garcia. Si Byron gidakop kini sa kapulisan ni adtong Hunyo 10 human nalutsan og arrest warrant tungod sa kasong paglapas sa Safe Spaces Act o gender-based sexual harassment. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyo Man RV Velocity UHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
4: At oras alas 5:24 na sa kahaponon. Samtang nahinaot karon si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mabalik sa normal ang dagan sa Senado o mapadali ang pagtuki sa mga dagkong balaod noon nga panguhan ni Senador Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President. Sigun sa Pangulo, panahon na aron tutukan sa Senado ang ilang trabaho, ilabi na ang mga balaod noon, lakip na ang mga balaod noon nga prioridad karon sa administrasyon. DYHP answer to win promo sa Atama kasama 200 pesos alang sa saktong tubag karong hapuna ug maka-follow sa atong mechanics pag-like DYHP Arimen Cebu Facebook page ug pag-like Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page kada dunay blue nga checkmark sa kilid sa apelyido. Kung galing inyo na follow ang mechanics nga sakto yung tubag sa atong pangutana, dira mo chance magkadaog og 200 pesos GCash. Sa atong pangutana karong hapuna, unsa man nga buhatan sa gobyerno. Idios og reklamo si former capital consultant Byron Garcia. Mabahin ka to sa pagdakop niya. Maasa man to nga government agency nga ni reklamo o idios og reklamo si former capital consultant Byron Garcia sa mga pulis nga dakop kaniya. 200 pesos magkasama alang sa saktong tubag o nakasunod sa atong mga mechanics karong hapuna. DYHP answer to win promo mga pahalipay. Kaninyong tanan. Giragbo yung pahalipay. Pag kinasing-kasing, gumikan kay ano na yung pagsunod. Maradyo man. On the spot man. Nga masakpan sa pagtatig paminaw. Bugas o chorizo. O pinagi sa online. 200 pesos GCash. Kasulbad-sulbad na ta. Pamugas. Kapanood, ansad, ginagmay. At wala sa 5:25 sa kahaponon.
3: YHP, una sa lahat. Traffic update.
4: Ato karong baybayon ang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Gusto itong sutaon. Kumusta man, nakatuang na bang uwan? Radyo man Joseph Osquijano, JQ.
3: YHP, RMN. Report.
9: Yes, salamat ka sa mga Radyo Maraida. Sa itong kapagalino din sa gawas gabahin na ninimabugnaon nga kahapunod garo. No? Medyo ni hayag-hayag na ang kalangitan ka sa mga Radyo Maraida. Kana sa magwanuan karabaga orasa duna lagi apoy dagom nga atong nakita no diri sa may norte nga bahin sa Cebu City o diri sa posible sa Mandawi no malang tawo di magpalis dito for dinis takbay sa Cebu karabaga orasa medyo tinutin-aw lagi diri sa may kinaposuran nga bahin sa Dakbayan diri sa may south nga bahin sa Cebu City tinutin-aw na no ang kalangitan karabaga orasa gani. Wala naging totally si Kasabaga Radio Maida sa pwede ng mga last 4 last sila nag-1-1 rin sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang sana sa traffic ko labihang si Utas karanan garo, no? Atong nahon rin sa may uptown area. Kung ikan ka sa may Finte Osminya, subay sa Osminya Boulevard, padong rin sa may Cebu Provincial Capital rin sa may Escario, nakas natin ikaw sa raga sa mga sikanas, lumuving ka na mga sikanas, pero ginod-ginod lang, no? Pila lang ka metros ang pilalang kakuan, dagan sa masakanan, muhulong sa tungkol sa kaot, palong gali sa may eskina, gordo gali sa may eskina, Framus Extension, o gali sa may Wana Osminya. Hino, ng Picas Lane, kung ikan ka sa may Kamputa o sa may Gordo Avenue, luag-luag na, pero kailan yung lane nga, ikan din sa may eskina, sa may Boulevard, palong sa may padong sa mga Scarra Extension may nakas natin kaot sa dagan sa mga sakyan karagabagarasan ang villas na piktuhan sa mga no? Sa kaot sa dagan sa mga motorista padong sa may Manawa ang villas ano ang Gabi Rodriguez gika sa 20 Osminya padong sa may Grama Avenue slow moving sa mga sakyan samtang ang Mango Avenue gikan sa may 20 ang Picas Lane padong sa may Gordo Avenue moderate heavy traffic karong mga orasa samtang gikan sa may Gordo o gikan sa may General Sloma Avenue padong sa may 20 Osminya dula lay porsyon nga maot o maabot sa mga traffic light diri sa may eskina Juan Osminya diri sa may door sa may Iglesia ni Cristo nga simbahan da samtang ang Jones Avenue ang Picas Lane right lane ra padong sa may 20 Osminya mao nakas natin sa kaot sa dagat sa mga sakyanan karagamag orasa pero ang Picas Lane padong sa may downtown area uray kabalakan ang in Bacalso karagamag orasa gikan sa South Bus Terminal padong sa may flyover mamuling sa right side na right lane sa tiilan nga bahay sa flyover nakas natin sa kaot sa dagat sa mga sakyanan padong sa may SMC side samtang ang flyover ibabaw nga bahay padong sa may in Bacalso Basak Pardo Highway Mudrita Karabagarasa, napiktuhan ninyo ang kotsutakit sa maksinan, nanonot ninyo pagtatalisik, dere sa may Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay. Ang SRP, uray ko daw ang boss na sayid, no? Ang gikan sa Talisay, o gikan din sa may Plaza Independencia. Samtang ang Norte Kapahin, ang Bantan Road na kamura sa may Grapikaw, sa dagat sa masakanan, padugo sa may Foodland, o napiktuhan ninyo ang Pugjan Polisikan, ang Kanitila Montanya, samtang ang MG Kinko Avenue, mudurit agay sa Plaza de Benicia, o panong sa mga New Amos Road, o panong gali sa mga Hipotromo, maray nakasati o kaustagan sa mga sakaran, panong gali sa mga Mabulo Church, o gali sa mga habig sa mga Subangdako, Mandawi. Ang North Reclamation Area, sa Isos Minya, Uray Kinko,

0: Pilihkan situasi darah sekarang ini kabur sedang ke Biarnas. Jika ada sekawas alang bisa traffic update di Jurat Juman, Joseph Osiano, DYHP, Tapaka RMN.
1: Atau ada sila singkoy media sa kahapunon, samtang sa dugang pang balita mga kasama. Mga public schools sa Region 12 sa Sargent na naapektuhan sa kusog nga linog, balik klase na. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Kininga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, gitugutan na sa Department of Education kung DepEd ang pagbalik sa operasyon sa public schools sa Region 12 o SOC Sargent. Nga mo ay labing naapektuhan sa kusog nga linog sa Mindanao ni atong Hunyo 8. Kinisamtang nagpadayon ang safety inspections, learning continuity measures, o mental health and psychosocial support services alang sa mga apektadong mga tinunan, magtutudlo o mga school personnel. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Remart Pugoy, DYHP, Tatak RMN. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Ita magpawa sa Life Extension Vitamin D3 usa duha. Kung ato sa tulog ka soft gel matag adlaw ba kasama na binakundo na kay gimo diha. Kay binasa respiratory problems, ug man sa imong resistensya nga hinay, a Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato balikan na ito, DYHB Answer to Win Promos. Ato pangutana karong hapuna. Asa man nga hensya sa gobyerno, bidos og reklamo si former capital consultant Byron Garcia na kalabutan to sa mga pulis nga nidakop ka niya. Ang inyong hantubag, itype lang sa comment box sa itong DYHB news update sa itong live program karon. Yung siguraduha lang nga imuhang na-share ato live program karon. Og ang pag-follow DYHB RMN Cebu Facebook. Uingan man, Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page. At ang oras, 5.32 sa kahapunon. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka muingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nga gikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan. At oras sila 5.34 sa kahapunan, mayang hapon na ni Mary Joy Morata. Ay, naot kayo magpadayo ng DYHP sa serbisyo. Naway lipod-lipod, ikan kayong salamat ni mo niya, Ma Mary Joy. Cha-cha Boyles, pakigreet. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon Amarivan. Nicolette Boyles, Ola Boyles o Minik Boyles. Diya sa Obay Bohol. Mayang hapon diya sa Bohol. Kumusta man, unuan ba mo diha? Kumusta man ninyo ang panahon? At ora sa 5.35 na, duga pa mga balita mga kasama, kuman sa mga pahinom doon.
2: HPRN.

0: And Cebu, the official number one.
1: Platcho mo nationwide.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Biotrol Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
8: Biotrol Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
8: Biotrol Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Alturas Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
8: Biotrol Herbal Capsule.
10: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhoy manggugko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
10: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
13: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad naginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
15: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide. Shout out sa mga call center agents diha. Pareho na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na. Maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
16: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang Optimum Health and Wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
19: Oh shucks! Oh shucks!

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
2: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palaya,
2: ug the sugar sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
1: sa mga butika.
2: TTX 500
1: ang tuba
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
2: epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500
1: imo sa the sugar sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya.
2: TTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Mmm, tofu sisig?
3: Huh? With mayo?
4: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
7: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at orihinal.
11: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Sa makainom ko, ani, mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usa ka adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
12: The original Koi Herbal Capsule.

0: TJX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. TJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. TJX 500
1: ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TJX 500 walang kakapsula sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
3: Nasin natin ato mga pag-uwan dili sa Metro Cebu area kagalinang buntag o karong hapon. Tumusa man ato ang weather condition karong gabi una o sa sud sa 24 oras labi na kay weekend. Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan. Ma'am Ana, mayong hapon.
4: Hapon ma'am, may hapon sa tanating paminaw at makatang weather update. Ano na tayong na-monitor ng bagyo or tropical depression karon na pakiligawa sa PAR o si Benicia Musod sa PAR o mas sa gabi or sa Domingo sa Kanlawon. So far, wala kini nag-apekta sa any part sa atong nasod as of latest. And sa atong weather condition, easterly sa palay nag-apekta sa Dacumbayan sa atong nasod and nakapagdali sa Kabisayaan. Tayo na kung naman kasi nati o taas na chance na ni mga thunderstorms tungod kini sa easterlies. Sa hangin sa kadagatan, hinayang ato sa kasarangan hangin ang magapasulabi o ang kadagatan malinawin ato sa kasarangan ang mga pagbalod. Tirisugbo kadagatan na ay paghunas o yung alas 5, alas 8, 58 sa gabi ay mutawo binigilas alas 23 sa Kuntagon Ugma. Ayan ang adlaw mo sa loob, alas 6:30 sa kagabi. Makulat ng latest weather update at kinisa na dumdum may hapon. Dagang salamat.
3: Ma'am Ana, mag-uwan-uwan maghihapon ugma sa tibuok adlaw?
4: Nagapuntay chance na ni mga thunderstorms, ma'am, especially sa ari sa mga udto or kaning sa hapon or sometimes na sa kabuntagon, ma'am.
3: Alang sa mabiyahe ugma kay Sabado, Ma'am Ana, dumdum sa kadagatan. Kumusta man ang ato ang kadagatan ugma kaha?
4: So far, over the weekend, malinaw na ito ang kadagatan. But expected early next week, posibleng mo kusog-kusog ang hangin.
3: Ingat, salamat, Ma'am Ana.
4: May isa pa yan, ma'am.
3: Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Itong balikan ato DYHP answer to win promo. Uy, mangyawat gita kay 200 pesos na good name. Pilagi sa GCash, kaduha nga inyong gi-like DYHP Arimin Cebu Facebook. Huwag Attorney Rofield Fernandez Banyok Facebook. Kaya doon ay blue check mark na gamay na diya, kilid sa apelyedo. Huwag yun man i-share ito live program karon DYHP News Update. Yun ang inyong tubag, i-type diya sa comment section. Ito ang DYHP News Update sa live program karong orasa. At oras sa 5:47 na, samtang lalaki nga naghugaw-hugaw sa pader sa usa ka tunghaan sa dakbayan sa Mandawi na ilha na. Kasama mo sa balita Radio Man Ken Galenea.
2: TYHP Tatak RMM Report.
3: Yes, kasamang Ken?
5: Kasamang Aida na ilha na sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi, ang usa ka minor di edad nga nakita sa closed circuit sa television kung CCTV nga nag-vandalize sa kapampubliko nga tungaan sa syudad itong Hunyo Jet sa pasado alas 2 sa kadlawon. Kini human na makadawat ang syudad og report o impormasyon gikan sa usa ka walang magpailang nga individual nga may nihatag og impormasyon aron mailhan kadtong usa ka lalaki nga maoy nag-vandalize sa usa ka pader sa public school niya sa maong syudad. Subay ni ini niya tubang nga tukang Mandawi City Mayor Jonky Uwano ang inahan sa 16-anyos nga lalaki kagahapong adlawa aron muhatag usab kini og katin-awan isip kabahin sa lakang nga himuon sa lokal nga kagamhanan sa syudad ipamus ang minor o ang iyang gidikanan sa usa ka intervention program nga maglangkob sa community involvement sa service ingon naman ang counseling alang kanilang duha ipatuman kini pinaagi sa City Social Welfare Services Office para matabangan ang minor di edad na masabtan ang gibog aton sa iyang nahimo o mapaligunan sa mga responsable nga behavior sa maong bata. Sumala sa report sa Mandawi City Police Office, nagpadayon sa bang ilang investigasyon sa uban pang miyembro sa okining mga kabataan. Nagiingon nga malambigit usab sa mga susabang nga insidente sa vandalismo sa uban pang mga barangay sa syudad. Subay ni matud ni Mayor Jonky Uwano nga magpadayon pag-monitor ang syudad ingon man ang kapulisan para mapatuman gyud ang mga ordinansa o masiguro nga adunay mapatuman nga pilot usab alang nitong makalapas ingon man intervention nga ila sang i-coordinate dito sa mga barangay. Subay niini nagpasalamat si Uwano sa kooperasyon sa komunidad o iyang gipasalig nga ihatag katong 5,000 kapasos nga cash reward alang nito sa anonymous sa katong walang magpaila nga individual nga mihatag na kanilang impormasyon para makatabang pag-identify sa mga minor nga naghugaw-hugaw sa pader sa Mandawi City Central School diya sa Barangay Sentro sa Maong Syudad. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandawi, ang inyong Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
0: Radyo mo nationwide.
3: Ika salamat Radio Man Ken Galinea sa report. Nagaton sa oras sa 5:51 sa kahaponon ni Patimaw sa PNP CIDG ang kanhi Ateneo Coach nga si Tab Baldwin karong adlawa. Dito rin sa Camp Crame, Quezon City, kay rin ang buntag, kininunod sa Sabina, nag-i-issue, bato kaniya subay sa nagpadayong investigasyon sa kamatayon sa duha ka mga college basketball players sa Aurora, na mahayag si SILG John McRimulia, nga nakakita sila matod pa mga inconsistencies sa gihatag nga pamahayag sa players, coaches, kalabot sa nagpadayong investigasyon sa pagkalunod, pagkalumos sa mga paha, sa mga players, nga sila si Rene Baterbonia o Gadivide Adilis sa Aurora, matod ni Rimulia. Nga managlahi matod pa ang ilang advantage points tungod kay ang mga player na asa dagat samtang mga coach na asa pangpang. Dugang sa kalihim padayon sila sa pagguha o kinatibok ang detalye sa maong panghitabo aron makahimo pa sa ilang conclusion sa maong insidente. At ora sa 5:52 sa kahapon samtang gitahasan karon sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel ug ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte nga buduso na sa ilang komento. Sa Hunyo 22 sa 2026 adlaw Lunes.

Sometimes sa DYHB answer to in promo ato balikan ato pangutana mga kasama ha. Ato pangutana karon asa man to nga hinsas gobyerno ni pasakag reklamo si former capital consultant Byron Garcia batok sa pulis nga matud pa. Yang gi-question ang pagkadakop kaniya. Ito ang nakalabayng semana. Ang inyong tubag, mga kasama, i-type lang sa comment section. Kalipadayo na ito nga DYHP News Update sa program. Niya, siguraduhan lang ha, nga inyong hanggi share ang atong live program karon. O inyong hanggi follow DYHP Elements of Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Ato oras sa 5:55 sa kahaponan samtang gitakda na sa Hunyo 26, 2026 sa Sandigan Bayan 3rd Division ang arraignment hearing sa kasong graft batok ang kanhi DOE Secretary Alfonso Cose o gaban pa ang executive sa departamento labot sa giingong illegal nga pagbaligya o share sa Malampaya Gas Project sa Chevron Corporation sa Udena Corporation. Kinutungod sa gidusoog nga motion for bill o particular sama sa nature of basis sa naasoy ang aligasyon nga nakaapektar o gitawag nilang injury sa gobyerno tungod kay giingong why gispecify ni ini sa prosecution base sa kampo sa mga akusado. Samtang giawhag usab sa korte ang legal counsel ingon man ang mga akusado nga iduso na ugdungan ang mga motion o dili na dugayon pa. Ang arraignment hearing isay pagatahod sa korte o dili na moabot og napo kabuan.

Nakatong oras, alas 5.56 sa kahaponon. Andam si Vice Presidente Sara Duterte nga muatubang sa impeachment trial sa Senate Impeachment Court kung kinigikinahanglan. Aba, bisan pa niini andam muatubang ang Vice Presidente kung kinahanglan, matod pa ni Attorney Michael Pua ang ating pumaba sa defense team. Apan, wala pa masayri kung kanusa ang petsa, kanusa ang pagtambong ni Vice Presidente Sara Duterte. Samtang sa dugang pang balita, gitugyan na lang ni Senador Bonggo ngato sa labaw makagagahom ang giingong warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC bato kaniya. Sa iyang pahayag, ginsister ni Senador Go nga wa siya'y kalapasan sa balaod nga nahimo sa tauman o sa Dios. Dugang pa sa Senador, wa mamahimong kabahin sa iyang mandato ang mga police matters. Pariguro usab sa Senador nga palayon lang ang iyang pagtrabaho alang sa mga Pilipino bisan pa man sa mga hagit nga giatubang ni ini. At oras sa 5:57 na sa kahaponon, mga kasama. Sa DYHP sumbunganan o sa atong Uplan Tabang, karong hapon na mga kasama, atong gigahin ang ato ang oras sa atong segment sa DYHP sumbunganan alang sa nagpadayon na itong campaign sa Uplan Tabang sa DYHP o IFM alang sa atong mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Padayon gihapon ang DYHP o IFM sa pagdawat sa inyohang mga donasyon, sa inyohang mga tabang alang sa atong mga kaigsuunan. Dito sa Mindanao, kinisamtang open pano ang ato ang buhatan ug ang ato mga accounts diri nga modawat sa inyohang tabang aron sa ingon kamo mapahibaw usab kanamo sa ato ang na dawat nga mga tabang ug sa ato pagpangandam usab sa pagpahigayon sa pag distribute sa maong tabang ngadto sa mga intended ng mga pamilya o mga biktima sa linog mga kasama dito sa Mindanao. Ang DYHP o IFM, kasama bukas gapon sa pagdawat sa inyong tabang, kung GCash manggali, walk-in donation or cash donations, nga ihatod diri sa atong sibiyaanan, bukas ang atong sibiyaanan. O baka mga online nga mga accounts nga pwede ninyo nga makapadalhan sa inyong tabang. At o balikon, kung ugaling, maingon mo nga, gamay raman ang ato ang budget, apan kung ugaling kinasing-kasing gihatag o kinasing-kasing usab, ay inyong pagpaambit ni Ana, pwede rin kayo nato na nga ihiusahon pala sa ato ang tabang. Ang mga GCash numbers nga available pala sa inyong tabang, kasamang Idol Tweety, Ilaika Joy Hanaban, 0927-648-2390, 0927-648-2390, or kasamang Marisa Abadies, 0906-298-3429, GCash gihapon eh. 0906-298-3429. Pagkabakang kasama Remart Pugoy, 0916-525-5663. Kung asa mo maka dali og send. 0916-525-5663. Or kang kasamang Caroline Rillian, kasamang Ken Galenea, mga kasama sa GCash number 0935-590-8029. 0993-590-8029. Baka BPI account, Rajuman Jane Galliardo. Ando na tayo QR code nga atong i-post ato ang page sa DYHP. Pin-post ni siya para dali ninyo makita o niya inyong scan sa QR code. Makapadala mo tabang direkta. O baka pinagi sa PayMaya. Kini akong numero 0991-207-9880. Na kung galing GCash to PayMaya, mahuglag na po na nga mag-transfer mo. Unya ko nang yung i-click, ato lang PayMaya. Aron makapadala mo, aling nga numero 0991-207-9880.

As of June 19, karong adlaw mga kasama sa kinatibukan nga GCash, GoTay, Maya, BPI o cash donations na katigom tadali sa DYHP og 1,266,764 pesos. At balikon 1,266,764 pesos para sa inyohang kasayuran mga kasama sa inyohang tabang money ato ang naabot og samtang wala pa ang atong gitakda nga distribution. Pwede pa mo paapasan yung tabang kung ang galing walk-in donation dali sa atong sibianan o baka pinagi sa GCash, Paymaya, BPI accounts. Pwede lang mo maka-check sa atong pinpost sa DYHP Arimen Cebu Facebook aron inyohang ma-view ang mga account numbers nga padalhan sa inyohang tabang. Makausapan, daghan kayong salamat sa inyong krasing-kasing tabang. Naabutan ni mo ang kantina. Dako-dako usad niyo 1.2 million kape. Pinagi na sa inyong krasing-kasing tabang. O paghuna-huna po sa ato mga kaigsuunan, brothers and sisters dito sa Mindanao, daghan kaing salamat.

Sa dili pa sa to on the way, HP Answer to Win promo winner. Ay karong panahuna, alam nating uwan-uwan. So galing, makas natin mo diha area nga daghan kay nga mga lamok, isang gadiya sa palibot. Importante nga hinlo atong palibot at the same time, yun tayo protection. EXL All-in-One Skincare Oil sa itong pagpanghaplas, makakasama ang kapanalipod batok sa dengue. Huwag ingon man, magamit usab isip skincare, massage oil. Dura ka ni lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and sacripilant property. Tama ka protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ng ingredients ni ini makasiguro ka luwas. Epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, makakasama. Mapalit na sa mabuti ka dool kaninyo, ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapi, itong pilion ang kape nga naghatag na itong energy. Ang kape nga atong ikinahanglan sa matag adlaw nga tanan. Kami na sa itong buluhaton, tibok adlaw. Kami na kung busy kay kadiha. Amang batong tag kape nga dili ka magduka, balansi kayong lasa, lamian pa, affordable pagid ka ayok. Pag-isog na itong kape, atong pilion ang kape nga saksak na sa mga nutrients. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ado na kini ginseng, dito purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Kalong mga orasa, medyo bugno, biya ang panahon. Nakakape na ba mo? EXL Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. I-add to cart na lang na. Ang inyong i-type, EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalitas mabuti ka sab, dool ka ninyo. O ma-order sab online ha. At balikon, EXL, nasa Shopee, Lazada, TikTok, gali, pwede ninyo matype. EXL Coffee Mix 17-in-1. O ingon man, Instagram. Arita sa itong winner karong hapuna, ang tubag sa itong pangutana, kinsaman o unsaman nga government agency nga mupasakag reklamo si former capital consultant Byron Garcia ang tubag. Commission on Human Rights kon CHR. Ang atong winner karong hapuna, congratulations! Uy, babay ni. Congratulations nga dito ni Ma'am Lorcinda Ero. Ma'am Lorcinda Ero, congratulations. Naka-follow sa Tomicanics. Like DYH Perryman Cebu. I-follow ang Facebook. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook. O gishare sa itong live program. Karun, salamat kaayo. Ang bugti, 200 pesos GCash. I-type lang imuhang complete ka pangalan. Pwede niyong i-message DYH Perryman Cebu Facebook. Ang imuhasad nga GCash number ang mapadalhan mo. Imuhin kay Friday maroon. Lunes na lang po hon, ha? 200 pesos. Congratulations!

oras na pupos na unya happy birthday di ay. Uy, happy happy birthday. Murag sirado gidrong. Sityo pa ingon ilang kasamang Arnold Bustamante, kasamang Benji. Happiest birthday radio man Arnold Bustamante. Anak ko din nag-aso-aso man ya kasamang Arnold ay kadagko ba ang mga kawa nga giluto karon diha. Murag nag-party gid ang taga barangay Apas karon sa birthday celebration ni radio man Arnold Bustamante. Nag-birthday karon apan nagkabata, nagkaambungan kasamang Arnold Bustamante. Mga greetings. Gikan po na ano, mga greetings, mga wishes sa mga kasilingan na diya sa Barangay Apas. Ato mga tigpaminaw diya, ato mga listeners. Mayong gabi ninyong tanan. Huwag salamat sa iyong pagpaminaw sa DYHP. Once again, kasamang Arnold Bustamante, gikan sa News and Public Affairs Department, Technical Department, Drama Department, Admin Department, Research Department, o gikan sa itong DYHP and IFM family. Congratulations. Happy, happy birthday. Congratulations sa imong laing year. Sa imong naabot, karong adlawa. Congratulations and happy birthday. Kung pa, bahalag walay handa kasamang Arnold, basta naagi kaon kasamang Jerome. Happy, happy birthday sa mga nag-birthday karon. O sa mga nag-fiesta, karong adlawa o ugma. Happy fiesta niyong tanan, labi na gadiasa niyo Frontier. Diasa, enhance karon na yung panabang sa Eskabahog, Mabolo. Nila ni Chua Ben and Bilar family o mga kasilinganan. Happy, happy fiesta sa mga mag-fiesta. Dito sa Negros, G, may mag-fiesta ugma. May mag-fiesta ugma dito sa Trinidad. And watching live kasamang Aida o nagpaminaw usab. Brad Nako Lloyd Borja sa Coast Guard Officer, Tata Joseph Borja og sa ako mga paakong ginikanan. Paulino Paling Borja, Prensi Borja, Muabog Pilar Camotes. Dekan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: masudlan og lang ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo! Mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni Migo.
1: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Akong ihatag ni Migo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

niño. Sa.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Mga higala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh shucks, oh shucks.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: kamusta ka mo tanan? Oy, adlaw karong Birnes di Sinuybi. Karong gabi anak tas mo labi sa ato drama nga naguluhan. Buak nga paraiso. Kiniubos sa pagdapit sa atong pinalanggang Vice Mayor. Siya mo ay naghala din sa pahugyaw sa barangay ni Vice Mayor Choi Aznar o ni Sir Ricky Aznar, ang iyahang amahan. Mo'y kauban na ito dito. Basing mo ato si Ricky, masuroy siya dito. Magkita na nyo di hahap karong gabi anak sa Mulabi sa drama nga buak nga paraiso. Hala na hala! Mga bala, di na lang kita malisulti. Idom lang mo diyang doon pipitap niya. Sa mga taon ni Premier Kapitan John Ramos, kinabuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer, hala. Inom mo diyang doon pipitap niya, ano? Sa kaning kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Pemex. Mauna imna ninyo diha. O niya, Kuya Nick Pipito, basta tulido, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, og Ma'am Shen Pipito, siyang Brumits PH, nga naas Facebook. Tanawal ninyo sa Facebook, itype nyo ang Brumits PH, tanawa kung unsa inyong gusto, nga buhaton sa inyong panimay. Nahala, mga bata! Mga kasama, oy, Pizza 21, ha? Di raban na ito mo, plagi yung Pizza 21. Kung lang ipaibaw ninyo, 19 maroon, o ugma, sabado pa manday ugma, Pizza 20. 19 maroon sa Pizza 21, makita na rin sa ilahang kung si Aldodong Kaskiyo o Gidailera Kaskiyo sa itong drama nga buak nga paraiso diha sa Camulinas, Cordoba. Pinaagi sa ni sa Kapitan Basiliote. Makita tanin nyo di ha-ha, ay mo kalimot Pizza 21. Ano yung ginasupay sa kong aso ninyo ni si Manaw na nga naguluhan? Ang Batanong Tigulang!
1: Muhangiyo lang tako ba?
2: Uy, bayo!
1: Saman?
2: Patudlo sa mga expert, uy! Siya, rugwa kay kaila niya nga expert na kayo ba, hinana?
1: Oh, naaman. Tulo man na ganin na sila nga, ni Adini, nga pulos expert sa, kuan, pang chicks, ba, hinana?
2: Oh, naaramunday, no? Patudlo, anak nila, migumiruy. Dili ta mag-usik sa akong gahom!
1: Uy, mau ba di ay, migo hagimit na kong agta, amigo? Kabangag sa ilong inigo di ay.
2: Oh, migo! Mahurot niya ning akong gahong unsan malang unyay gamito na ko.
1: Nahalaw eh. Patudlo na lang ko sa kong mga amigo eksperto kay ako murag na tayaan naging ko eh.
2: Balik lang ka sa imong pagkatiguang na miroy taroy, uy!
1: Di ko eh! Di ko! Mas nakauyon kay ko sa kong pagka ako karon. Isip, rumi nga po ni Lulo Miroy Taroy.

来，那么地带什么啊，对的。

0: ถึงอะไรน่าบ้าที่ใด
1: เล็ก

0: suod no, wagit musulti nga na di si apo nga gwapog romantik ko.
1: Mau ba? Suoday kayo mo og sa kong Lolo Miroy?
0: Oo, kaayo! Kusog manggit kay tumangusi sa kong paa.
1: Mau ba?
0: Hmm.
1: Uy. Oh, maayo magkaito siya, anagod.
0: Lagi, uy. Kanang kusi pa nga dang pakitoy-kitoy studlo ba? Giloka lagi.
1: Pirmi di kang paldo sa kong Lolo Miroy.
0: No, di mon good.
1: Di ra ba to daw ang akong apuhan? Labi nag babae nga sinaw og paa? Labi nag magpurul?
0: Romy sad uy.
1: Bangag sa ilong.
0: Ganahan sa denas siya sa akong paa.
1: Paako na ang tikaroon?
0: Ikaw ba? Chicks boy, cute kay ka, uy.

0: ay naunsa. Tinarahi din na, Bayrumi.
1: Ay, di lang ko, Baybadong ay.
0: Sus, oy! Di makapares lolo ni Mumiroy nga. Mubirig din ba sa chicks?
1: Lolo, Miroy man to. Nga, ako, Rumi man ko.
0: Ang dugong chicks boy di ay, na, ana, dugo mga gina. Naglatay man sa imong kagatan. Sam ka, oy.
1: Lami lagi ang tagayang tiradahan na slang lang, pero maguba sa nang gyampingan akong imahe nga to ni Jara.
2: Sagili pa kung padayon mga bata, painom-dom sa ta.
3: RMN Newsbreak.
4: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilugwayan sa Securities and Exchange Commission CONSEC ang discounted fees alang sa registration of securities ngayon sa mga micro, small and medium enterprises kung MSMEs hangtod sa inapos ng bahin sa tuig. Kinayaron pag agni kanila nga makaisa og mga pondo pinaagi sa capital market ang effectivity sa 50% discount nga ihatag ngadto sa MSMEs alang sa registration of securities gi-extend na hangtod sa December 31 ning tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk condition

0: to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: It's a belly friend.

0: isa kong asoy kaninyo.
1: Au sabdi ay no?
2: Mana? Nahigug mabay akong jarabay. Mm-hmm. Bawang adili ko gusto nga maguba ang iyang pag-ila sa akong pagkatao.
1: Correct, correct. May tama ka!
3: Baong mas nakakusto ko ni Anang Romy kumparar ni Antong Jigger. Tungod kay gawas ka gwapo, maayo niya mugliwat. Sigurado pag yun ang mahayag mong kaugmaon tungod sa mga kayutaan ni Numeroy nga iyang apuhan.
4: Nanigwado.
3: Ay, oy, kaayuhan ni Mumoy akong gilantaw, Jara.
4: Nay, wapalagi ko'y planoan ang mga butanga.
3: Ay, naunsa. Oy, 20 anyos na kakapin. Kanus pa ba na kabusod o relasyon?
4: Ay, da, moabot raw niya na, oy. Pero dili pa karon, nay.
3: Jara! Jara!

0: lado na zanga, eu ando e anga.
1: Ele na matupai, o quanto bang na siasa, carmanga na kuat unha kania.
0: Anda me caio com mangulo, sa pagsiko punya, sa salbahis nga agta, mga rin na patidas, mga

0: Unsa ito yun muna ko, Jara?
1: Dili ko mo nga nilarga og layo si Noy Miroy, Badong.
0: Unsa?
1: Nagduda ko sa pagkatao ni Ana nagpaila nga iyang apo.
0: Unsa ingan? Nagduda ka sa pagkatao ni Bayromi nga gwapo mistiso?
1: Badong, tanawar ako ng duha kaawm ni Romy kanang naas iyang wanga aping.
0: Tingnan mo di eh.
1: Di ba? Parehas yun sa awm ni Noy Miroy.
0: Hala! Tuo di ay isda?
1: Klaro lang kayo ng iyaha kaysa kang Noy Miroy kay kuyot na betong panit si Noy Miroy kay tiguang na.
0: Jira. Unsam na naakaroon si mong huna-huna bahin ng Bayromi. O sa so, wala din hinga si Noy Miroy, ha? Noy Miroy Taroy?
1: Nagduda ko nga naa si Abiana nga dili ingon nato og gamhanan, Badong.
0: Jara!
1: Mawang tabangi ko, Badong. Magsusita sa hilong bahin ini.
0: Hala, uy! Kahiobsam sa tag-amigo ni Jara, uy!
1: Ay, nalang ko na kunang-una, Badong.
0: Jara!
1: Dako, gina akong pagtuo nga kanang Romy, mausad na si Noy Miroy nga nibalik sa iyang pagkapatanon.

0: Hilob di atsara, oy. Kahum-kahum si mong kabuang.
1: Anara ni mo, di ka mo tuon ako, nay.
0: Kadakot na ni mong babae mo to o paghihapong ka ng binata ng mga sukilanon.
1: Basta, kay magsusigi ko sa hilom anang bahina, nanay Gwada.
0: Di ka ba ikog ni Rumi?
1: Nay, angay lang nga dili dayon ta musalik, oy. Kay kaugmaon na ko mo'y nakataya kung itugyan ko kaniya ang akong gugma.
0: Hilob, oy, tsara!
1: Huh, kalkansi uroy na ko, no? Kung ka ng Rumi, maorsada na si Noymeroy nga dibalik sa pagkabatanon.
0: Uy, uy, uy. Kahiubsan ka ba yung tao, tsara?
1: Uy, pagbasol nga magunanay. Maong karon palang gani, magsusi na kundaan. Kaya kisa na sayod nga si Rumi, usad ikabatanon nga tiguang.
0: Tsara!

0: Ơi, quá ra. Hơi. Pag matao na guada kay magsulti ta. Uy. Matao na.
1: Ay. Daywadig.
0: Guada. Ayaw og itugyan sa kaalautan ang akong guwapang apo nga si Yara.
1: Uod sa'y bote bugi pasabot na iwanig.
0: Ayaw idodo. Si Yara ni anang ginganlan og rome.
1: Ay patay na magkanaywanig. Busabahin mo ba? Padayo na lang sa imong panaw kay ako ra lagi bahala sa akong anak.
0: Psst! Wada! Kung gusto ka hala, ika'y pakigminyo ni anang tawhana.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Dr. Lim Willis Medang, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Genetilo sa satiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Monisya Murakal kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Energon Z+, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z+.
8: Unilab yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
14: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
14: Sipon dayon?
15: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na, naay zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
12: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: ana ang mga bisita? Kadyot
17: na! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
22: Bilang kilos karne?
23: 500.
22: Hulo.
23: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Oh. O ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
24: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
25: Sarap magkasama.
26: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran 40.

ugma mga bata, ang katapusang sumpay sa kung aso ninyo ning simunaon ng naguluhan. Ang batanong tigulang dinilang sa mga aso ni Kuya Guliat kini tarad charge kada to. Stop. Aremendra.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagay ko na rin, ma'am. Bakit kayo kayong pagkari?
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naano'y tinigong lab?
3: Sure ka?
2: Pagkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
7: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduin Nakorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This Time Check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
13: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
14: At first, I was afraid if

0: katuong gabi, ay, kiniapil ba yakong Miss Gay?
1: Ay, mawdi, ay, namaway ka diya ba yun? Nya, jutlong ka to yun.
0: Dili sa ti siguro yun.
1: Ay, kay.
0: Nakanser ba yako?
1: Ah, pila may nansferan ni mo?
0: Murag, lima na ba to yun?
1: Nabuha ko di mo ba yet? Sige lang, papa mo, resulta na ka.
0: Pantay bitaw kag dili ka basuya, ha?
1: Ah, why? Dili ko tao basuya, mangkuhan ang inyong rampa-rampa. Kung dili ka baka-study, ya, dili ka baka-answer sa quiz, dili ka baka-himal sa assignments.
0: Anya, nakadama sa kukusa ka malitang dots.
1: Ah, what? Usa ka malitang dots?
0: Hmm. O, oh, diba? Nasyukit ang bayot?
1: Hoy, hoy, hoy, wait sa ba? Agin sa ba? O, sa to, sa to?
0: O, sa kabalit sa mga dots lagi.
1: Sure, yun na ba yun? Hmm. Scam, ha? Huh?
0: Uy, scam good town. Mas scam pa ng ngone mo yat.
1: Uy, sorry, ha? Hulo, ha? Bugal-bugal, ha? Ah,
0: mega show lagi yat. Ilis Junis ka.
1: Ano sa kabalita?
0: Sama ka niya bayot? Ay,
1: syempre.
0: Ilis na dunit ang malita bayet. Moris ka matod pa ni Auntie Clareng.
1: Oh, punta na bayot. Kaya na yung mong nadawag.
0: 20 kyaw.
1: 20 kyaw?
0: Hala, inulit mo lang bayet.
1: Sure ba?
0: Yo, faksig kila bayot. Ay.
1: Oh. Ah, lanuan, lanuan. Doon na gini-ara ba yun, no?
0: Hmm. Kunsan na? I told ya. O, nasuya milk ka sa.
1: Wah! Nasuya tsuko drink ra! Ay, bayot, bayot.
0: Ha? Huh?
1: Lipa masakir ko, Bi.
0: Usa?
1: Ha? Ha? Palipa ha masakir ko sunod. Sige yun!
0: Sureness! Ikaw pa! Inunta lang kayo kung kanang na-schedule next time, ha, sa Miss Gay?
1: Ay, excited, Ox! si... Si Ate Clearman na!
0: Hala! HHHWW!
2: Buhiin ako ba? Nanata ni Sud sa campus.
3: Nanata Sud sa campus? Ha? Magdada na siya eh. Ikaw ako ni mo?
2: John, dili masingon ana. Kay bawo na bitaw ka? Sigihan pa gid ako balik-balik og explain ni mo. Bawal ni akong gibuhat gani Sud og uyab-uyab sekreto ra ni.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nag-suggest ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress karon fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: Mmm! Tofu sisig!
10: Mayo?
9: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
12: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
13: The original Koy Herbal Capsule.
14: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang ka ng pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
15: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati din nila.
14: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
13: The Original Koy Herbal Capsule.
16: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: It's Belly Francis.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Kung moingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

dili pa ako nga doon ay gitago ka na mo ang akong anak nga lalaki. Hasta sa di ay ang among anak na babae may gitago usap ka na po. Nisoded ay kini og uyab-uyab.

0: Itabaya ini. Yak na mga lalaki diri sa campus nga naibog nimo. Sige, pa-chancing nimo kay nagtuo man sila nga wa pa kay uyab. Uyab pa nuna sila nimo. Nga ako. Unsa man lang ko? Magtan-aw na lang. Kutob lang ko nga magsilo sa hilom. Masakitan sa hilom. Suro sa na naklero eh.
1: John, please. Sabtasad ko. Paundangon ko pa eskwela nilang papa o mama ko na mahibawaan nilang mag-uyab-uyab ko. Pasalamit lang ni ikang bisoguti ka bisan ugbawal na ko. Paabot na lang hangtod na makagraduate ha. That's the time na masulti na ko sa kong parents.
0: Tuso na lang ako, Claire. Pero, di ko makapromise ha. Kung makaya na ako hangtod na makagraduate ha.
1: John! John!

0: OMG! On a relationship de se ad clear?
1: Cum ar pășa?
0: Da. Pariu că o ai mâncat tot pe gădăra!
2: Mă rog, nu că mă să o ia, mă rog!
0: Mă să o ia cioco, eu ghiot!
2: Sa va că diha, oi! Di ba gădăt an man mo nga magoyag po uyab samtang nag-skwela pa, ha?
0: Oh, di ay. Nalimot ko ba? Pinakalito ay. Ay, daw sa nako ay. Nais malanggod ko ba? Grano sa gudong tako mo. Makabayo na sa diyot. Uy, like you.
2: Ikaw ba? So, yaon sa kayo ka? Uy,
0: ah.
2: Bawal lagi ninyo. Kaji ka?
0: Ya, alkansi ko. Si ate nag-secretmate ang uyab-uyab. Ako na pugong ko. Follow the rules din ko. All along.
2: Kawaday kay secret bayot.
0: Aha.
2: Kana ding imong kabayot. Di na secret. Nimos imong parents nga bayot ka. Hmm? Bayot?

0: 멍. 말이 까라.
1: 어서 봐.
0: 빨리 후국 알사안 ang usa ka rolyo nga panapton, be. Ay, pasensya na ka nga ikaw gimasuguan og paalsan ako, ha? Basta mga bugat na. Saon, ikaw ra may lalaki din, he. Wa naman si papa ni mo.
2: Oh, no, fain. Mabugat ay yung wani madugay ba? Ay, si Don.
0: Bong?
3: Aha. Unsa ganito, ma?
0: Ay, naunsa ka man, uy. Nabungol ka na? Amaon na, sige magug atubangan ang cellphone. Sige, paslak anang earphone. Di na lang inuon ko ninyo madunggan. Alsahan ang rolyo sa panapton, kana naa sa likod sa pultahan. Dadaadiri sa kong dool, ha?
3: Aw. Oh. Kanang wa pa makuha, ma?
0: Oh, good. Kanang beige ang color.
2: Guy, kabugat ano.
0: Unsa to, Bong?
3: Aha. Kon, ingon ko mga... ingon ko, bugat...
0: Ay sus, kalalaki ni mong buhat.
3: Bito?
0: Sige na, alsahan na na.
3: Mama.
0: Oh. Ay! Bong?
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul, DigiX 500 na. DigiX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DigiX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DigiX 500.
7: Sa Janice, dugay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ibatay ko sa akong banao. DigiX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DigiX 500.
6: DigiX 500. Mabalik sa mga butika.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matama. Masa, kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.

Naagtuhan gyud sa kong asawa ang reaksyon sa mga anak nga lalaki nga nagbinayot diyang nahayang kini.

0: Mengata sama, atangi ugma ang kataposeng sumpay ning sugilano ni sami dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kunduna kamoy sugilano sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, pagpamilya.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sitong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog ingnan giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Siguro ang Jesucristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutindasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin!
5: Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din, Dapita. Nilampos ko. Apan...

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
9: Rest time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kalamri na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
13: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
16: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
17: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Og niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
18: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
19: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
20: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimento kay

0: kape nimo buntag sayo kape nya gusto mo pak inom na pugko 3 times a day kape jud ko nga Paragis Bilabila.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asaan sa bukat. Ana, isulay mo di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng malinyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. kasalanan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.

0: Tinuyuan ang maong insidente.
1: Oh.
0: Og mao'y gipagawas nga disgrasya kunuhay ang nahitabo.
1: Osa!
0: Duwa kini sa mga antagonista.
1: Oh, tinokinek ka na ha, Senyor Supremo.
0: Si Barsino mismo, mao'y nilibkas sa iyang dila sa diyang nagkasulti mi sa phone.
1: Senyor Pitan.
0: Maos ko nukinay sa sunod-sunod. Nga paghukom ko sa duha ka mga doktor sa kabatayon.
1: Osa!
0: Dili ta magpadaog sa mga antagonista, Profesor.
1: Pero alag na ko. Ang kabatayon sa ako o ni ko, iho. Kaya naisip kinig ang kapiltihan.
0: Dili, Profesor Swami Sandoval. Dili.
1: Senyor Supremo.
0: Ipakita na to nila. Gawa kita matandog. Gawa o gawa makapahuyang nato ang nahitabo.
1: Ah.
0: Kaya kung ila ka nang makita nga murag natandog kita o nahuyang. Diha sila mukuhag kaligon o kusog.

0: Wako magdahom nga ingon paghihapon ni anak ka maayo si Varseno nako. Kipawian tuod ko niya apan kinig akong bahay ug ang yuta nga gitarukan ni ini. Nagpabilin nga ako ah. Huwag yun niya hilapte. Huwag ang akong auto nga mao'y gigamit nako dito sa alpaka sa dihang kitakit ko nila. Naasab sa garahe. Nabalik ug maayo ang mga ligid. Bisan pa ba sa iyang kasuko, nagpabilin paghihapon ang kaluoy niya nga rin ako. Mao ka na ang din ako makalimtan kang Varseno. Siya pagkinaigihapon ang Varseno kaniadto ug ang amahang Varseno na karon. Siya pagkini ay gihapon. May hinanawag. Si Bernard, nahibaw na ba ka siya nga gibuhian ako sa nagdakit ako? Mao ka? Hello, Bernard.
1: Raina, dali pa kay ko nga nakuntag na gyud ka. Kumusta na ka, ha? O sa gibuhat nila mo?
0: Gibuhian ako nila. Karoon lang yun, Bernard.
1: Oh, sige karoon.
0: Ni ako din sa bahay. Mukontak na unta ko ni mo, pero imo kong naunhan.
1: Ni ako karoon sa Pilar sa Haya sa Batanong Sandivar.
0: Kaya nga, no? O sinihita po sa anak ni Professor Suwame Sandivar, ha? Bernard?
1: Nadisgrasya. O patay na.
0: Unsa?
1: Oh, unsa man. Na-report na ba sa kapulisan ganang pagbuhi na nila ni mo?
0: Useless.
1: Rulay na.
0: Ang importante nga gibuhi anak ko.
1: Oh, unsa man. May ariglo ba kamong gikasabutan si Varseno?
0: Bernard, unsa ko ka nagkipanulti mo?
1: Pahuay na lang niya. Bisitahon ko ikaw riha sa inyo, Uma.
0: Okay. Kay daghantag panagsultihan, Senior Supremo Bernard Benavides.

0: Karon lang yun. Dekauli na sa ila ang abogada.
1: Ah, nindot ka nakakalapuan, Sidro Soplimo.
0: Oo, Professor Swami Sandivar. Pero husto si Rolaida. Daghan kami og angay nga panagsultihan.
1: Ako, pwede man tabang sa iya. Kon kada di man pa og ransama ni Akita Press. Ako tahatakwalta, pero kana wala man.
0: Mau kena. Wa gyud tungod kay mauy gusto man sa kidnapper. Nga bawi o ni ini ang unsa may iya nga naa kang Rolaida.

0: Okay ra ang tanan dinhi sa karaang bahay sa mga Benavides, Sir Minoy.
1: Maayo kon maugiran.
0: Aso detod. Mugawas na og mang adlawa sila Dung Jo Mario Miss Crisia.
1: Saligan ko ikaw sa pagmonitor sa ilaon niyang mga kalihukan, taro sila.
0: Oh, sige. Ariglado, senyor. Senyor Supremo Miner Benavides.
1: Dili ko gustong magpakabuang na sa unya sila sa ilang ambisyon aron wato sa Tierra del Sol.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This Time Check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
7: Buhata na!
8: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ilong Ranger?
16: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
15: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
16: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
15: Sipon dayon?
16: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozeb C Plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: Happy Fiesta!
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bilang kilos kani?
22: 500.
21: Hulo!
22: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
23: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one. Maggi Magic Sarap, palit na!
24: Sarap magkasama!
25: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang koras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: Labiag mapakyas ang propesya tungod lang sa ambisyon ni Dong Chumari. Tumakabot ang misteryosong dapit sa yuta sa adlaw kong Tierra del Sur.
1: No. Dili ko ka na katugutan, Tarsila. Dili.
0: Senyor Minoy.

0: Mugawas na daig ka mo na ni Adlawa, Dong Chubari, Miss Grisha.
1: Oh, Padre Ferde.
2: Kalo ay sa Diyos, Padre. Kinangal na mugawas ni si Jomari gikan din he.
0: Chubari, niyara gihapon ko alang sa unsa man gani ang imong mga plano bahin sa Tierra del Sol.
1: Tunan na to ka ng bahina, Padre.
2: Gusto ka, Jomari. Kinangal na tunan yung daan.
0: Mag-istorya lang yung tabahin ni Ana. Basta kay alam na ko, dito na kita nila ni Pita. Dili pa alang yung tingali kang tumao ang hustong panahon.
1: Oh, husto ka, Padre.
0: Pagpakaayo ka mo sa hingpit o pagpakaligo.
2: Salamat, Padre Ferdy Martignano.
1: Karon nga ni Buto na ang nahigmata ng bulkan. Matultulan pa ka ni mo ang dapit, kundi inuna ni mong nakita ang misteryosong gangaan sa Tierra del Sol, Padre.
0: Jumari, kung ang kamatuuran mo ang nagyod ang magtutol, bisan pa ang maglakaw kita taliwa sa mangiob ng kagabihon. Mugilat yung kini sama sa diamante.
1: Oh, salamat, Padre. Nakuha ko kayo ang imong punto.
0: Timan eh, nga ang gubat tali sa espirituhanon nga aspito, Diyos o kaalamoy atong da nga hinagiban aron buntugon ta silang iya sa kagitingit.
1: Oo, Padre. Timanan ko ng mga punga.
0: Kinahanglan nga buhi kanunay ang pagtuo. Madasigon tiha sa paglaom. Ug mulahutay gayon uban ang gugma sa Diyos.
2: Amen.
1: Amen ug amen, Padre.

Ining Higayuna, katimbang ko na ikaw alang sa pagbantay sa sikritong mga lawak ining karang bay sa mga Benavides, Dracar. Dako kagbahin mong tambang ako, Dracar. Gamita ang kahait sa ibang mga kuku aron panalipdan ang atong binantayan. Nakasabot ka ba? Kana, huwag ka na ganahan ko ni Bo kay magkasinabot ka dahil ang tabahalog pinaga kong iring nga itong...

0: Bran, kumusta imong pagpakiuban sa imong inahan?
1: Okay raman, Miss Grisha.
0: May hinuon.
1: Naningkamot raman sab siya aron iyang mahuli pa ng mga pagkuwangian ako. Sukad pa niya itong bata pa ko.
0: Labing maayo. Nalipay ko para ni mo, Brana.
1: Salamat, ha?
0: Pero, diligyudi ay mahimong happy na lang kit ka, Permi. Kiangso ni mong hikala dito sa syudad. Nadisgrasya man o namatay.
1: Miss Grisha.
0: Kasayang ni Mr. Vijay Sandifar.
1: Buotan kayo siya. Maulang akong pag-ila niya, Miss Grisha.
0: Handong kong git kayo ko eh. Buto yun doon tabaya kayo ko niya para ni mo.
1: Isipigala ramang yun ang akong gibati para niya. Huwag na ibaw siya ni anak.

0: Ah, Krish, nakita na gyud ako ang nag-viral nga talan-aon sa ibabaw sa nibuto nga bulkan sa Olympus.
1: Oh, Jumari, medyo hanap-hanap kay naputo sa mga ash falls. Apan daw para isog yun.
0: Imposible kayong doon ay manindot kayo nga kakahuyan o mga tanaman ka ng dapida. Tungod kay, mo palang kani ang paglurang sa nag-alburo tong bulkan?
1: Dili gyud na tumatugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa?
0: Gusto ka, Krisha. Og ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw. Con Tierra del Sol. Mo'y buhing kamatuuran ni anak.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
5: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
5: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: Sir, health testimonies.
14: Health testimonies.
13: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayo na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
18: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug kilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
20: Rexilon Forte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta ang kainom ko, dahil na dyan paglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpaday lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpaday lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo.
9: Uh-huh.
8: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
9: Ah, asin. Okay.
8: Uh-huh.
9: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nag-PT ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
9: Aha.
8: Kaya tikos man ako, maumay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
12: Dili.
11: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
13: Ah!
10: Production Production Center. Mudalit ka rin yun eh. Nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
12: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ng tanang.
13: Pwede ko. No. Banda.
12: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masakitang sa tadino.
13: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka banjigaw.
12: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
13: Dugo! Dugo, dugo!
12: Silan ko.
14: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
11: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
14: Bunso!
11: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
15: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
11: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud niya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko gitan ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times idi kape gyud ko na Paragis Bilabila. Please sa hiraw process. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello. Hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw ka na ito na. May buntag, may ngoto, may ngapur, mga kibibay. May buyong kalaon. Yan na sa inyo, ikalas, kanginan, Ria Arlial. O, bansa kong partner, wala yung guwapo sa Liwa HP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Kung gusto mong makatog og tarong, o mugana inyong pagkaon, palit mo aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. O paloapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Unya ay sa kalimdi mga ikala nga itong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno, shout out time. Shout out nga to sa itong mga suki na itong tigpaminaw. Nila ni Dr. Ted Angina Saipik de sa Pitogo Bohol. Si Mark Louie sa Tumira de sa Pitogo Bohol. Si Pare Ricky and Mag Vivien sa Valencia Negros Oriental. Silsa Delia Pilin o sa Tanang Vente Family de sa Valencia Negros Oriental. Yung man ni Inday Dodong Barbosa de sa Valencia Negros Oriental. Konsihal Aldo, Adon Abalo de sa Haklupan Talisay. Si Anas Pakira Rachel Tabura, si Trixie Claire Baay Balili, si Jojo Sinuntao, siyempre sa itong binangga na itong manager, si Nilo Tadio. Alright, gikan gini sa itong Bisay Founder Bangang, sa ilang walay, kuning itong writer-director, Oji Kumpo Krakasa. Kunya, laing shoutout niya ni Lucia Buloy, si Lita Gripo, si Bilin Alisna, diya sa Dilaru sa Kalatraba, Negros Occidental, o ni Bergie Aboda, diya sa Lower Yati, Kiyot, Cebu City. Gikan gini ni Ricky Bangis Garing. O yung man, diya sa Lutupan, Toledo City, sinang tali. O, tali! Si Victor Leo Gatoligo, si Gabriel Linimon, Christina Naval, no? Gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay. Bueno, mga ikala dito, maglangan na ito na hinumduman ang nangagi. Nga nausap ang unahuna ni Haring BBT, gusto niya nga dakpon nga buhi si Reyna Tara o atupat yung sira kong kasaulugan aron makita si kadaghanan ng mga duwindis o dili na mapamarisan pa. Okay. Nga, sa lain bahin usap, gusto nga iuban ni Jigo sila si Mami Maria Picatnia o Daddy Arturo aron dili sa mabalaka sa posible na paglinog pag-usap. O yun usap ang tanan. Kaya sila yung bayan usap, nagkita na sila si Lalat o Bogart sa foreigner na buot mo palit sa ilang mga bulawan o brilyantes. Sila yung bayan usap dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, mitaho si Hari Kiki sa impormasyon nga iyang nasairan bahin sa pag-atake sa mga sakop nga duwindis ni Haring BBT. Ingon nini ang nahitabo niya na nasumpay ni Gatong Sugitlanon, budbon o bibingka.

0: มาโตมา
1: แมงอะไรมาโต

0: Wait.
1: Malipayon ka man, mahal nga haring BBT. Nga nung nahimuot ka?
0: Wait. Tungod kay ning mga gutluwa. Nasiguro kong giasdang nagkaroon ang palasyo ni Reyna Tara sa atong mga sakop. Ang mga itom nga duwendes.
1: Mao ba?
0: Wait. Akong puwersa sa armadong kusog ang gipadako dito sa iyang palasyo.
1: Mao ba?
0: Wait. Labing siguro. Madakpan kayod si Reyna Tara. Yeah.
1: Ang kiampo ko sa itong ngabat hala na di kay madakpan lang siya kundi namatay.
0: Wait. Ayaw ka na o yampo, mahal kong asawang kukat. Kinahalang matuman ang akong plano. Aron dili na siya pamarisan pa.
1: Mahal nga hari.
0: Wait. Huwag labing siguro. Pukurog ang tibok twindes ning gingarian.
1: Tinuod na.
0: Wait. Huwag na'y mga sa pagpuli kanako isip hari ning gingarian.
1: Pasto ka, mahal nga haring BBT.
0: Wait. Huwag kung may tabo ka na. According to my plan, masayo na lang nako. Kay ikaw, ang himuong Reyna ning gingarian, mahal kong asawang ko ka.
1: Tinuod ka, mahal nga haring BBT.
0: Wait. Pusa. Mukatawa tagdag ko.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, ug ako ang takuig ipang-bati tanan naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian na katong wala pa gamit sa itong kape?
6: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Ganyan eh.
5: Abutin sa kulian?
6: O kato ka ning anang amur na.
5: Abutin sa...
6: Kaneng.
5: Sundan.
6: Oo. Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganit ko. Maglisyo
5: ko. Pagka sa mupi, di ko kasa ka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati na iya.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa mupi.
6: Makakat-kat ba? Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay ko salamat.
5: Pili pa ka na ni Mulay?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Pili mo idan?
6: Ay, ko anak ko, nabinta na ko.
3: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
8: So, oh, ingon ana. Paragis Bila-Bila.
7: Oh, paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
8: Bila edad mo ron, ma'am?
7: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Dayon papagtira sa kahoy. Ingon o sa may kuman na naitabo sa ibabaw niining pinanguan sa palasyo ni Raina Tara. Uno sa may angay kong buhaton. Kinsa ang akong dapigan. Si Raina Tara o si Haring Pipiti. Mahal nga batala, wa na kumasayon sa angay kong

0: Dali rin kayo tiyang maabot aris sa inyo, takla. Helicopter ko nito kisakyan.
1: O, Diego.
2: O, gusto kumandami. Ah, gusto ko galing mag-aeroplano ta. Nagantag private plane. Pero, huwag ka man mo sugot, iho, Diego.
0: Ah, layo na kayo tas airport na di, oy. Mas mayo ng helicopter kay duol rata.
3: Gusto si Diego. Diba, Arturo, may Samson?
2: Oh, Maria Pica. My Delilah.
4: Gigilig ko ninyo, oy.
5: Chinyang san.
6: Ako si Hercules. Ako ang malalipo ninyo.
2: Ano? San?

0: That's true. That is not false. That's true. That is not false.
1: Ay, sige, sulti mo, Pogay.
0: Ingon ko, tinuod na, di na piki.
1: Ay, ay, genuine, ay. Ina na silang genuine na.
0: That's penguin.
2: What?
1: Genuine, ay, dili penguin.
0: Ikaw na lang yung sulti lang. Apit ang hurot ning usa ka karto na kong in English.
1: What he mean is genuine, not penguin.
0: tinuna, tinuna.
1: Unsa pa na ilagay buhat po kahit naman di naman lang sila mo bayad yan ang pinalitang kwarta.
0: Ila pang giling. Gisusi kung tinuod ba yun ang atong usaka tunga ko na sa ako. Nga, bulawag bilyantis. Una tanila bayran. Na naman lang nakaready naman ang pinalitang kwarta.
2: Yeah. This is 100% chitra.
1: Na-confirma na nila ka tinood ang atang mga pulawa ng brilyantes, okay?
0: Kwarta na ni!
1: Panda!
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya.

0: na Herbal Coffee.
1: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahaway, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon, epektibo gito sa akong lawas, yun.
2: Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gito sa akong ibati, yun, wala gito siya.
2: So karon, giminti na lang ni mo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by Enervon Z+.

0: All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Janice. Okay pa yung muman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin D1, D6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
14: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
18: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
16: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga lapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan?
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 19, 2026. Laing suwatan pa na usab ang atong paghahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Chanda. When is then by Chanda, alang sa imong suwat, of course, bro to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection, lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar, antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
0: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by Chanda, alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Ate usahay makaingon ta sa tong kaugalingon nga unfair kaayo ang kinabuhi. Nganong ang uban malipayon og wa man gyud maglisod. Nganong ako sukad sa akong pagkabata, kalisdanan naman ang ako namatan. Ug hangtod karon, wa gihapoy kausaban. Sa akong pagidaron sa pagkaron, murag hinay-hinay naman nga dili na ko makita ang paglaom nga makalingkawas ko sa kalisod. Usahay makaingon ko nga mao na gitingali ni ang akong kinabuhi. Una ko magpadayon sa pagsugid sa akong sugilanon tuguti. Una ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Chanda, 38 anyos ang pangidaron taga Usame City. Pagmata na ako din sa kalibutan, kaluhan na tingali na ako ang kalisdanan ate o ang kapait sa kinabuhi. Ang ako kamahan, why pangandoy para namo? Ngayon mga anak, ang importante lang sa iya nga makakaon mi ka duha o katulo sa sakaadlaw. O asya'y plano nga paeskwelahon mi. Daghan mi nga managsuon. Ako ang kamagwangan. Maghilak taon ko kay gusto man ako maeskwela. Maibog ko sa ubang mga bata nga gaeskwela ate. Apan ipugos man ako ang akong gusto. Mabunalan ko sa akong amahan. Matod pa niya, wa kuno'y makuha sa eskwela-skwela. Dugang-dugang lang kunos, galastohon ate. May pakunog-bantayan ako ako mga manghod, makatabang pa kunila. Puno o pagmahay o kahiubos ng akong dughan. Sige sa lagpanganak na di man inila kaya nga paeskwelahon. Nagdako ko nga walay grado ate. Sa dihan dalagitan ako na narbaho ko. Pait ang akong kahimtang. Kay sundon man sa mong amahan ang akong sweldo, usahay iya pa kong ipabali sa akong amo. Dili taon ko makapalit sa akong mga personal nga mga gamit. Kay kuhaon man ni Papa, ugway mabilin ka na ako. Dili man lang ko kapalit o pulbos or lotion para sa akong kaugalingon nga dalaga on taon ko ate. Wa ko'y maayong bisti. Nakaingon ko nga, unsa naman hinuuni. Wa man lang ko yung nadawat nga pahalipay para sa kong kaugalingong paningkamot. Grabe kahago, takapoy, ang magtrabaho ate. Bisa pa konsuelo man lang unta para sa kong kaugalingon. Usahay, makahila ko ate. Labi na kong grabe nakakapoy ang trabaho. Murag bawadaan ako gana nga manarbaho. Ang among amahan ragyod. Ang mapahimalos ni ini. Nakaunahon ako nga siguro mas nindot nga magminyo na lamang ko. Kagikapuya na gid ko pag-ayo, ate. Bisan kinsa naman siguro, mapura gyud. Tungod lagi kay murag, nawad-an naman ko paglaom. Sadihang, na ay gustong makipagminyo na ko, way duha-duha ming sugot ko, ate. Para lang gid nga makalingkawas ko sa akong sitwasyon. Ate R, daghan ni ingon nga, itsuraan ko. Apan, way swerte sa iyo gid nga naminyo. Abi ko ba o kinina ang akong gipangandoy nga kinabuhi? Apan naminyo ko sa usa ka lalaki nga susama ra man pod sa akong amahan. Way pangandoy para sa pamilya. Mas may grabe pahinuan ang kalbaryo nga ako naagian. Wa ko choice. Kinahanglan ako antuson. Kay lagi. Wa ko nawad ang pag-asa nga mausab. Ang kinaya sa kumbana. Hangtod nga nakabaton mig mga anak ate, tulo ka buok. Apansuka sa gagmay pang mga bata, ako ramang gihapon ang kapaningkamot para mabuhi ko. Kaya wa ko'y malauman sa kumbana. Kaya naitaras nga mo trabaho kung ganahan, mo undang kung ganahan. Busa naningkamot gyud ko nga di na madungagan ang among anak. Dunay mga higayon nga kung maglalis mi mo pauli sa ila. Kaya dito mura ko no sex senyorito. O kaon lag mo kaon. Kamanghuran siya nga anak ate. Spoiled sa ginikanan. Pila kaadlaw mi niyang biyaan, pagkahuman mo pauli. Wa man lay dala nga
bisan og biskuit or bugas para sa mga bata. Tapot lawas sa gihapon ay ang bitbit ate. Ngangataw na ako mga anak. Siya pa ang masuko kung ako istoryahan. Matod ko sa kong kaugalingon nagminyo gani ko para mausap ang dagan sa kong kinabuhi. Para dun ako'y katimbayayong sa kong kinabuhi. Apan gipasagdan naman ni noon ko. Nagdako ako mga anak nga layo ang ilahang pagbati sa side sa ilang papa o mismo sa ilang amahan. Sa among kalisdanan, wa ko'y laing masangpit kundili ang labaw makagagahom. Wa ko'y masangpit nga pamilya. Pamilya sa kumbana kay dili man sila willing nga mutabang namo. Sakit nga magsudong sa kong mga anak nga naigustong kanon apan di nimo mahatag. Bisan baratuhon ra taon nga mga pagkaon. Isip ko sa kainahan, kasakit akong dughan ate. Apan gisaad na ko sa kong kaugalingon nga buhaton na ko ang tanan para makalampo sila sa ilang pagtuon. Bisan pa man nga unsa kalisod ang pagpaeskwela kanila. Napasalamat po nga nasabtan sa kong mga anak ang among sitwasyon. Nang dagko sila ating nga buutan. O kontento ra pod kung unsa ang ako makaya nga ihatag ato kanila. Gisaad na ko sa mga bata ate. Nga bahalag unsa kalisod. Paningkamutan ako makahuman sila. Makalampo sila. Magkugi langit sila ate kay dili lalim ang susama ka na ako nga way grado. Matag ginaistorya na ako ang akong mga anak. Sa akong naagyan sa kinabuhi. Di na ako malikayin nga makahila ko ate. Gisaad na ko nga ito kanila nga maningkamot gid ko. Ate R. Lisod o wakay grado, di ka makabuot kung unsa na trabaho ang imong sudlan. May nalang gani ate kay nakakaton na gigo sa pagmanicure, pedicure o masahe. Bahalag sakit na kay akong lawas, akong likod sa pagpaningkamot matag-adlaw na agad ko'y madalas ang mumbalay ate. Mahatag na ko sa akong mga anak o sa ilang panginang lanon sa eskwelahan. Gagmay pang ako mga anak, wala na ko nagsali sa kumbana. Kay sukad gagmay pa ang mga bata, ako ramang yun ang nanarbaho para mabuhi. Ako ramang nakaya po ati, besag ako rin isa. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, dili man ako mapatagamtam ang haruhay nga kinabuhi akong gipangandoy para sa kong mga anak. Sila na lang ang utuman para sa ilang kaugalingon. Kanunin na akong ginaampo nga giyahan sila sa labaw makagagahom. Og dili sila mo surrender sa among kalisod, isip ilang inahan. Kung unsay ako makaya akong ihatag na to kanila, na yung mga higayon nga, makapangutan ako kung nganong. Way kausaban akong kinabuhi. Kung unsa ko sa bata pa ko, hangtod karon mo lang gihapon. Sa tanda na akong likay-likay nga dili pareho sa akong amahan akong maminyuan, mas labaw pa hinuon. Ate, wa ko mangandoy nga madato. Gusto lang nako nga masinati man lang nga maarang-arang ang among kinabuhi. Sa pagkakaroon atin ako'y college. Pasalamat ko nga nakakuha siya og scholarship sa gobyerno og a 4-piece grantee mi ate. Sa among kalisod ako kay kinigtabang nga rika namo. Labi na sa akong mga anak. Taas kong pangandoy para sa akong mga anak. Nga puhon, mabag-o ang dagan sa ilang kinabuhi. Ako ate o anak ko'y pangandoy nga lain pa makita ko lang nga makahuman sila okay na. Kay ka na nga mga butang wagid na ipangandoy sa ilang papa o sa kumbana. Apan ate, doon ako'y ipangutana kanimo. Gusto kong mabati ang imong tubak. Adunay usa ka tawo nga sikretong mitabang ka nako. Suki na ko siya sa masahi. Naluoy ko na siya nako ate. Gani, maglikay gigo niya kay di ko gusto nga makasala sa kumbana. Apan siya mismo ang niingon nga wa siya'y intensyon nga daotan ka nako. Tabangan lang ko niya kay naluoy daw siya nako usa ko mga anak. Gani nakurat ko ate, iya kong
gitagaan o dakong kadidad, ipahipos ko no sa bangko. Gamiton ako sa pagpaeskwela sa kong mga anak. Ati R, ako kining gihipusan. Ako kining gitago. Og nagamit ko kini para sa mga bata. Apanahadlo ko, ate. Kanunay ko niyang tagaan. Kanunay po siya maingon, ngaway kapalit. Apan di man mitig-unsa. Naluilan daw siya kanako. Sakto ba? Nadawaton ako yung gihatag nga rin kanako. Palihog tambagi ko. Saangay kong pagkabuhaton. Sincerely yours, Chanda.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Chanda sa imo papadangat imo suwat tampo ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sana all. Kanang nanay mo ngayon anak, no? Kanang malipay po siya nga maayo ang performance sa mensahe, sa masahe o niya. Kanang, kung ano sad, naluoy sa iya yung client na imposible sasama sa letter ka ni Chanda. Nakahuna-huna si Jeline. Bitaw. Anyways, of course, kaupan na ito. Did you know ba, Abaniel?
1: Yes, maayong adlaw. Ate Arlene Capjun, nasa na ito mga suking tigpaminaw.
0: And of course, yung itong retired playboy, Capjun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw, Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kani bang sitwasyon ni Chanda? Nakaingon siya nga, ano mo na akong kinabuhi sugod sa kapagkabata, nagminyo na lang gani ko, kaya para mahayahay ko, pero labaw pas kong amahan akong nabana. And here comes. Kaya grabe, bagay siya yung pangandoy sa mga anak. Usa ka tao nga, kusa lang ang mitabang niya, why? Kapalit. Ang problema lang, every time ang magpamasahe, muhatag po sa iya ha. Ang taggagi pa, igom gadyas bangko para sa mga anak. Kung ikaw ang nasa sitwasyon, kaya nakonsensya naman siya.
1: Kung ako ma'am, din ako mapaka-ipokrita, no? Mudawat ko, eh. Wala makay kapalit. Kana pa nga, kung ano ka na sa tanan niyang kahago, iyang pagpaningkamot siya mga anak, tanan niyang mga kasakit nga naagian siya ang bana niya. Murag mo na reward siguro sa kuan, sa universe sa iyaha. Nga na itaw nga maabot siyang kinabuhi nga. Maluoy ba? Maluoy sa iyaha nga. Genuinely tabang re-intensyon. Dili ng...
2: Genuine.
1: Genuinely kay ninon ba niya?
0: Walay kapalit.
1: So, genuinely tabang.
0: Nalipay lang sa iya nga. May siya mamilot, may siya mamasahe.
1: Napaginay mga ingana.
2: Dilig has Mr. Lim na ba?
1: Basin cap? Napaginay mga ingana nga mga tao, no? So, ako mutuogid ko, ma'am. Kani bitaw mga kuan manggod. Kani mga tao, labi na mga inahan nga. Grabe yung pagpaningkamot sa kinabuhi para sa anak. Kanang muna-muna gisginhawa, ma'am ba, nga maningkamot para sa mga anak. Mahatagan ginag-reward, no? Bisad asa nga paagi, sad unsa nga paagi. Yes. Nagi instrumento ang Ginoo nga mabless ng mga ingani klase nga mga inahan.
0: Kay siya biya, wa siya lang pangandoy. Wa siya lang ang tinga madato.
1: Yes, nga maplaster lang yang mga anak.
0: Ay, pangandoy, yes, nga makahuman lang yung mga anak. True. Murag close to kuan niya.
1: Yes, hapit na, no? Kanang nakuha na gid niya. Kanang, kana ba? Hinahinay niya.
0: Nakatigom siya sa hinahinay.
1: So kung ako, di na ko pa ipokrito, no? Yes. Kisa may, talagsa rin ang mahatagan tao ka ng, or ka ng, kanito, natay makailang nga tao ngayong anak ka, dako kasing-kasing.
0: Yes.
1: But total, wala man siya gibuhat daotan. Hindi po, man siya daotan. Dili man na illegal. Kay, gihatag raman sa iya ha, wala may kapalit. So siguro, naluoy lang gid siguro tong tao sa iya ha.
0: Na, ibutan na sa bank para nga magamit sa mga anak sa diba? Pagkakaskwela, so, naluoy lang ko nimo.
1: Unsa may kahadlokan niya, unsa may konsensya niya, wa manan niya gikawat, wa manan niya gipugo. So ngano man iya ng, ngano mahadlok man siya.
0: Yes.
1: Nga wala man siya gibuhat daot na.
0: Yes.
1: So, mura, walay laing kuan, walay laing rason, no? Para na siya mga anak, so, idawatan na as reward sa imuhang mga kahago.
0: Correct. Kaya dili ilalim ha, imagine, gikan pa sa bata pa siya, magtrabaho siya, uti mo pa, full boss, wala siya ikapalit, kaya kung siya
1: kayo,
0: papa.
1: O, diba?
0: Nakaagi siya, ngayon anang ang kinabuhi.
1: Grabe ka sa clap.
0: Nagminyo siya, kaya aron makalingkawas, yung ginikanan ni, sabot na pag yun.
1: O, nga na siya ka-unfortunate sa iyang mga ipang-agian. So, kani, murag muna ni siya bawi sa panahon sa iya. So, ayaw nagkakonsensya diya. Kaya wala man na, di man na ni mo kinawat.
0: Ayan. And of course, ang authority type playboy. Ako, igna nga didiwa ton.
2: Di, ako giyon na una, ate. Akong una-una, ako kasing-kasing, giyon nga dawa ton. Pero, sa sikrito, murag, dako, gitsag, sakit kayo para sa bana ni Chanda.
1: Bana nga, wa may pangod.
0: Wa may pakialam yung bana.
2: Kung tanaw ni mo nga, wa na ipakialam ang bana sa imuha, bulagi na lang imong bana. Kay mo sugot sa dili. Kanang ingana nga taga-tagaan ka. May purpose na siya. Moabot ang panahon nga maningil gina palangga. Nya dili nakaka-atras. Unsa jay rason nga nung tagaan ka?
0: Time pa nganong dili man ka-atras nga may kapalit yang ingon.
1: Isa pa wala say wala may kasulatan, wala ebidensya, so wala gi intention nga something.
2: Na, kumaga,
0: mahok na siya sa tao.
2: Mahulog ka sa litag ba? Kaya ako ha, kung ako gin practically, nalang dili dawaton. Pero klaro na mungod kayo nga di ata paingon. O na nga,
0: pero
2: one time, big time, paguman, ay, undangin na. Undangin na palangga.
0: Pero, bilib sa kuwa ng lakihan, no? Kay mo ingon mo siya sa ato ba mo raga invest siya ba? Kung sakto ang ingon ni Cap, nga possible, doon na siya intention. Pero dili lang diha-diha.
1: Tika, pero kani mga kwartahan, ma'am, dili man ang dili man ang magpaligoy-ligoy pa og nagi sila interest. Ila man nagistorya dayon.
2: Kinsa nga buang magsige panghatag kwarta sa ibogo intention.
1: Kadakan
2: kayo tagaan nga kung gusto gi kabutabang nga wala intention, dagan kay ngayon tabangan na sa kandala kadakan.
1: Pero siguro kap nakita niya manggod or basi nakabalo siya sa story ni Shanta. That's why nga murag kanang
0: kay nasuki naman niya sa masahe.
1: Suki man basi gi napakutan na siya sa nga.
0: Kay usahay baya kay bitong na may mga, di ba, kumana ka sa massage clinic, wa may tingugay na, music lang, hiluton ka.
1: Yes.
0: Pero na may uban nga.
1: Makitabi.
0: Makitabi nga, taga-asa naman.
2: Mo offer ang extra. Para sa ito kang kuan, kang kinsan eh.
0: Ban-ban.
2: Tanan magod niya ka ng, nagtuogid ko, niining kalibutan, sa usaka individual, nga tanang aksyon ay purpose. Niya, kanang gihimo
0: so,
2: sa...
0: So, kani pakati ni? Investment gihimo, lugar ni?
2: Kanang gihimo, kanang purpose yun niya. Para sa kuwa palang ga, ang tudwa pa kadahulog sa, kanang, pwede pa kaka, pwede pa kaka atras.
0: Pero hindi masunilit. Aga, wamay,
1: yes.
0: Wamay.
1: Ma-feel man sa siguro na ni Shanda.
2: Kamugid yung mga babae.
1: Hindi, ma-feel na, ma-feel man na ni Shanda.
2: Tungod kay kwarta na, dali, lagi kayo mumuha.
1: Uy, dili tapa ipokrito ka sa sitwasyon ni Shanda.
0: Yes.
2: Tungod kay kwarta na, alas din ninyo undangan ng tiguang o gilot.
1: Wala man po nag-ipamugos ni Chanda.
0: Wala ba siya ngayon nga tiguang? Ngayon lang siyang usa ka tao.
1: Oo, tao. Wala niya gikuan kung tiguang ba or what.
2: Tumod yung kwarta na. Sus, di ko rin niyo undang
0: banik yun. Dili, oy. Kung sa dili, kung di ko ni Dejinova, di tapang paipokrita di rin.
1: Yes.
0: Bata pa siya, nangandi na siya, muharuhay siya gamay. Sugat sa pagkabata hangtod nga, naminyo na lang siya, kaya gusto siya makusap, landagan siya, mo lang gihapon.
1: And even sa karon, ma'am, dili man para siyang kaugalingon, ihang gipangan, doon para man siyang mga anak.
2: Pero dili na tapang paligoy-ligoy. Kanat sanda ko, di padayo ni muna, bulagi ni mong bana. Kay dako kay katamparos na sa ibong bana nga makabalo nga ikaw.
1: Ano so? Pwede ra man di sultihan.
2: Tamparos kayo na sa ibong bana. Kaya insulto kayo na sa ibong bana pagabot sa panahon.
0: Ano may insulto man siya kung may effort.
2: Makabalo ang imong bana.
1: Ay ambag gani ang bana. Nagawa
2: ka og kwarta sa laing tao.
1: Amo lagi na hagas man ma-insulto iyang bana nga wa gani siya naningkamot para sa iyang kaugaling pamilya. So dapat lang gyud na nga kuan ilaparo na sa iya ha kay Ginoo ko iyang responsibilidad din niya
0: kayang. Pero sa ko bitaw tan-aw, wala gyud problema ay. Ngano? Gidawat niya. Wa siya obligation sa tawo.
1: Yes, wala
0: gyud. Ikaduha, ang iyang bana pod, wa may pakialam din na siya kwartag wala. Kay mo trabaho ganahan, mo uli sa ginikanan na ganahan.
1: Wa di paki siya ha, wala naguna-huna sa kaugmaon siya pamilya. So, nganong balibaran man ang Chandler, nganong mabalaka man siya sa ingon sa iyang bana, iyang bana wa may ambag.
0: Wa ka konsensya sa iyang bana, so di siya dapat makonsensya.
2: Grabe na gyud.
1: Yes.
2: Grabe na gyud ang
1: Aya siguro siya makonsensya kung ang iyang bana is maayo iyang bana, nya iya nang gibuhat kana siguro makonsensya siya. Pero karon nga iyang bana way puangod, way paki, nganong makonsensya man siya.
0: Correct.
2: Pero law ay gigayo.
1: Kasi may nakalaway nga, wala man siya. Wala may kapalit.
2: Taga-tagaan kag kwarta. Paingon, ginagal yung purpose ng tawahan na.
0: Eh, dako lang ang tip ng gihatag.
1: Malay mo, kwartaan yung kaayo.
0: Basig, para sa lalaki, oh, hipusan na, ibangko na. Tip lang, kay ganahan.
2: Dili na magod sa normal. Dili sa normal.
0: Mabitaw
2: nga. Mauna nga, kanang abnormal na ganing paghitabo, nga nagin ay paingnan. Kay kung normal lang na siya, nga kasagaran ko, ang ginahimo sa imo, ginahimo po sa uban.
0: Ikaw, nakasulay na kaana, nag-invest ka sa usa ka tao.
2: Wala. Kay, kwan magod ko, kanang sukad-sukad.
0: Wala,
2: uli tao, wala magod ko ati na kwan. Sukad-sukad, wag gani ko kaagigan ng mga unsa diya. Straight magod ko kapag katao.
0: Ano, na-retire man ka nga? Straight man ka?
2: Na-retire ko sa pagpadakuan. Abi ba ninyo kay abi na ko batos ta inyo magkakulit. Abi ko kasangga ta dire.
0: Mo be nangutan na ta. Kun sa bagyo.
2: Abi ko
1: interrogate.
2: Abi ko kita ang batos.
0: Di mo ka straight niya na retired na magkakangano na straight mo ka retired.
2: So kanyo nag retired ko na straight na.
1: Ah, ana de.
0: Kompleto.
2: Nagundang nako og pamakat.
0: O nangunta na kasulting tinood.
2: Bawala kina girls, kina balik-balik na ako sa inyo ha. Every time mag-istorya ta, ayaw gituoy ako mag-istorya ka ninyo.
0: Wala gina.
2: Kanang mga matamis na ako kapulong.
0: Ayaw gin mo paminaw, 5 minutes paminaw lang. Kaya the moment na minaw, 5 minutos ka.
2: Kaya ambot nga nung, anong, ang akong dila makatubang sa usa ka binibini, murag baglahi, magandang intonation yun.
1: Maunsa ka, maunsay mo intonation.
2: Akong una-una, bawal, pero dili mapunggan, usahay. Uh-huh.
0: Na siya yung style nga, sa to, sa to? Na kay close friend ba?
2: Abi ni mo.
0: Oh, na siya yung style nga, nakagusto ko ni mo, pero dili lang ko maulitaw ni mo. Bastiron ko ni mo.
2: Oh. Ang importante nga nakabalo ka.
1: Nakagusto lang.
0: Nakagusto ka.
2: Nakagusto ko ni mo.
0: So, kung ikaw babae, ingon ka na, ala, ang sama ni.
1: Ang gigiay.
2: Pero ikaw ang muhang yos ako, ah.
1: Digin mo balibad.
2: Di ka balibad.
0: Accommodating man.
2: Kaya nakagusto rin ko ni mo. Pero ayaw paglaom.
1: Nga panguyaban.
2: Nga panguyaban ta ka.
1: Kuyawan. Muna na yung mga kuwanon. Muna daghan na gid kay nagkampon si Kabe. Grabe gid kay mga pagtulod ang gid kaniya.
2: Di ba?
0: Nagkacheck mga suki, mga governor, mga...
1: Grabe na gid ni.
2: Sana naman ko na. Sa atong
1: di ba? Fans.
2: Di, siyempre, wala ko ng uyab. Lain ba din na mo ingunta
0: ka na... Ang importante nga, waka ng uyab.
2: Lain ba din na mo ingunta sa usaka binuhat ka na... Nakagusto ko nimo, nagupahan ko nimo.
0: Olimpia ang konsensya.
2: Pero pasensya, dili tayo kapanguyaban kay
1: Piyaw.
2: Wala na sa taras na akong manguyab.
0: Basig mabasted ka.
2: Mabasted ko, maulawan ko. Pero ipasalig ko nimo, kung ikaw muhangyo sa kuha, dili gid ka maulawan.
0: Mauna siya. Mauna din na. Sakto gid nga pagka-retire playboy.
2: Ay, sige, tsanda. Basta tsanda, mora to ha. O lagi nga tsanda. Dagan pamaagi kung gusto gid nimo nga makasapi. Ayaw lang nang ingana pamaagi. Mm-hmm. Kay, musukotan sa dili. Kabaluta pa yung nanana.
0: Ah, para na ko. Basta wak pa yung nahitabo. For as long as...
1: Nahitabo.
0: Kung mamulitaw na, likay, na. Likay na. Oh. Pero wak mang litaw, mong hatag ra.
1: Kana pa.
0: Kung ang tip na, dinag ko nga tip.
2: Manang gigong tsanda nga action.
1: Dibi, alali mang
2: louder than voice.
0: Louder than voice.
1: Hindi mo lalim maghilot ka pa?
0: Type sa ako, wala. Action speaks louder than words.
2: Pareho mo na sila. Masa na'y kalainan na. Ang action niya...
1: Basta sikap, ma'am, acceptable.
2: Mas kusog pa sa yan.
0: Acceptable.
1: Sabi, yung mga
2: ang magsipya tara, agin yung pagsabot.
1: Ah. Sige, ah.
0: Bira. Bita, sa totoo.
2: Laban ay sa'yo, may istorya.
0: Action.
2: Louder.
0: Speaks louder than... voice.
2: Ay, sayop. Ang sayop, Ana, ang inyong pagsabot. Sabta din yung tarong. Para rin ba sayop?
0: Okay. Okay. Okay. Sige, tsanda.
2: Lagi, bawal ito, kikain ko na ko sa mga tsanda. Kanang nag-repeng nan. Undangin na. Ulaw kayong sus ako.
1: Sa may kaulaw, Ana, nga nang nagtrabaho man siya sakto ka. Nang hilot siya sakto. To, imagine ang iyang kusog, iyang gibuhos na to, di lalim.
2: Imagine nga kung mauna'y buhat ni Jilin, perting luuna yun.
1: Damay na sa.
2: Damay kay ila ka to si Jilin? Aksyon nga na, luud ka kayo. Ulawat ang kwarta din niya hinaguan.
1: Ala! Uy, naghago siya ka, boy!
2: Di, ay.
1: Kaya si Chanda, naghago si Chanda.
2: Dili kasagaran niya hatag. Sa'yo nang kagingat, tiguma na, dakong kantidad, ha? Dakong kantidad, tiguma na para sa oh, mga bata.
0: Sala din niya na mohatag niya.
1: Sala din niya ang nakatunong siyang tao nga nagagwarta.
2: Babae kang dako palang ka.
0: O, dili.
1: Wala may kuan, wala may kapalit nga
0: ako
1: mga fisikal.
0: Ako ba ang gani manigamot para makasapi ka lang ay ihatag? Oh,
2: maimpirno ka naga, maimpirno ka naga.
1: Ang uban, muna-muna, ginhawar at
2: sa mata, sa manood, sa mata, sa kahita saan. Kapalo ka ba kanang silot sa purgatorio? Init, init kayo.
1: Wali na siya.
0: Time na daw. Stand by, balitawan lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Kung Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Pwede balik tapan syempre ato sa ating bayan ato mga Facebook and YouTube viewers. Hi, may hapon na ti Arlene. Ako karon sa Taiwan. Pero kadahuman na ako sa trabaho mangita gigo replay sa inyong programa. Dili gid ko magsugod og kaon og dili pa nako ma-play inyong video from Ray Daclan.
1: Gabiya sa sulat karon ati Arlene oi dako kayo kog natun-an. Lahi ra gyud ka mohatag og tambag ma-feel na ko imong kamatinud anon paagi sa imong tingog from Marivic Contilla.
6: Ati R, DJ Nova og Cap June murag kulang among paniudto kung dili namo madunggan inyong tingog sa radio from Ben M. Caballes of Malaybalay City.
2: So, anong lugar ta ani?
1: From Janisa Semine, pa-shout out from Kumalarang, Zamboanga del Sur.
6: Ate Arlene, salamat kay daghan kayo ang maayong tambag nga makuha sa inyong programa. Daghan kog datun-an nga mga apply, nga ma-apply sa kuang situation sa kinabuhi. From Jinky Alingasa.
1: Ate R, makahinumdum ko sa una nga kunting oras na gani sa imong programa, mag-iyahay na miog paningog sa akong mga anak nga dili magsaba kay maminaw sa sulat. Karon mga minyo na ako mga anak, kapansigi gihapon miog paminaw nimo pinaagi sa YouTube. From Susan Maravilla Villas gikan sa Bayuga.
6: Ma-shout out at Arlene na minami sa akong mga kauban diri sa akong tindahan naka full volume alamong speaker para dungan mi og paminaw sa imong buluanong tambag from Rosemary Almeda.
1: Maayong adlaw ate, pa-shout out ko diha sa Kibawi Bukidnon. Permi ko maminaw sa inyong programa uban sa kong papa Tato og mama Evangeline. Salamat kaayo ate Arlene, kamo ang nagahatag og kadasig kanamo from Grace Espina.
6: Ate Arlene, salamat kayo sa paghatag og higayon nga mapaminaw ang tingog sa mga ordinaryong tao nga ibugat nga suliran o sa paghatag og tambag nga makapalinaw sa unahon na from Shella Lumayag.
1: From Evsan 14, dati pa lang nagapaminaw na ko sa imong programa at ATR sa Bukid Pami sa radyo lang nako ka mapaminawan. Karon makita na nako din sa social media watching from KSA Jeddah.
6: Daghang gid maayong life lessons matun-an sa inyong programa at ATR. Dili lang kay lingaw kundili makapamalandong sadta sa atong kaugalingon. From Ninita Soles.
1: From Rosita Sanchez, shout out ko at Arlene from Proxinco Lumintao, Quezon, Bukidnon.
6: And hi to Rolando Panoy from Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: Shout out to Michael Aquino watching from Ormoc City, Leyte. And dili gyud boring inyong programa kay balanse kaayo ang drama o katawa from Marvin S. Eslabon of Bistig City.
6: Ayan. And again, thank you so much. No, akong usbon, kang Ben Caballes, thank you so much. Murag kulang ilang paniod do kung dili madunggan ang atong tingod. Thank you so much. Ug batod pa ni Kap, murag sudan na taani sabay sa ila. Thank you kaayo nga yes. Sudan me sa inyong paniod.
2: Kung sudan ko, unsa man ko.
6: Kuan?
1: Unsa man, Kap?
6: Bisayang manok. O, diba? Sakto. Ay, gagaya, Jill.
1: Agree na si Kap.
6: Ako, Kap, kung sadaan ko, unsa man ko.
2: Bulan.
1: Nga naman.
2: Budagan magkukaon.
1: May gani, dili tinapakap, no? Ablihan rago na ilahin.
6: Pasilan. Okay, bula, dagang kaon. Sino ba? Kung sadaan siya, unsa siya?
2: Amo na yung tinapad na siguro siya.
1: Grabe siya.
2: Mr. Lim, tinapad na sino ba? Ayaw na pagkano ayaw na pagkano yung loba. Kaya tinapad. Ablihan lang kung ilalain.
6: Grabe siya. Ayaw, ana. Sulungan kang Arnel Girituan. But anyway.
2: Joke lang, ha? Joke lang.
6: Unsay atong ikatambag kang Chanda. Yes, ikaw, DJ Nobs. Unsay mo nga final nga ma-advise kang Chanda aning yung sitwasyon karon ha? Kay murag tempting kayo ba? Tagaambi yes. Siya. Unya, igno lang kang away, kapalitabang ko lang na. Diba?
1: Again, para gyud ako ma'am, no, kinahanglan niyang i-accept kung unsa may gakahatag sa iya. Kaya especially kung wala man siya ilain po nga intensyon, at the same time, wala man po ilain intensyon ang tao. Siguro naluoy lang gyud sa iya.
6: And nahihimuot lang the way siguro siya.
1: Oh, yes. Ganahan lang sa iya gyud. Namagid tayo. ang itaw mo dawat nga naki mga tao nga ingana ko sa ni Rose na mga tao mo, di ba, ganahan kay sa ato ang munang willing kay silang mutabang, labi nagmakabalo sila sa mga kalisod ngayong nagian.
0: Correct.
1: Deserve sa na ni Shanda, sa tinod lang, sa tanan niya mga kaagi, mga kapait siyang kinabuhi sa pagkabata. Tinod. Deserve niya nga mahatagan og reward sa karon nga, ingana ba, naningkamot siya kay wala man siya puas sa iyang pagpaningkamot, maayo man siyang tao.
0: Yeah.
1: So para na ako, ma'am, kung maayo, sayod kasi mo ko galing nga, maayo kang tao, nili ka angay mahadlok sa mga unsa may mahatag sa imuhang kay. Again, wa man kay mga daotan nga intensyon. Diha naman guta mahimong daotan kung naaputay mga, kanam ito mga malisya ba? Dili man tanang butang angay na itong hatagag malisya. Kay nalanggi mga tao nga mga maayo o

0: Oan.
1: Oh,
0: sala ba rin na nimo og sobra-sobra lang gid ang ginahatag sa imuha, mm-hmm. Di ba dili man? So isa pa si again, no, di siya angay mo paka ipokrita kay yang bana wagi pulos. Unsa?
1: Imo pwede pa lang oh. Gana lang niya kay
0: gani, pwede pa lang ayan na lang ginang kanang biyaan yang bana kay wagi ko ano walay paki sa ilaha ba. So kana iyang ginabuhat para man sa mga anak. Isa pa again, wala ko'y kakakita nga mali siya sa kanang intention sa tao sa iya.
1: Unless kung nanay mga nangulitaw na.
0: Yes, kana, kana noon. Di ano siya mo atras. Siya siya. O, di siya mo atras kung nanay mga kakakita. And if ko ano, kanabitang makita niya nga siguro nanay mga moves nga ginahimo ng tawhana, pwede man niya iuli kung kanang kung unsa man ang iyang natigom, iya iuli kung nanay mga dili maayo nga buhaton sa iya ha. Kay, wala man sila ka na bitang kuan wala may papel wala man sila kasulatan so wala gid siya responsibilidad o hatag man na siya so moro na siya dili siya angay maulaw dili siya angay makonsensya kay wala siya daotan nga intention at the same time katong tawo wala daotan nga intention sa iya ha so wala siya angay ka ulaw sa kanunay kinainyo DJ Nova the Maritas ang maninang bayan
1: Maritas atong questionable studies Bera Kapjun
2: yes kini lang tsanda no before kay planning imong kasinatian, gitigom na ko ang retired playboy. No? Uh-huh. Perting dagana. Mm-hmm. Naana si Makoy, naana si Banma, naana, tanan. naana si Jimar, tanan
1: si
2: na.
1: Si Balong.
2: Nanay engineer, abogado, naana tanan, kumplito. Sa among pagbansay-bansay, sa among kaukos.
1: Kaukos lagi. Nag-kaukos.
2: Mauning mga rason, nga nung ipaundang kapagdawat, ada. Una nga rason, ang gitawag na to nga kanang take advantage. Take advantage sa kanang imong customer.
1: Mm-hmm. Ang iyang kawadon.
2: Ang imong kawadon. Mm-hmm. Kanang usahay manggod. Kining mga
1: asa magapitan na take advantage niya. Kung mo take advantage ka, kuha ko ni mausay na asa iya. But this time, siya
2: take advantage, advantage siya kay kabalo man siya nga imong bana way pungahot. Sa to pa,
1: murag ipa in love siya. Mura kani siya ang mura pamaagi niya nga ma in love ka sa kuwa.
2: Yeah. Exactly ate. At least ni uyon pud ka sa ako karon. Ang punto niya, kung kining gitawag bitaw nga kining extra nga bayad.
1: Extra pay.
2: Extra pay. Dili na hilot ang tawag kining extra sa bayad. Mao'y buot pasabot ako.
1: Pero sayo wala ma.
2: Possibly sa pagkakaron wala pa. Pero mahook ka ba? Walit ang kadugay baka dili na kakadili kung siya na po ang muhangyo. Sa lakto niya pagka-istorya ha, palangga, kanang undangin na siya. Kung mukha man ka, big time na nagkuha, undangin na yun na.
0: Mukha rin niya po. Mukha rin niya
2: po. Kaya musikot niya sa dili.
1: Big time lang, big time lang.
2: Musikot niya sa dili. Minyo, mangod ka. Yung kasabot ko sa imo sa imong kawadon.
1: Dili, kadadawat niya. Basta, wani kakpalit, sir, ha?
2: Pag, next time ka nang ato ni mo, ing nangatingba na lang, sir. Nakuha na lang naman.
0: Pag so, ikaw yung nag-take advantage.
2: Pag human niya na, undangin na dayon na.
0: So,
2: diri ka na sa ako, ake.
1: O yan, kaya maro mang punto, hinay-nayon na sa nato, gamay-gamayon lang.
2: Walang mo ka ni, ano yung intensyon? Sa gihapol, kini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili po ko pagit. Pero isa lang ako ba siguro, pagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: constipated.

0: ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Isa ko sa Nance User, gamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanak yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pesos ninyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: so much de Genova and the Cap June. Thank you, Chanda. Sa imo pagpadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Well, nakasabot ko sa imo hanggibati. Doon na kay kahadlok nga basig doon ay intention nga di maayo. Murabag patibong para nimo ang imuhang paminaw. O nga nakapangutana ka. Do valid imuhang pagdawa tungod kay kinsa may dili gusto nga makalingkawa sa kalisod. Ilabi na sa imong naagian, no? Apan maulagi, remember ang tanang muta nga sobra dili maayo. Basin, og sakto imuhang huna-huna nga doon ay laing intention. Mga ingunan siya nga makahatag og pabor nga na kanimo. And remember, once nga makautang nakakabubot on di nakakabalibad. Ug moy ako nakita nga diferensya din ha. Okay ra gid ang tabang. Pero kung kanunay na siya muhatag ni mog pabor, kanunay muhatag pabor bisag wa ka nangayo. And maingon nang siya nga wa kini kapalit. Pero dunay kanunay ang pabor nga gihatag na kanimo. Musulod ka sa dili nakautang nakakabubot on. Kay siya na ang makapahuman sa imong mga anak. So the moment nga doon na siya hangyoon nga na kanimog, imuhang balibaran, makonsensya na ka. So muna na'y rason na makahimo kagdautan nga buhat. Basit umutumbang na hinuon ka, kaya di ka gusto nga mahiubo siya nga na kanimo, kaya naanad na kang katagaan niya. So, muna pag tungod kay gianad ka, di na ka gusto nga mawala, magpadayo na lang. O nga ihatag na lang nimo kung doon na siya ihangyo. Kaya lagi utang kabubuton. Doon ay punto si Dejinova nga dawata kay hatag man apan siguro butangan po ni mo limit gamay kay basin o nga doon ay punto si Cap June doon ay kapalit. And kung doon na kay utang kabubuton normal maikaw na kamabalibad. Manghinaot ko nga nahayagan ka tiyanda o maka-decide sa angay ni mong pagabuhaton. Kini si Ate Arlene. Ayun, magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by Bygone 100% Knockdown.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin Revicon. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Gadget lang!
20: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko ayong bisita! Daa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
22: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
25: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
23: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
26: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
27: Tosiran Forte.
22: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
28: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
29: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
22: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
30: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
31: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
22: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
21: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
31: Unilab quality yan.
0: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
25: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
23: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
5: Tosiran Forte.
6: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
11: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
12: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
7: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta!
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginamas. Sa Unilab.
14: Mga kasama at
5: tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello Washi.
16: Hello Mommy.
15: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
10: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
26: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
27: Tosiran Forte.
24: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
30: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
31: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Mura dark spots siya, anak.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karun, kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw! Mag-Farex B araw-araw!
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexidol Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubo! Oh,

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This newscast is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
12: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
14: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
15: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Ang nailan nimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:30 na sa gabi.

0: kada sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman na Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus ng lilupigan. Andam Mabarog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanatong tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo ka build up.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang atong nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain nasab nga adlaw. Lain nasab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Biyernes. Ha, wabaya po na Biyernes taron mga sukin tigpaminaw pizza di Sinoybe na. Ha, sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukin tigpaminaw, mga pinanggan tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Nilang tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako niyo ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diris dakbayan sa Sugbo, kumusta kamuntanan? Diris may gabi ninyo ha sa probinsya Sugbo sa amang kalungsuran o syudad sa probinsya Sugbo. Adalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makiksunan usab sa Negros Occidental. O ingon man usab diya sa Sikihor, ha? May gabi is mga taga Sikihor, daghan sa dinaminaw na to sa Sikihor, labi na diya sa may San Juan, Sikihor. O ingon man usab diri sa Bohol, ato makiksunan diri nga mga bulanon sa Bohol, sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makiksunan nga naminaw usab diha sa Luzon da area nga mga Bisaya, may gabi is. O ingon man usab ato mga pinanggantig paminaw dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers ang nga naminaw na to, mainito na tong pagpanimbaya. Asa to makaigsunan nga mga overseas sa Filipino workers nga naminaw. Karon diri sa to ang programa, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Maayong udto, mayong buntag, maayong banag-banag. Diha karon ipindig asang nasod kasama Jerome naminaw sila nato. Ato makaigsunan sa mga senior citizen, kumusta kamong tanan? Ato mga senior citizen nga naminaw sa nato karon diya sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o gingon man usap ang mga nanikaisikay nato nga makaigsuunan. Ha, nanikaisikay karong nga gabi una, may magpanikaisikay ninyo diya ha, ito nga mga pinanggandig paminaw. Anya sa gihapon, doyogi, gihapon ta ninyo, kuyog ta sa tuang programa hantod alas 12, karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga ito mga senior citizen nga naminaw nato, nagtanday-tanday kasama Jerome naminaw sa programa, labi na kay bugnaw ang palibot. Ha? Labi na kay bugnaw ang palibot kasama Jerome. Labi na sa mga probinsya, labi na sa mga kananaang mga bukid-bukid o kanang nas mga probinsya na labing bugnawa. Grabing bugnawa dito sa mga kanang mga bukid-bukid. So muna nga ato mga nanay ato mga tatay na tatay sa tsahay. Galikay mo bagid-bagid sa ngigamay.

0: Okay, arita sa tuang mga sa tuang isgotanan sa nato karon be. Arita makasama sa tuang isgotanan sa karong gabi-o na. Tungod kay matod pa pipila ka mga grupo, ha? Pipila ka mga grupo karon na nawagan ngadto sa buhatan sa ombudsman. Ilabi na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga ipadayon ang giluto ni ini nga kaso batok ni Senador Joel Villanueva.
1: Straight to the point.
0: Aron dili magduda ang mga tao nga ang pagbalhi ni Senador Joel Villanueva sa kampo ni Gatsalian aduna kini kondisyon.
1: Straight to the point.
0: So nanawagan mga sukindig paminaw kay si Boying Remulla, no, si Ombudsman Boying Remulla mga sukindig paminaw sa wala pa mubalhin si Senador Joel Villanueva ngadto sa kampo ni Gatsalian kauban nilang Lacson og nini mga Tulfo. Og ni Soto kasaman Jerome, daan ang niingon si kanang Boying Remulla nga hinog na kuno ang kaso ni Senador Joel Villanueva. So, pagkapriso ni Senador Jinggoy Estrada, ang musunod nga ipapriso si Senador Joel Villanueva og si Chis Escudero. O niya ang mas hinog na nga kaso ang kang Senador Joel Villanueva. Bakunoy matod pa hinog na makasama ang maong nga kaso. So hinog na matod pa kasaman Jerome mato nga si Senador Joel Villanueva delikado kayo kanang hinog na pananglitag bunga panasmangga kun hinog na pagapupuon yun na ha pagapupuon dayong isulod sa buyot o baka isulod sa baluyot or buyot baka isulod diha sa bukag amo man ay kwan sa hinog na nga bunga kasaman Jerome Harvison yun na pupuon na. Si Senador Joel Villanueva, wala nagpaabot nga isulod siya sa buyot or sa baluyot, ha? Wala siya nagpaabot, kundili ni balitok sa dito spikas para katong hinog nga bunga, mahinay-hinay to o ganang naang kuha. Para ka bang mahinay-hinay o ampingan ba? Ampingan nga dili matagak, ha? So, ang kahinog sa kaso ni Senador Joel Villanueva kay doon na naman kunoy kasong hinog na sa to pa maoy mo sunod ifailan o kanang kaso mga sukindig paminaw sunod nga mapriso Senador Joel Villanueva kay hinog naman matur pang iyang kaso karon mga sukindig paminaw medyo namingaw nahilom ang kaso ni Senador Joel Villanueva tungod kay nibalitok naman sa spikas mao na nga daghan nga mga ni komento des Facebook nga kwan kono kanang Jesus Crispin Remulla saved Joel Villanueva. Way lain nga nakaanghel, way lain nga nakaluwas makasama sa kaso ni Joel Villanueva, kundili si Ombudsman Crispin Remulla.
1: Straight to the point.
0: Suwa na, sumuna nga ang mga katawhan karon, labi na ang mga grupo, dunay mga pipila ka mga grupo, nga unsa man na, si Senador Joel Villanueva, doon naman din ay kickback sa flood control. Doon naman din ay kwarta nga, nakapangurakot man din ay tingali na sa flood control, mo na nga hinog na yung kaso. Nga nung dili man ipadayon yung kaso. Nga di man ipadayon yung kaso. Sa to ba, kineng pagpanggukod sa ombudsman karon, pagpanghadlo kine, aron nga kung mahadlo ka, mubalik ka nga doon nila.
1: Straight to the point.
0: Tarungan na, Dia Crispin, ha? Nindo, trabaka na imong ngalan, balaan, raba na imong ngalan, Dia Crispin, ha? Adong Remulla, grabe nila ingon anak na lang yun kahawd. Ingon anak na lang yun kahawd. Grabe kahawd mga sukindig paminaw ang gobyerno. Grabe kahawd ang ombudsman. Oy, pag mo ingon, yung sila'y mo ingon nga, kasuhan ka. O ingon nila sila nga, presuhon ka, doon na kay, kanang na ang kaso, wag yun. Dili makapalag ni mo bisan pag senador. Muna hadlock Joel Villanueva, oy. Wala mahimo, wala mo saril ang iyang pagtuo sa Dios, oy. Ang pagtuo ni Senador Joel Villanueva, wag yun, ha? Sumala pang gikwan ba? O ka nang duda na ko, nakauna-huna si Senador Joel Villanueva nga dili na ni madala o kwan, dili na ni madala hangad-hangad sa langit, oy. Mao na nga sultihan tikado Joel kanang na ang sikta nga imuha nga gi kwan dia wa ka kitas ka matuuran dia kanang sikta nga imuhang gipasakupan karon, landong sikta nga imong gipasilungan, posible wa ka kitag kamatuuran, ha? Igal lang gud ka sa mga binze, tao naman ta. Ah, samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad kay buot nga ibalik ni Presidente Marcos si Kanhi Interior Secretary Benhur Abalos na maoy mo dumala sa Department of Interior and Local Government kung DILG.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay matod pas Malacanang nga posible nga hatagan og aktibong papel sa gobyerno si Kanhi DILG Secretary Benhur Abalos human sa mapildi pagkasenador. Apan wala kini nagpasabot nga dunay mahitabong kausaban sa iyaha nga mga kabinete. Pero si Benhur Abalos posible kuno nga maoy ipuli sa DILG. Siya mo ibalik sa DILG si Benhur Abalos. Kay si Remulia, si Remulia mga sukindig mo na John Vic Remulia mo ibutang sa DPWH. Kana maoy mga hulohongihong. Ibutang sa DPWH o niya si kaninyan sa DPWH bitaw karon, si Vince Dison posible ibalik dito sa DOTR. Ato ni hatagag pagtagad og unsay kamada ani ha. Sa kamada ani makasama kay kasi si Vince Dison hinoon abdik siya. Kung magisgot ka og suroy-suroy pagsusi sa mga kanang naang mga lugar nga dunay mga flood control, ha? Abdik siya, pero ya-ya lang yang lihok sa pagpasakag kaso nini mga kawatan nga nakapahimulo sa flood control. Tanawas Vince Dison. Si Vince Dison, paspas man kaysa nga mususi, gani diri sa Sugbo, kapila gabalik-balik si Vince Dison. Si Vince Dison sa DPW Secretary kapila nagbalik-balik Sugbo gipanduaw gipangsusi ang mga flood control. Ha? Dayag og tataw siyang panglantaw. Hayag pas udton tutok nga daghan kay mga flood control sa Sugbo nga wala na tiwas, nahurot ang kwarta pero wa mahuman ang project. Daghan man kayo, duna bay gikasuhan si Dison nga congressman? Duna bay gipaimbisigaran si Dison nga kontraktor sa Sugbo? Ha, Dison? Nag-ari ni Mudri Sugbo, galatok-latok na ba na imong mata? Tanawa ha, kapila. Kapila siya gabalik diri Sugbo. Muna suko kay kasama Gerald Albios ni mo. Doon na ba'y kuwat? Doon na ba'y taga DPWH sa Sugbo nga gipaimbestigaran karon? Pila ka mga tao ang namatay diri Sugbo panahon sa Bagyong Tino? Kadaghang mga flood control nga daghan kayo nga mga na wa na yung tao na tiwas, mga tao saksi na mga tao di silang dapit nga susunsa man tao niyo. Unya naglisod ang katawhan in tao, naglisod ang mga tao sa kanang naang lisod na karon pero ang grabing kwarta nga doon na ba'y ipasakag kaso Sugbuha? Grabe, no? Doon na makaingon ta nga, Dison, ha? Pahuway sa adagway, son, no? Dahil hindi punta kamahay ni Dison kay posible nga doon na mga datos si Dison, ha? Gusto ng Dison mo file og kaso. Nakaapan na si amo. Ha? Nakaapan, ingon nga, oy, kisama na. Jerome na, Jerome Yap na. Ayaw kay, kuha na to na. Kana ni pirma na sa impeachment. Ato na, ayaw na. Pag-abot din sa okin sa man eh. Si Congressman Gerald Albios na. Ayaw kay, ni pirma na. Okay, ato na. Ni pirma na sa impeachment ni Sara. Ato na. Kana mo yung nahitabo? Kana mo yung nahitabo? Muna nga kanang na ang mga congressman na pailom-hilom, romaning ubang mga congressman ba na may ubang tarong pod, ha?

0: Samtang nga sa laing bahin ato hatagan sa pagtagad kay Korte Suprema ni Mando sa Kongreso o Senado sa mga dokumento nga ipa-explicar kanila ang kausaban sa Baykam ni adto nga tuig 2024 national nga budget. Di apoy Supreme Court mga sukindig paminaw nga kaning ni ang budget bitaw 2024-2025 nga budget. Gisaka na dito sa Supreme Court tungod kay daghan kay mga insertion. Ang Supreme Court puro mura og amot lang ka Supreme Court nga puti man pong yaan ni action. Yaya po ani nga dunay mga insertion ba? Dunay mga insertion sa 2025-2024 noon duna sila yung mga oral arguments na. Pero karon ingon na sila noon magpakuha na po kuno doon ako ng dokumento na kinahanglang isubmit sa Senado o sa Congress dito sa kanana ang Supreme Court para nga kaniniang sa Baykam niya itong tuig 2024 napuro lang sila request, napuro lang mando, wag ya po'y nahimo. Ato ni hatagag pagtagad sad ba kasama diretsong pagkulo kabildo karon ha samtang Senador Riza Hontiveros dako gyud ang posibilidad nga modagan sa pagka presidente onya sa 2028 nga pinili ay straight to the point wa gabae. Day Riza napamangka sugbo day may gabi day kung senador naman ka di sugbo karon kay do na man kay giatina no nga do na man kay giatina diri sugbo nga activity. May gabi isin, ha? Magandang gabi. Adako, mga sukindig paminaw, ang pagtuon ni Senador Riza Hontiveros nga adunay kasulbaran ang korupsyon sa nasod. Tinuod, maginin. Doon na maginin. O kanang dunay isog nga kanang nang presidente. O dunay isog nga presidente o makapresidente, tagbangis nga presidente. Tuo ko anak nga dunay kasulbaran sa kanang naang korupsyon. Pero, naay, duha man na, posible nga dunay maduguon, ha? Maduguon, gyud, dunay maduguon nga panghitabo, usa, mausab ang sistema sa tuang nga nasod. Ha? Kanang maduguon nga panghitabo, mugasto tag kinabuhi. Dunay kinabuhi nga magasto, ana, kung buot na to usbon ang sistema sa gobyerno. Ha? Ngano man, kay pananglitan ka ng pag-amindar sa konstitusyon. Pag-amindar sa konstitusyon, ilabi na ka ng ibutang na itong death penalty sa mga kurakot. Musugot ba ang Congress, ana? Musugot ba ang mga congressman? Ha? Musugot ba mga senador? Dili. O niya, pananglitan, Senador Riza Hontiveros, mudagan sa pagka-presidente, unsao man niya pagsulbad, nga karun gani, hilo mang kaayo sa korupsyon sa flood control. Ha? Nakadungog bagod mo nga kaning mga pinklawan, kaning mga dilawan? Ha? Nakadungog bagod ta nga saba kay sila sa flood control? Wa! Layla de Lima, Trillanes, ha? Riza Hontiveros, Lenny Robredo, nakadungog bagod ta nga isog kayo sila sa flood control? Wa gyud! Ha? Munang magduda ang mga tao, nakadawa tingali ni sila, no? Onya mudagan si Riza Hontiveros, presidente? Ha, mudagan sa pagka-presidente nga hilo man gani isa karon sa korupsyon. Ha, hilo man gani isa sa mga gibiktima nga kanang mga gipatay sa adik. Ha, sa Cebu na to. Nay mga inosinteng mga tao nga gipatay sa adik. Ha, tingog ba? Wa, pero duna gani adik nga mamatay ipa imbestigar dayo si HR. Unya, magpresidente. Ha, magpresidente ka. Idi wow. Samtang sa laing bahin, ato hatagan sa pagtagad ha kay Congressman Pulong Duterte, gihagit niya og balik si Junvic Remulla nga magpa-hair follicle test o kauban ng ilahang iyang pamilya. Sila kununduhan ni Congressman Pulong o ni Junvic Remulla mag-hair follicle test sila. O yaha mga pamilya ni Junvic, ha? og ipaapil og pa-hair follicle test ang boss ni John Becrimulya nga naa karon sa Malacañang arong masuta kung kinsay sabog nilang tulo sa Cebu. Awa na muhatag og dugang kuminto. Awa na makasama ni Patol si John Becrimulya. Ah, ayay, duda ta John Vic da. Adong John Vic, ha? Unsa man ka, willing ka magpa-hair follicle test or dili? Kay si John Becrimulya gikuhaan sa og statement nga, oy, ningon si Congressman Pulong, kamo ko nun doon magpa-hair follicle test kumo, kuno mo ikatulo si Presidente. Wa na mo tingog John Becrimulya, ha? Be, ikaw lang dong, John Vic, unsa man, willing ka magpa-hair follicle test or dili? Samtang sa laing bahin, itong hatagag pagtagad kay nasikop sa mga ahinti sa National Bureau of Investigation kon NBI Central Visayas, ang siyam ka mga Vietnamese nationals, kinsa giingon nga mga piki, nga mga aesthetic, nga mga doktor. Straight to the point. Di anasay nagpaila nga mga doktor, mga doktor-doktor, kuno sila kasama Jerome Monique, kuya o ane ba? Aka na bang magkuhan ba sa imuha nga palitan? Ikaw ano, kana ikaw, gwapo naman ka. Niya, kana palitan. Ito sa mga kaigsuna na ito, doon ay makunot-kunot. Marag mo tingal niya, kunot-kunot, ana nga, inaton, ana, o niya, na-injikan, ana. Aka nang na ang mga kuhan sa mga bayot, magpa-injik, mantingali na sila dres ilahang mga buntod nga na, aka nang buntod nga na lupyak pa, bundoon, ana ba? Aniya kanang naa nga mo tingali na or sa may mobile trabaho ani niya mga doktora o dili kana na tingali sa pagpagwapa lang ana mga pagwapa mga pagwapo ana mo ni nga kuan nila unya mga piki bari ang kuya o ani kay palitag ba palitan bag mo offer na sila nga sige kanang naang imuhang kanang imong simod nga lupya katong pabudloto na og gamay kanang ang kuya lang og palitan og dili tinuod nga doktor ba ang kuya lang og murag na paakan og lampinig hinuod. Aon niya si Edwin Corbo. Naminaw sa nato karon si kasama nga Edwin Corbo. Aniya si Kuan Sad, ha? Si asa naman eh? Ito ang Kuan din namin. Si Jane Abilia, unsaon pag-usab nga nagdala sa gobyerno corrupt naman. Si Lianis L. Saleh, si Kandamusyon Jodra Diuman. Si Kuan din niya, ako'y gagaw dito sa Mindanao. Jimar, umandag tanghian. May gabi, kasama minsi, watching from North Cotabato. Kisa man to'y Kuan din mo, imuha ganing katunang minaw sa nato diha kasama Jimar nga Kuan. Katubitaw taong PWD in town niya kanunay minaw sa din nato. Si Mayong gabi, Jefferson Digamos. Si Julins, marami po ito kay Julina at Marvin. Oh. Tagalog ito. Hoy, kanin bahin nasad makasama tud kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, may kini alas sumagisod nga mga pinanggantig baminaw nga adunay mga sakit ug balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mayon ni makasama ha kanto makigsuna nato nga adunay hubak. Agaton dunay hubak o kanang hubakon bitaw. Mas maayo mo gamita, mo inom ta sa Paragis o mo tumar ta sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makapa-abtik sa tuang panglawas, ha? Makakanagaan no, sa tuang pamati. Nakamuni atong imnon, Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, kasaman si Roma, makapagana sa kaon, makapanindot sa tulog. Ako nindot gani ang tulog, kasaman si Rome, sakto yugas dulog, ha? Samon na ang tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Punos mga vitamina, minerales o nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Kung ang atong panglawas magkasama puno sa mga vitamina, magkasiguro tanga dilita daling atakbuyan sa mga sakit o balatiat. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GV Butika, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy. Si HG Pharmacy, uban pang mga butigang farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon ta taod magkasama human lamang sa importante kayo dugang nga mga pa shout out og mga isyu atong tagag pagdagad sa tuang nga pagbalik. Alas 10:55 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Good

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach med sa ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. Lab.
5: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
8: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
9: Unilab yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have Langnat and I have Sipon. Pag 2! Pwedeng flu!
11: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
13: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
14: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
13: Sipon dayon?
14: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neogen C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neogen C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
21: Ato ang atak na alas 11:07 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa Tumbagkulo Kabildo karong gabi una. Straight to the point. O niya, ayaw lang sa muha o pa dokado at katulog niya ha. Dokado ka lago sa mo ginagmay ha. Ah, ayaw lang sa mo ganana ang katulog diha. Adoka-doka lang sa onya tay. Ah, pagpukawas nanay tay ha. Ah, kanang ko na si tatay nay. Ah, kanang na ang sangkilas tatay aro makamata. Ah, arong kuan ha. Okay, onya to sang itsek si Radyoman Josipus Kihano. Ah, sa di ba tamo adto magkasama sa tong mga isgutanan sa ha? Ato ang i-check na kasanbay na sa Picas Linya alang sa iyahang report. Yes, sa Radyo Man JQ.
22: D-D-D-Y-H-P. Aha! Ottoman Report.
23: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BG do sa mga pag-arino din si Kuas ka. Bahit na kang pag-arasa sa nag-loud na kagabion, nagpawin nga malinaon ng dakpayan sa Subo. Wala man ako mag-aaroon dyan ito mga itong kapulisan din sa dakpayan mag-inagmarang sa karo-karis kudihan. Sa itong mga kapulisan din sa dakpayan sa Subog, Petro, Subo area. Sa report nga itong nakuha, ikan rin sa gawas kamahin ay upat ka mga drugista sa ang nakpan sa gibong maglahi ka operasyon sa mga diba, sa PDA 7. Dito sa Nagas, ito hindi sa takpayan sa Subo. Usa na niyo sa minulidad ang napili sa pagkasigopa. Ito sa may sityo, tungo barangay Manilat na Subo City, na nakpahan hindi ka higong duwag ka mag high-value individual na usang recently 60 anos o usang initial for the 60 anos sa pagsuwema trabaho o nagbawagyan po sa isgutan ka lugar nagbawagyan sa duwag ka mag-turisma ag onsi ka mga makinita ang Cebu na muti magkarisito sa Sinta Gramos na mubaro ka pin sa 1 million ka peso sa samtang maso si Kang Nasag kagabi dito sa may barangay Langtan Naga City ang narakpan o kiling tulo o kapil na nilisa ka minordad kiling sa ka alias sa Paring Tanoy Bianyos o kiling alias sa Justin Medesico Anyos o sa ka Kinsi Anyos na minoridad nagwaga sa tulo ang iba ka mga pagkinilang Cebu kaputi pagkinig 11 gramos na mubalor ka pin sa 4,800 pesos sa aga dito sa kapulis ang masarap sa bigay sa pinwi mo og live expression kinulibilan sa usang buwan aga hindi na kalungan ini at dito sa may Manila yung magkadispos kini og sweet na gramos sa matang simana samtang ito sa Naga City ang suspek yung magka-dispose kini og 20 gramos matag simana og ngato sa 30 gramos matag simana. On board sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMF.
21: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osiano, si mong report. Pag-inibahin na sa magkasamatod ka na to sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1 kini. Pasabot si City ka mga prutas ug tanon nga gisagol sa tuang kape. Pagka kanindot ani kay dunay sanay rose hip kay dunay aging properties og dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Kay makigsunan ha mga naminaw nato karon nga mahiligon kay mo inom og kape. Kaning kapuy ha amo imna EXL Makabuhay Coffee Mix. Duna sa nisa sa gol nga luya, duna ay turmeric, or kanin duwaw, duna sa kamunggay, duna ay mangustin, duna ay tapul nga bisaya nga mais, duna ay bayabas. adunay insulin plant, adunay stevia, nga may kapalami sa tuwang kape, adunay arabica, adunay barley, o adunay ginseng, o uban pang mga prutas sugutanon. Ang ginseng makasama nga nasa tuwang kape, makapa-abtik no, sa tuwang panglawas busa, makalahutay, tamatag adlong panikaisikay, kon ang nakainom tao ga EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Pagkalami asaktos timpla itong kape. Oy. Amo na ha, basta kape gani isgutan ha, labi nas tuwang mga... Pagkigsunang mahiligon mainog kape, kaning kape ha, EXL Makabuhay Coffee Mix. Kay gawas nga nakapangapi ka makasama, nakahatag pagyud kini og maayong benepisyo sa imuhang lawas. Ha? Okay, ato sa nga itsek no, ito ang buhatan sa pag-asa. Ato sa itsek, magkasama kay nag-standby na gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan, si Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, mayong gabi, sir, live daron sa DYHP Remen Cebu. Imo makauban si kasamang Benji. Sir, kumusta on sa latest update gikan sa pag-asa sa kahimtang sa panahon karong gabi una?
2: Hello sir, may gamit ka na ito sir, huwag sa itong mga suking tipaminaw. And muni, ang atong analysis weather update sa karong gabi una and sa musunod nga adlaw. Ang katong itong ginamonitor nga tropical depression, LPA kagapon, kinay mo ng tropical depression and karon kinay mo ng tropical storm.
21: Mm.
2: And kinisa kayo makita nito siya sa gawas sa itong Philippine Air Responsibility. So na siya sa gilayong 1,710 kilometers sa silangan sa southeastern Luzon and nanisay hangin na mabot up to 65 kilometers per hour and mga paghuros po na mabot up to 80 kilometers per hour.
21: Mm.
2: Yeah, kinisa palihok sa west northwestward direction so pasakay ang lihok nga di sa tumintong sa tong Philippine Area of Responsibility sa gipaspasong 25 kilometers per hour. And sa laing bahin po ang kaning easterlies o okay, kamo ni siya ang padayon na kapiktar nga di sa ato adjacent central zone southern zone o diri sa ato sa Kabisayaan. And alang sa itong hangin o katagatan din sa Kabisayaan, lakip na tree sa Metro Cebu kay makasinati ta o cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms tungod ni ani easterly sa ito ni ani posibilidad ya makasinati ani mga flash floods or landslides labi na sa magkusog ng mga pag-ulan. And alang sa itong hangin o katagatan din sa Kabisayaan, lakip na tree sa Metro Cebu kay makasinati ta o hinay ngato sa kasarangan na puhuro sa hangin, nagikan sa Amihanan Silangan, ngato sa Amihanan sa Habagatan, and ngato sa itong pagparapod sa itong katagatan kay malinawan ngato sa kasarangan na ito ang mga bagbalod. Ang itong katagatan kay mutaob niya, yung na-stress 23 sa buntag, and muhunas ng pod, ugmang rasyete plain sa buntagon pod. And temperatura na ito karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius. And atong haring adlaw kay musilang ni ugmang alas 5:24 sa buntag and musalop na pod ugmang alas 6:07 sa hapon. Philippine Standard Time is alas 11:14 sa gabion. And yes, di alat ako, tubigan din sa Botanda, isti pagkasamaktan. Kini si Patrick Pimako, ugma yung gabi, kinatong
21: pa. Sir Patrick, kwan sir, kanini ang mao nga bagyo, although ato ni siya, murag mo, aso ni siya, musimang ni siya dito sa pataas, pero dili siya mo landfall sa Luzon area, sir?
2: Yes sir, correct sir. Kaninga tong bagyo kay mo papidpid or magpadagat tay ni siya and wala tay landfall scenario ani niya. Bisag pasakan ni siya dili ni siya mo landfall nga sa may Northern Luzon.
21: Okay.
2: And kanipong atong bagyo kay well na pa siya sa gawas tong PAR, nagana man siya kakusog. So from tropical storm.
21: Uy.
2: From kagahapon from tropical depression to tropical storm by tomorrow 20 and mo severe tropical storm. Then after for the next days mo hinay na pud sa balik.
21: So kaning ato na sinati nung no, pagwan-uwan dire sa ato sa Metro Cebu ang mga easterlies na ni sa sir dala ni sa easterlies.
2: Yes sir, kani ato mga pag-ulan easterlies ani and man ni mga localized thunderstorms sa puni dili pa na siya directly connected sa bagyo. So morning effect ay morning kan sa to ang mga pag-ulan ulan karon.
21: So mo nang ato ang kadagatan medyo dili ra mapiktuhan sir.
2: Atong katakanan, dili pa maepektuhan para sa mga musunod niya pila ka oras. So, padayan lang yung pag-monitor as kaning bagyo mo padwayon og sulod po sa itong par. So, makakuha na itong nagapuntay changes sa itong hangin or sa itong kadagatan. Pero, dili lang niya siya alarming po.
21: So, dili kuyaw sa itong manggagmay ng mga mananagataon, mga naminaw karon.
2: Yes, sir. Dili lang niya siya kuyaw. Pero, dili gyapunta mo kumpiyansa. Labi na sa mga Ito, na pamasabdan ng mga panghita po.
21: Hmm. Salamat kayo, Sir Patrick Ham. May gabi ini mo, sir.
2: Yes, sir. Dengan salamat. May gabi ipot ka na po.
21: Okay, muto magkasama hagikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan. Patrick Klimako. Muna ang natay bagyo. Pero tuara dito mga sukintig paminaw sa Tumuis, Luzon. O niya di man mulan full di ay ariras dagat sa mamidpid. Pero kung kuyaw kasaman Jerome kay kanang naang kuan na ba unta na ni anam o kakusog ang maong bagyo ba. Anam o kakusog pero dili siya ngayang kabalakan. Nato kay tuwa sa dito o niya sa layura dito sa Luzon. Dito sa kadagatan ang kuyaw ani o muduaw ni sa mga flood control ha. Una nga basa doon na gani mga bagyo ang una giyod nga mga mag-ampo ang mga taga DPWH, ang mga congressman, kato mga paldo, kato mga nakadawat o malita sa flood control, mo'y una giyod nga mag-uol. pero, waman to nakuano kato mga nungatanan to, kasi mambenzi, asa man to mapalit ang EXL nga kape di ay, ha? Ang atong i-excel na kape kasaman Jerome, ha? O niya, muna'y kwan kayo. Kato mga kaisunan na to, bitaw nga mahiligon kay nga mo inom og kape. Kaning kape, ha? Kay doon na ginisay maayong epekto sa tuang kalawasan. O niya, kung mag-iskot sa kaghaplas, EXL Makabuhay Oil gihapon. No, nga tong EXL Makabuhay Oil, mga kasama all-in-one. Kini, pasabot dalatanan niya skincare oil. Pagyon, may nakanindot kayo, ha? Ang atong haplas sa makasama, minus sa tuang nga makigsunan nga katong kanunay bitaw manakit ang kalawasan. Kanunay malaki manakit ang kalawasan, mangulngol at tumakaunuran. O niya maminho ang tuang haka na mga til panglaylay sa mga lutahan. O niya mga panuhot sa palagputon, nining at tuang haplas mga kasama pa kanindota. Labi na kay tunog rong atong panahon na tunog kayo bugnaw. At itang likalikayan nga panuhuton yun tamo na nga manghaplas ta sa EXL Makabuhay Oil, ha? Nakarindot ani kay manghaplas ka ani makasama dili ka kana bitawng naang paakon og lamok ha dili ka paakon og lamok busa makalikay ka sa sakit nga dinggi aron nga dili ka magkadinggi di ka mapakas lamok manghaplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Nakarindot ani minus katol-katol sa panit sa pinakan sa kag mga mananap og ingon man usab sa kanang naang mga pangagon. Anya atuang mga kaigsuunan sa na mapalit ang atuang haplas o ang atuang kape sa Makabuhay or kaning EXL Makabuhay mga kasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, diha sa CHG Pharmacy sa Kulon, Diding's Pharmacy sa Manalili, diha po sa Cebu Ever Drug, diha sa Manalili, diha po na og sa Queens Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya, adol sa inyo mga lugar, pangutana lang ha. Ayaw lang mo kaula sa pangutana sa tuang produkto nga EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Anya si Vance Del Coro, amay gabi kasamang Benzi, always regidming na minaw si mong programa, gikan sa Kyoto, Cebu City. Aniya si Carmila Veloso. May gabi ka sa Mambenzi. Always may nga naminaw ni mo. From Barangay Luz, Cebu City. Shout out taga Sitio Abiliana. Happy Bisperas. Fiestas tanan. Uy. Fiesta ready here eh. Si Julie Espedillon Montisa. May gabi ka sa Mambenzi. Naminaw may diri si Sadas. QCRO Lutupan, Toledo City. Naminaw kauban na kuang asawa og mga anak. Salamat sa pagbasa. Gikan ni Julie ha? Espadillon Montesa. Shoutout idol sa tibuok na minaw nagtanaw si mong programa. Gikan ni Rain Kishihama. Aki, saan ikwani mo? Kashima. Kashima. Sura ba? Kasamang Luming Berami. Naminaw sa nato karon sa tuang programa si John Kirante. Always inaminaw si Lorna Margarita. Og si Glenn Tumakin, gikan sa Cordoba, Cebu. Okay, niya itong hatagag pagtaga doon ha, kaning ato mga isgutanan sa mga sukindig paminaw, kay paubay tag mga isgutanan karon o niya ang mga senador nagsigi manggihapon ni Karog Kinauhatay nagsigi manggihapon ng mga dinogsingay karon ang majority o minority. Ha? Mauna nga tol na sa tambagan nga humanaman ha? Naa na may legal mga sukindig paminaw or legitimate nga Senate President ha? O niya kuha naman nang naa nga na nanabay kuan ba na nahumana ba manghinaotang nga mahumanasad ng ilang bangi garon balik sa trabaho na o niya manghinaotang nga dili kalimtan ang pag-imbestigar sa flood control na kay maumanay gipangandoy gyud sa katawhan nga kita gani mga ordinaryong tao mangawat og manok mangawat og itlog mangawat og diha og mga hinayhay sa silingan. Ah, mangawat ka dito, mga butang dito sa mall, mapriso ka man. Sunan ka dito ang palisi sa mall, ha? Kung mangawat ka o ang palisi sa mall, mangawat ka din nagkantidad o ibutang nato o ang imuhang kawaton diha kasama Jerome, nagkantidad o 2,000 pesos. Ha? Nagkantidad o 2,000 pesos, i-times 10 ka na nila. Ha? Sunan ka kung masakpan ka, i-times 10. Ang kantidad si mong gikawat sa mall, 2,000, i-times 10 na. Ha? Muna'y pabayaran nila ni mo. So sa 2,000, i-times 10, 20,000 imong mabayaran. Ha? 20,000 imong mabayaran. So dili ka mo bayad, ana, pasla ka sa presuhan. Apoy uban nga mall, hinoon nga pasayloon ra ka, kay gamay-gamay ra ang nakuha. So karon ang atong diris gobyerno. Dako kayong kwartang na wagtang magpakahilom lang ta. Dili ta magpakabana. Nining kwarta nga magamit unta sa itong makaigsunan nga naglison. Magamit unta sa tuang nga mga senior citizen nga wa pa intaw nakadawat silang pension. Mga masakito na lang ubang mga senior citizen. Ingnon ra nga paghulat lang nay ug nay mamatay nay. Pagkapaita. Ha? Pagkapait nga palandungon. Ato mga senior citizen, gamay na lang na sila og kanang naang panahon. No, gawas las mga kadtog yung maglahutay yun ba nga, purebuyag, maabot yung tagsagatos kapin. Ha? May na lang unta, malipay ato mga senior, daghan na kay maintenance. Ato mga senior, ha? Kadaghan nga mga senior citizen nga nagpaabot taw, nagsigig ampo ang uban nga, ay, kanos apa yung tao nun ay mamatay. Nga naman, muingon ang DSWD nga wala pa'y budget nga gipuno ang presidente. Unya, doon naman lagi gipangkawat sa mga buaya lagi. Ha? Mga tambalanan na to, kuwang o makahimanan. Way budget, pero doon na'y gipangkurako. Kani mga congressman risugbo, nagpabungol-bungol ra mo. Tanawa na inyong mga distrito, mga ospital diha. Kumplito ba nagkahimanan? Ha? Sus! Kalaming kumuto na inyong nao.

0: Ha, balik na karon taon magkasama ha. Balik na karon taon human sa mga importante kayo ha. Alas 11:25 na sa gabi. Standby lang sa ha.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo.
3: Ma'am, bagsak presyo na ganit sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sara. Balit na.
4: Sarap magkasama.
5: Samok na ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
6: Tusiran Forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
10: At first, I was afraid.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: 500.
1: Hello.
0: Ma'am, bagsak presyo na ganibi sa 600. Wow. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: Ato ang attack na alas 11:37 na sa kagabion. Alik na magkasama diri sa itong pagkulo kabildo karong gabion na. Anya sa dibata matusunahan, nakinibahin na sa datod ganito sa DTX 500. Alang sa mga naminaw itong makiksunan karon nga doon ay high blood, no? Katong mga doon ay mga sakit. O doon na mo yung mga kaayila nga tasog dugo or kani mga doon ay high blood. Labi na tasog kolesterol, tasog blood sugar. Ing nana nga pasulaya pag inom anin DTX 500 na to, ha? Ang ato ang DTX sa mga kasama. Kaya sa minis kay kampiyon nga proteksyon kay doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang ato ang DTX 500. May sabnis, adunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases. Ato magisunang, adunay problema sa kidney, ha? Katong adunay mga problema sa kidney, nasama sa kidney disease. Mas maayo nga paimno na to na og DTX 500. Gallstone sa formation, hyperacidity. Katong magisunang natong adunay insomnia. Pas adunay gani insomnia, ayag pasagdi, ha? Inom ta sa DTX 500. Ayag pasagdi ka ng insomnia, makasama di, ha? Onya nga to nga DTX 500 mapalit na makasama sa ilahang clinic nga mo ang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marie J Building Hakosalim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa no Main. Ah, baka ha, mutawag mo silang numero 09-75-079-51330. Ang atuang DTX 500, palit usab ninyo sa uban ng mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Mas maayo kung makabisita mo sa ilahang clinic yun na sa Loyos Gaisa Numen, katong Klinika de Alternativo, a Medicina and Wellness Center. Mas maayo kung makabisita mo kay nagtanyag sila o libre ng medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ingna lang nga nakadungog mo sa DYHP aron nga maka hangyo-hangyo mog discount, ha? Okay, onya atong hatag pagtagad sad ba kasama kining atoa nga mangisgotanan sad karon, ha? Kay pero ato sang kuno ni hadi para ta mo balik sa isgotanan dere Senado ba o kaning sa corruption nga grabe binilyon trilyon mga sukin di paminaw ang kwarta, ah, nga kana bitang wa mahatagi og insaktong husay ang gipangkurakot binilyon, ah, pero ang mga nga priso bagod in town ning uban, ha, ah, wa gyud diri sugbo, ha, ah, gyud lang onya kon makahinumdo mo ang sugbo mo ay pinaka ikaduha sa labing daghan nga adunay flood control. Naguna dito sa Bulacan, ikaduha sa Cebu. Ha? Pero unsa may nahitabo, naabay nahitabo ng imbisigasyon diri sa Cebu. Wala, nga naman, wa may senador diri sa Cebu. Ha? Wala. Nga nung dito ramas Bulacan, ang gisigig imbestigar nila. Nga naman, tungod kay dito sa Bulacan, tua senador Joel Villanueva. Tua dito mga sukindig paminaw si Jingo Estrada. Ha? Tua dito si kanang Bong Revilla. Kini si Bong Revilla, mangutana ba, nga naman nga, napriso man si Bong Revilla, ang kaalyado man silang Presidente Marcos. Ha? Kalyado sila kung nakadaog pa, ha? Onya kay Pildi man. Ikaduha, kanang mga Revilla, mga kontra na sa politika sa mga Revilla. Ha? Dito mga sukindig paminaw sa ila. Onya kay ang mga Revilla karon maumay hari. Ha? Muna nga, giwagtang nila si Bong Revilla kay siniguro man og mudagan si Bong Revilla dito sa ila, mudaog. Muna nga, para nga walay kontra sa politika nga ang mga Revilla nga gahi dito, usa sa mga gahi nga politika dito sila kani si Bong Revilla. Ah, muna nga si Bong Revilla, Presidente Marcos, dili kina sila ingon nga sila maoy. Kung ba, kanang kontras politika, sila ang mga Remulla. Diri sa Sugbo, nga nung wala man itanduga ang isyo sa flood control. Tungod kay walay mga senador diri. Ah, mo man ning gikuan ang flood control kay ang mga senador, basta senador gani nga mo kontra ka sa administrasyon, aw, ibisigaron, yun ka. Pero kung ari ka sa ilaha sa administrasyon, aw, bahala pag nagkadawat yung malita, diha, ha? Para, okay ra, ha? Pero ari sa atas sa kuanbi, unsa man yung kalakiha nga, medyo makapalimbawot mas balahibo ni, ang makapanglimbawot mas balahibo ni kasama nga Jerome ning kalakiha. At tanawa raguni kay di amay usa ka lalaki, ha? Di usa ka lalaki makasama nga purtigin niyang pagkahilaka. Ha? Grabe yung hilaka niya kay gipadamgo kuno siya sa Ginoo. Ha? Kuyaw po ni iyahan, no? Gipukaw taon kuno siya. Ha? Gipukaw siya sa Ginoo taon o gipahibalo siya sa Ginoo. Rabiha, anino nga, tinuod ba ka ni? Ha? Gipukaw siya sa Ginoo, gipadamgo siya. Nakahilak yun siya kay dunay pahimang no ang Ginoo nga to niya. Para sa katawang Pilipino nga, ha? Grabe yung makapanglimaw sa balhibo kasama ni Jerome. Ato ko ng paminawon, bi. Huyawa aning kuana, no? Kaning iyaha ba nga nag-istorya ko ng Ginoo? Kani, kani, kani. Adyan na sa sakyanan. Ata, no? Awa, hilak siya, oh. Yawak sa man Jerome, uy. Oh, tanawa. Naghilak siya.
1: Mubalik na itong Ginoo.
4: Hala, yawa ani, uy.
1: Dagang pangula na kay Balo.
4: Oh.
1: Nangatulog pa sila.
4: Sus. Hilak yun siya nga na, ano?
1: Son, nagbiyahe ko karon.
4: Oh, lalaki ni ha? Naghilak yun daw, nakulima, ano? Sig-sig ko nung pamukaw niya. Sus, gahilak yun, gadangoy-ngoy tao, no? Sus.
1: I-drive ko, kahit lang kong ginapukaw. Ismik soon.
4: Nakuyawa ni
1: oi. Ayun ang Ginoo.
4: Sus.
1: Ubalik siya. Pangandam na kamo.
4: Ubalik na siya, pangandam na kamo.
1: Yung mga tabang tao na natulog lang. Wala na minaw. Teka, nagatalagman. Ipakita niya.
4: Sus, galibaw at balhibo eh.
1: Nagbiyahe ko, gigunitan ko.
4: Wala, gigunitan pag yun siya.
1: Iyaw ko siya
4: Kuyawa
1: niya. Niyog siya niya. Sa'yo ba, balik mo mo. Ay, nag-ibalawa lang yun o. Tanawa niya yung palibot.
4: Kuyawa
1: niya. Buhatan ninyo ang mayo. Puno daw ang nag-drive ko.
4: Kuyawa, ano yung ipadam ko kuno siya? Ipukaw siya?
1: Edson!
4: Pukaw siya sa Ginoo taon ko, no?
1: Mabalik na itong Ginoo.
4: Mabalik ng Ginoo? Siya po'y gikwan, gipadam mo siya.
1: Kay Balo. Nangatulog pa sila.
4: Gahilak taon siya, gadangoy-ngoy taon. Jonas, mga 30 kapining taon, ha? Yawa, ano?
1: Son, nagbiyahe ko karon. Hindi ko ginapukaw.
4: Pero misang ipukaw di ay. Sus.
1: I-drive ko, kahit lang ko ginapukaw.
4: Ang kwanoy ka na muraga. Libaw itong balahibo, ani, oy.
1: Isun, yun ang Ginoo.
4: Ningon ang Ginoo niya.
1: Ubalik siya. Pangandam na kamo.
4: Ubalik siya, pangandam na kamo.
1: Yung mga tubang tao, nangatulog lang.
4: Matulog ubang tao, tao?
1: Naminaw. Ika nagatalagman, ipakita niya.
4: Kuyawa ni
1: niya. Ay ko, igunitan ko. Iyok mo rin siya nagunit. Isun. Niyok siya ni.
4: Igunitan siya?
1: Sa'yo ba, balik mo mo.
4: Sa Manjirong?
1: Ay, nag-ibalaw siya. Bukalangin mo. Tanawa niya yung palibot. Mordikson.
4: Tanawa, kuhan man niya?
1: Iwang mayo.
4: Buhatan yung
1: mayo. Nag-drive ko.
4: Ha? Kay tanaw ha? Kanang kwan magyod, gahilak man siya. Gadangoy-ngoy siya, gahilak. Biha aning kwan na no? Unya, gipadamgo siya, gipukaw siya, gipaybalo siya sa Ginoo nga mubalik ng Ginoo ko, no? Unya, naghilak man siya. Gadrive sa kyanan. Yawa aning tawhana, no? Taga-asa man ka, ni? Ha? Makapanglimbaw sa malahibog yun, natanawa. Kuan man, kanang naang, amot lang ka, o kanang naang, yara ba na yung pang-content na ba ni niya? Ha, basi, o vlogger ni ba, bago ni ni, sulod sa pagka-vlogger kasama Jerome, or tinuod yun yung gisulti, o baka unsa baka. Kay gahilak man yun siya, nga gipadamgo siya sa Ginoo. Gipukaw siya, gipugnan siya. Kuyawa, ani kasama Geraldo? Ha? Tanawa na gud ang yang kwano, pag video niya, tulo mag yung luha. Ha? Doon na mag yung luha. At ano, atong kwano, atong pinawag balik sa Manjiral, bin, ano, ha?
1: Isbiksun!
4: Nawa, ha?
1: Isbiksun!
4: Oh, tanawa.
1: Mubalik na itong Ginoo. Lagyan pang wala na kay Balo.
4: Suf.
1: Nangatulog pa sila.
4: Oh. Nawa ha? Nga kuantaw niya? Gahilak pa siya.
1: Soon. Nagbiyahe ko karon.
4: Oh, na naman sa soon sa kyanan.
1: Pirmi ko ginapukaw.
4: Oh, pirmi ko no sa ginapukaw. Nagahilak man.
1: I-drive ko, git lang ko ginapukaw.
4: Yawa, no?
1: Ismik soon. Iyon ang Ginoo. Ubalik siya. Pangandam na kamo.
4: Sus. Balik siya. Ningon ang Ginoo. Hingan siya sa Ginoo.
1: Mga tabang tao nangatulog lang. Wala na minaw. Ika nagatalagman. Ipakita niya.
4: Yawa, no?
1: Ay ko. Igunitan ko.
4: Suna, kanakadiyot siya. Kama sila. Kadiyot siya. Talaw ha. Gabiyahi siya. Gibiyahi ko no siya kasama ang Jerome. Gigunitan siya. Nagipukaw siya. Kipahibalo siya sa Ginoo nga, mubalik ng Ginoo. Paghimo mo maayo. Ma? Niya, suna ka, nagunitan ka, nagbiyahe sa gunitan, o niya? Piha, ano, no? Sige, ito mo na ako kung tiwas mo.
1: Edson!
4: Oh, yung mga luha, nagkuhan mo yun, namang yung luha, tinuod. Na, namang giluha. Gabakho man, gabakho.
1: Mubalik na itong Ginoo. Nagaan pang wala na kay Balo. Nangatulog pa sila.
4: Oh, ngatulog pa. Yawa, ani no?
1: Soon.
3: Nagbiyahe ko karon.
1: Imbig ko ginapukaw. I-drive ko, kahit lang ko ginapukaw.
5: Yawa, uy.
1: It's me soon. Iyon ang Ginoo.
5: Ang tanaw, ha? Nagmo na Ginoo lagi ko.
1: Umalis siya. Pangandam na kamo. Ang mga tabang tao na nga tulog lang. Wala na minaw.
5: Gabako, manggil siya.
1: Ika na katalagman. Ipakita niya.
5: Oh.
1: Nagbiyahe ko, igunitan ko.
5: Sus, kuyawa. Iyok
1: mo siya nagunit.
5: Kuyawa, ano?
1: Isun, niyok siya yang eh. Sa'yo ba, balik mo mo. Ay, nag-ibalawa lang yun, oh. Tanawa niya yung palibot. Mortigson.
5: Oh.
1: Mata rin.
4: Ah, tanawa ha, kaning ni ang kuhan man siya. Kanang na ang mura man siya o kanang butag trabaho ba kanisa sa construction o kung sa bagha kay kung sa man siya nga na may kuwan na kanamit ang suot sa tawagan ng kuwan kasamang Jerome kanang na ay mura gisuot pitas kung sa kanang sa construction o skarsada nga na mo gilak-gilak po ba sa kitawag ani. Ah, pero unsa man ni ka siya amot lang ka o kanang na ang pero na may sakyan nagbingon ka nga palitan o dili ni tarog pangisip na masulod sa kyanan. Nagipa-drive man siya, naka-drive man. Ha? Pero kuya, uning iyang kuha, no'y kay maka, hamurag pagkapanglimbangot sa balahibo ni. Ha? Kaning iyang istorya, mga suki, hindi paminaw, ha? Makinibahin na sa datod ka na to, sa Life Extension Vitamin D3, alang sumagikso na mga naminaw sa garon, ha? Ito mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes. Ito mga diabetiko ng mga naminaw na to karon ayaw niya nagpasagdi makasama kay naa na tayo maayo kayo para ni ana ang Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makasama kung ikaw dunay diabetes, tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Unya, kung dili gani, inana kadako ang budget, pwede rasad og duha. Pwede sag tulo, no? Tulo, usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Vest di ay, no? Salamat kasaman, Janry. Safety vest, ha? Salamat di kasaman, Digicans Hair, da. No, nga to ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mayo kini makasama nga imnon sa to ang magkaisunan nga adunay diabetes. Kwanlitan, kung walay diabetes, duha lang ka soft gel, pang maintenance lang, usa humagpamahaw o usa sad sa humagpanihapon. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Amayo kay ni sa kagisuportahan ni sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. Onya high quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA, certified ilisil, aron malikayan ang pagkapiki. Ato mga naminaw, mga kaigsuna na to, mga tanaasa man na kasamang benzi mapalit kay doon ako'y kailang dunay diabetes. O, ikana. Kung naakadre Cebu City or makaari ka Cebu City, nana sa may Cebudok building. Ano sa may Cebudok, ari ka sa Cebudok Hospital. Mangutana ka sa gwardya diha asa man ang opisina sa Life Extension or kanang clinic sa Life Extension. Pwede po, og naan sa uban nga mga butika, ha? Naan sa uban nga mga butika pharmacy, ha? Nasa nas uban nga mga pharmacies diri sa downtown area. Og diya sa inyong mga lugar, sulay lang pangutana ina Life Extension Vitamin D3. Onya, ang diri sa konsolasyon nila nga clinic na asa may atbang sa Jollibee's Konsolasyon, padong kasod sa merkado. Dito makasama sa Negros Oriental, nasa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal, ang ilaha nga clinic. Nindot aning ilang clinic kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado. Pero ang uban nga mga butikag farmasya naasad, no? Sama sa La Nueva Pharmacy, no? Naasad sila ay kanang naang stock sa Life Extension. Pero ang ilang nga check-up na sila mga clinic, libre ka na, ha? Ito mga nanay, mga tatay, basta magpa-check-up, ganin mo anha sa kanang naa nga si Budok diha sa may Life Extension Clinic. Anya si Corazon Asusina Taniola Marites Denela. Ana minaw sad nato karon ha ambot na ay naabay ga drive natulog agoy. Amurag lain na servensi. Anya si Doy Tonyong ha dong kuan. Si dong Tonyong Santa Ana tanghiya na minaw nato dia sa Kantila. Meraluna Batuka na minaw sad nato si Ronnie Kuang Diaz. Abasin sad og anxiety attack ni Poda lisod sad baya na kasama. Malagi taon. At taga-asa man na sir, wa man to nakuhan kasama, murag diri raman sa kuhan ng ila, ha? Kanan diri sugbo, Mindanao ba ng ila? Lucy Datulaita Elevera na minaw sa dato karon. Okay, oni ni sinya si kasama Jerome Yap diri nga mo sayo-sayo taghuman makasama tungod kaya to ang mga komersyal na medyo daghan pakaayo purabuyag. Oni ya, padidit uno siya sayo po. Anya, ito na lang yung kuanon ha. Tuwa na lang tiwasone sa sunod simana puhon. Makasama diri sa tuwa nga pagkulo kabildo. Salamat kay ninyo. Nya 3 minuto sa langpod sa dili mag-alas 12. Pero tungod sa kadaghan sa ang komersyal na kaya abot pa kuno ni alas 3 kape, no? Komersyal town. Salamat kay sa yung pagiguban na kuha sa inyo ha nga pag-duyog no, sa itong programa karon. Antod sunod simana na usab ha. Dungog-dungog ta makasama. Ang alam na lang, sige natin kumpirsa sa DYH Experiment Cebu Auto Station Manager Tony Rufil Fernandez Banyo. Ang kabadiris master control si kasama ang Kisos Minya, kasama ang Jerome Yap. Despigas lawa, kasama ang Gerald Albios, Oliver Atis, Rubil Boiser at ang Chief Technician. Kung alam niyo, boss, galagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ng salamat sa dekay si Romel Sibilia Angot na minaw sa nato de sa tuang application na sa tuang app. Salamat sir ha. Kung talagang boss nga lagat sa kahanginan yung radio man Benji Olpos Tanghian ang manamit kong nagis pagingon ang Diyos magauban ka na tuntanan at ang dapit dugsan ng panahon Tatak RMN. Straight to the
3: point. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Bag-

0: balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil. Ug mas maayo na pud akong pamati.
1: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Bag

0: sa early yes. morning para maprotektahan ang imong skin sa mga abog, mga uban pang mga particles nga mamahimo inong makaklog sa imong skin pore. Ikaduha, kani pong atong said celebrity Kojic Soap, nindot kini siya gamiton sa gabi sa dili pa ka matulog kay ang ato amang gong skin ni kagabi mas active nga ma-produce og oil, no? Pinaagi sa ato ang said celebrity Kojic mapugngan ang excess oil sa atong mga skin, sa atong mga nawong, and makatabang pahinoon nga mas mais-is ang atong panit. Timani kanunay gsuon nga ang said celebrity beauty soap adunay glutathione, and of course ang said celebrity Kojic soap adunay kojic. Munang nindutan kay ni siya nga ipares sa paggamit, ilabi na gyud ang said celebrity beauty soap sa adlawan and said celebrity soap, said celebrity Kojic soap sa gabi para mas radiant, mas blemish free, and mas younger looking kining atong mga skin. Dili po ni siya para lamang sa mga kababayanan, ha? Appeal kini siya sa mga kalalakinan. Gumikan kay kitang tanan, parehas man tang mga skin nga magproduce og sobrang oil, no? Og pinaagi niini, matabangan na to ang atong mga skin. Ang said celebrity beauty soap adunay glutathione, og usabang said celebrity Kojic soap adunay kojic nga makatabang sa atong skin. Sir John, salamat sa kahigayunan nga nagkauban na po kita o usab sa mga kahigsunan na ito na karoon nga nakakatuon na po o panibago na pong mga information sa ito ang tuluman ng hugyawan sa said panyawan.
1: Yes, salamat kay Sir Rick no, another chance na po no, uta, patayin pag-iapon sila sa pag-subayimbay na itong programa.
0: Sa mga kahigsunan na ito na karoon nga nag-aangkon ng mga problema sa lawas ni Manny, nga doon ay pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing. Basta tatak said marketing, tatakining magaling.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga banatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said panyawan plus mangosteen, said panyawan with garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix. Ug ang mga sabon nga said celebrity beauty soap ug said celebrity kojic soap, hugyawan sa said panyawan. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon sa sulod nga higayon.

0: pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas ga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Zen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
2: Ang pending sa doktor mao tong bag-a tinai. Og sige ko ay butod.
3: Dili sakit.
2: Sakit gani. Palit na lang ko si Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag og tuhapon, nauli ang jugo sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo sa Seed Capsule kay nakatabang jud nagdako sa among pamilya.
1: Seed Panyawan Capsule with Mangustin. Epektibo, garantisado, makaayo. Seed Panyawan Capsule with Mangustin. Mapalit sa mga butika.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
5: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo.

0: official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, RMN Cebu, mga kasama, alas 4.35 na sa buntag. Headlines. Uluhan sa itong mga balita karong buntaga. Sa balitang national, tropical depression nga anaapas sa gawas sa Pilipinas. Gipaabot nga makasood sa nasod karong gabi o ugmang adlawa.
5: Senador Alan Peter Cayetano, nibuhig bago nga mga akusasyon, batos pipila ka mga senador nga sakop sa mayuriya.
4: Balitang lokal, mga electric o private wells sa Dakbayan sa Sugbo, mabutangan na sa konseyo sa syudad o metrohan sa tubig.
5: Samtang mga flood control project sa Barangay Tipolo o Banilan sa Dakbayan sa Mandaway, hapit na makompleto.
4: Balitang abroad, U.S. Vice President J.D. Vance, dili na muadto sa Switzerland, alang sa U.S.-Iran talks.
5: Sa negosyo, big-time oil price rollback, paabuton karong sunod simana.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Gising na!
6: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, buenos dias.
5: Mabuhay, Pilipinas.
4: Tungod kay nagunang minungdanon.
5: Naguna ka.
4: Kinyang unang radyo.
5: Unang balita.
4: Ihatod ang mga impormasyong ang ayan ni mong masairan.
5: Ang ayan ni mong madunggan.
4: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
7: Gising na!
6: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Good morning, good morning, good morning mga kasama, mayong buntag. Mayong buntag, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Welcome sa itong program, Unang Radyo, Unang Balita, adlawng Sabado mga kasama. Hunyo 20, tuig 2026. Kumusta man inyuhang kabuntagon karon? Mayong pagpaminaw sa ato ang CBA ng DYHP RMN Cebu 612 sa inyuhang mga dial mga kasama. Ingon man sa itong mga kasama ron nga nagtanaw sa itong Facebook Live DYHP RMN Cebu sa ato ang social media platforms. Ingon man sa ito ang DYHP app. Mayong buntag, kanyang tanan, happy weekend. Kumusta man ang inyong kabuntagon mga kasama? Sa ngaan sa kinadibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu kami inyong mga tigbalita.
5: Kinaing ni Radio Man Ken Galinea.
4: Sa ngaan sa ni Radio Man Arnold Bustamante. Kini si Radio Man Remart Pugoy. Kutob alas 6 mga kasama ning sayo sa kabuntagon mag uban-uban ta. Ato ang siren ang nagunang mga balita ning kabuntagon sa adlawng Sabado. Good morning kaninyong tanan sa itong mga kasama ron nga pahuway kasamang Ken kay weekend. Pero ang uban, dunay trabaho mga kasama, no? Sana ay mga trabaho karon. Amping mo sa inyuhang pagbiyahe mga kasama. Ingon man sa ito ang mga estudyante karon nga ni pahuway. Nakapahuway yun ato ang mga tinunan karon. Ato ang mga magtutudlo. Good morning sa ito ang mga kasama ron nga mga motorista, mga sayong nagbiyahe sa kadalanan. Amping mo sa inyuhang mga lakaw mga kasama. Sa ito ang mga suking tigpaminaw diha sa Carbon Public Market. Mga tindero-tindera nga sayo pa lang sa buntag ng display na mga kasama sa ilang mga paninda. Good morning sa itong mga kaigsuunan sa buhay.

0: Hola, Leyte. Ug sa uban pang mga kasikbit nga mga lugar ug lalawigan na naglanog-lanog ang DYHP RM and Cebu, mayong buntag ngadto kang Diding Adolfo Pescadero. Good morning, watching from Bonifacio, Misamis Occidental. Good morning kasamang Raymart, kasamang Ken, always watching and listening from Minglanilla. Gikan kanan kasamang Michi Ribusura. Ako diyang i-shout out din, i-greet kasamang Ken, ang suki nga karindirya dito sa Mua, diya sa City Tangili, Busay, Cebu City. Sila si mga staff ni sa M&F Karindirya, si Ma'am Floor Harden, Juliet Perong, Alpi Sahol o Krisa Kapsa. Sayo kaayo, nag-ablip lang nila sa Kadlaon, ilahang karindirya, naglanog-lanog na ang unang radyo, unang balita. Ngadto na sa program ni kasama Attorney Rofil, hangtod na sa drama nato. Good morning kanyang tanan diha, mama. Mga kasama, nagpadayon ang atuang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Dindo na mo'y chance nga makadaog. Og 200 pesos nga GCash. Basta masunod lang atuang pinakasayon nga mga promo mechanics, mga kasama og mga idol. Sa inyo na kaayo, dapat naka-follow mo sa atuang Facebook pages, DYHP RMN Cebu, o sa Facebook page ni kasama Attorney Rofil Fernandez Banyok, na ay blue checkmark, mga kasama, verified nga account. O niya, ayaw kalimot nga i-like o i-share nga ang program kung buntaga, unang radyo, unang balita. O niya, dapat makatubag mo sa saktong tubag sa atuang pangutana karong buntaga. Okay, niya na ito ang question. Unang hugna sa ito ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo, mga kasama. Standby sa itong pangutana. Unsay mahitabo sa oil prices sunod simana? Rollback ba o oil price hike? Okay. Again, mga kasama, ito ang pangutana karong buntaga. Unsay mahitabo sa oil prices sa sunod simana? Rollback ba ang mahitabo o doon na ba'y oil price hike o pagsaka, mga suking tigpaminaw? Answer na. Ano na mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash gikan sa muang sibiyaanan. Good morning ato kang Clara DiPeo. Good morning sa tanang mga listeners. Thank you. Lina Brose, Lina Bruce. Good morning, Ma'am Ken, og Sir Raymart. Shout out mi diri sa Lower Tabucanal, Pardo, Cebu City. Good morning kanyang tanan. Gikan ni kasamang Lina Bruce. Nagtanaw po sa to Facebook Live karon si Wizel Gage. Good morning, DYHP RMN Cebu, sir, o Ma'am Ken, and God bless you all. Tigpaminawan sa DYHP, good morning. Gikan ni kasama nga Rosita Tixon de la Torre, mayong buntag. Mga kasama, pwede pa mo padangat sa inyuhang mga tubag, ha, sa tuwang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kaya samtang di pa na mo i-announce ang winner, dayon mo diha ang pagpadangat sa inyuhang tubag. Kaya yawat na lang kamo'y makadaog sa tuwang 200 pesos nga pa GCash. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Clara DiPeo, si Jiffy Larino. Yan, na dito'y pa-shoutout din hiya. Ito ang sukitig paminaw sa Minglanilla. Maayong pagpaminaw sa ito ang mga kasama diha sa lungsod sa Minglanilla. Si Danilo Yunzon o si Dory Yunzon. Greetings pinaagin ni Joseph Bong Rico diha sa Dakbayan sa Minglanilla. Good morning, lungsod sa Minglanilla. Oras, mga kasama, alas 4:44 na sa buntag. Samtang ni mga oras sa tuang siren, ang presyo sa nagkadaiyang mga produkto diha sa Carbon Public Market. At ang dawato na tuang market man, kasamang Jesse Sumampong. Yes, kasamang Jesse, good morning.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, mayong buntag kasamang Wimart o kasamang Gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumpahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag dahil ni atig ni Kuya niya sa Ati Elmaris Itiri sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo dahil, may buntag niyo dahil, Kuya. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga prutas diri sa Carbon Public Market. Pinya, si Tinta ngadto sa 80 ang kilo. Pakwan, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 80 ngadto sa 100 kilo. Apple, 10 buok. Orange, 10 buok. Lakatan, 50 ngadto sa 80 kilo. Mangustin, 150 kilo. Avocado, 110 kilo. Dragon fruit, 180 kilo. Grapes, 250 kilo. Green and red apple, 35 ang buhok. Rambutan, 140 ang kilo. Durian, 180 ang kilo. Sinaguilas, usagatos ngadto sa 120 ang kilo. Kasama mo sa Market Report, ako ang inyong Radio Man. This is Mampong DYHP Tatak Arimen.
2: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, tutok presyo sa merkado. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 4:47 na sa buntag. Ito ang sublion tungod kay nagpadayon mga kasama ato ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Alas ato ang unang question kaganina, unang pangutana mga kasama. Unsa may mahitabo sa oil prices sa nasod sunod semana? Rollback ba or doon na ba yung mahitabong oil price hike? O answer na mga kasama, nga importante nga nakasunod mo sa ato ang promo mechanics, nakafollow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. Nga ayaw kalimot nga i-like o i-share ang ato ang program karon unang radyo unang balita. Kaya aron doon na mo yung chance mga kasama makadaog o 200 pesos nga GCash gikan sa amuang sibyaanan. Good morning mga kasama. Akong i-shout out Ma'am Josephine Suwan o iyang mga kauban nga senior citizen of Barangay Capital Site, Cebu City nga naminaw sa unang radyo unang balita sa DYHP RMN Cebu. Daghang salamat gikan ni kasamang Pubring Sugbuanon. Good morning, Sir Remart o Ma'am Ken. Watching from Hipodromo, shout out sa taga Bajan Island. Pirmi naminaw sa DYHP. Si Jesse Cantila, salamat, God bless. Ikan ka na ni kasamang Melba Iyak, bahinting diya sa Barangay Hipodromo. Good morning, at to sa tuang Ubang viewers sa DYHP Airmen Cebu Facebook Live, si Emily Miao Uta Dora, good morning. Mark Osoresco. Standby mo makasama kay ito ang i-anunsyo ato ang winner unyang taod-taod. Unya atang ipakay do na patay ikaduhang hugna pod mo kaduha man ni ato ang duha ka hugna man ni ato ang pa premium pa promo dinhi sa ato ang program karon. Oras makasama alas 4:49 na sa buntag. Dugang report og situationer report diha sa gawas ning sayo sa kabuntagon. Tanawaton, kasamang Radyoman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane. Good morning. Happy weekend.
3: DYHP RMN Report.
4: Morning, kasamang Remart o kasamang Ken. Yes, happy weekend, kasamang Remart. Marag makapanghupaw na punta kasamang Remart, Ken. Mawai ta, ugmang adlawa kasamang Remart. Last nga kudkod garong simana.
0: Last nga hunat, so, kasamang Jane.
4: Murag dali ragid kayo kasamang Remart, no? Murag pa ko sa dasundod sa simana, murag Lunes pa man to gahapon kasamang Remart. Yeah, wara damha sa usa ka pagpamilok. Kaya sa Baju naman po, laing sumana na po ang nahuman. Matubang na po taglaing sumana kasama ang Remart. So, puwerte ragi yung dali ah, sa adlaw, sa panahon kasama ang Remart. No, murag na ganita itong atunga sa tuig this meal by design. Inana ka pas. Murag kwanyan ra, murag tulog-tulogan ra kasama ang Remart.
0: Murag time-lapse kasama ang Jane.
4: Murag time-lapse ragid kasama ang Remart. Pero, karon mo, tagtag paghulagway na agyapon tabi rin may iskaryo kasama ang Remart. Pero, aderita sa Pika side kasama ang Remart, tadong tadin niya sa may barangay Kamputaw nga side. So, atong tagaanong paghulagway kay medyo doon nagyapon tayo na sinabi nga pag-uwan-uwan, pero mura gabiin ni kasamang Remart, mura gili noon usog. Mura ting-uwan na yun, noon ang buwan gid sa Hunyo kasamang Remart, mura ting-tungnaw, mura ting-uwan, mura makasinati na gintag sa dunsun na pag-uwan in arong mga buwan na gini noon kasamang Remart. So mura wabaka po tayo bagyo nga umaabot po, no, kasamang Remart.
0: Naag yun kasamang Jay, naag, laumani makasud sa far, karong gabi iugma, mauni? Oo.
4: O dahil ning murag sugod na og pagparamdam kasamang Remart. Murag na dahil padong na dahil ning no. Murag bawi-bawi na po ni kasamang Remart, no. Kasi mga miaging buwan. Grabe po ang ato ang nasinati nga kainit. Grabe po ang pag-uga sa ato ang mga yuta kasamang Remart. Grabe kainit sa ato ang panahon, kalibot. Mali karon nga murag bawi-bawi po na itong panahon. Nakasagunso na po sa og sinati o pag-uwan. Karong mga orasa hinoon kasamang Remart, walay pagpanaligsis. Ma ato ang nasinati, pero maog yapon ang ato ang nabantayan sa ato ang kalangitan, no, nga medyo naagi pagpanag-uma. Murag na kuan yun, eh. Taod-taod siguro anay ka sa mga Remart, makasinati na po ang mga pagpanaligsis. Pero hinoon gahapon, ato ang nabantayan na taligsis ragit kutog ka sa mga Remart. Wala tayo nakita, wala tayo nasinati na kusog yun sa itong pag-uwan. So, ang ato ang kadalanan karon din yun, ay part or ay portion sa ato ang karsada kasama ang Remart nga napagay mga tubig nga naglumong, no? Pero inoon na ang ato nga ang bahin sa ato ang karsada, ang kasagaran yun nga agian sa ato ang mga kasama o ang ato ang mga idol nga magyahi kay ugar man po ginoon sa ayo. Pero karon ato na bantayan kasama ang Remart nga adlaw Sabado, murag busy kayo ang ato ang kadalanan karong mga orasan. Daghan na kayo itong mga nakita, no? Ang ato ang mga biyahera ng mga kasama nga nag-iyahay na pagpani kay Sikay kasamang Remart.
0: Ting uli man kasamang Jane. Ting uli. Basta weekend.
4: Ting uli sa mga artista kasamang Remart. Mga term. Uli ang mga artista. Kaya mauna po din taon ni, no, ang ato ang panahon nga makauban po na ito atong pamilya kasamang Remart nga ito sa probinsya. So, muraga, uban, gahapon ang uli kasamang Remart. Gahapon, guro sa hapon, or sa gabi, pero kasagaran din no ato mabantayan or mapunog gid ang ato ang mga terminal ari naging mga sabado ka sa mga remark sa mabawi na makauli kay dali ra kayo ang adlaw eh, Domingo sa hapon mabalik na pud sila kay
0: tingkod-kod na pud dali na kayo kasama Jane kanang bitong sabado sa gabi matug ka nya ikaugma Domingo. Ya, dali naman kayo muudto mo hapon mo gabi eh, awan na eh. Ikaw mang tulog, Lunes na pod.
4: Dili ra gyud murag ba pamilya na to kasama mga remart do murag kuwang ang usa ka ay. Murag sa kuwang ang usa ka adlaw kasama mga remart tong pagpaka. Sa pagtuyok gyud sa orasan. Dali kaayo gyud ang oras kasama mga remart no. Pero pasalamat gyapon ta nga kada adlaw maka kuwang gyapon ta kasama mga remart no maka atubang gyapon tag lain-lain adlaw. Niya mao na ka humana ta sa usa ka semana mo atubang na putag
0: laing semana
4: sunod semana kasamang remote sa mao na ato ang pagaan po og pagtagad ang mga panghitabo dinhi sa ato ang palibot eh, ingon man po sa mga probinsya dinhi sa lalawigan sa Sugbo kasamang remote no ang mga updates ang mga trash ko nga balita nga pwede po nato nga makuha o mahatag sa ato ang mga suking pigpaminaw. So far, kaya na lang siya nga ito ang update niya sa mga remarks. Gigan din siya ato ang nahimutangan sa Maya Spargo Street, Mindakbayan, Susumbo. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP, The Back Orman.
3: Radyo Mo Nationwide, DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide, number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN, Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita. Gising na, bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
0: Nagasalamat ka sa mga radyo man, Jane Galliardo, sa imuhang situational report diha sa gawas ning sayo sa kabuntagon sa adlawng Sabado. Nagtanaw sa to Facebook Live karon si Lucky Man watching from Riyadh, Saudi Arabia. Mayong pagpaminaw sa tumaka kasama og mga idol diha sa abroad. Depende mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, depende kung unsang orasan ninyo madungog og makita to ang CBA karon. Good morning kasama Ray Mart, greet ko og happy birthday, happy 22nd birthday sa among anak nga si Joyce Makabenta from Kananga, Leyte. Gikan ni kasamang Alice Makabenta. Good morning og happy birthday sa imong anak, ma'am. Mga kasama, nagpadayon na to ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Unya, ayaw mo kalimot mga kasama og mga idol ha nga sundon ang ato ang promo mechanics. Unsa may ato ang promo mechanics? Sayon ra kaayo. Una, dapat naka-follow mo sa muang duha ka Facebook pages, no? Una, sa DYHP RMN Cebu. Ikaduha, sa Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Fernandez Banyok. Yeah, makita sa ito ang Facebook Live karon. Again, dapat i-follow ninyo ha ang DYHP RMN Cebu Facebook page o ang personal Facebook page ni kasamang Attorney Rofil Fernandez Banyok. Unya, ikaduha, ayaw kalimot nga i-like o i-share ang ato ang program karon, unang radyo, unang balita. I-like ato ang program karon, makita ni ato ang live program karon, live stream sa unang radyo, unang balita diha mismo sa DYHP RMN Cebu Facebook page o sa Facebook page po di kasama Attorney Rofil Fernandez Banyok. So i-like na o i-share. Unya, tubag mo sa ato ang pangutana. Aron doon na mo'y chance nga makadaog og 200 pesos nga GCash. Unsa may itong pangutana? Ang pangutana mauni. Unsa may mahitabo sa presyo sa produktong petrolyo sunod semana? Mukunhod ba o musaka? Doon na ba'y oil price hike? O doon na ba'y mahitabong oil rollback mga suking tigpaminaw? Big time rollback ba? O doon na ba'y oil price hike. Tubag na. Unya, ayaw kalimot nga sunda to ang promo mechanics mga suking tigpaminaw. Oras alas 4:58 na. Unya, dugang greetings din hi mayong buntag sa tanan. Gikan ni kasamang Atos at Tumimbang. Good morning. samtang ni mga orasan mga kasama. Ato ang siren ang lakat sa panahon ilabi ng gilauman nga musod na banig kasamang keno sa Philippine Area of Responsibility kun PAR ang kining low pressure area o tropical depression gawas sa PAR gawas sa Pilipinas kanus sa kaning musod no dinhi sa ato ang nasod mga suking tigpaminaw.
3: TYHP una sa lahat. Weather update.
0: Magkasama to ang siren ang update kalabot ni aning tropical depression nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility aron nga masayod ta mga kasama unsay mga gilaumang epekto ni ini musud ba ni unsay mga epekto ni ini sa pagsud sa nasud dinhi sa Pilipinas. At makauban mga kasama tong weather specialist gikan sa Pag-asa DOST Central Visayas, Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning.
5: Hello sir, good morning sa atin ato di sir no ug sa mga suking tigpaminaw. Ug mo ni ang atong pinaka latest weather update para sa adlaw June 20, 2026. Ang atong ginamonitor sa gawas sa atong Philippine Air Responsibility nga si tropical storm nga si Mikhaila kay makita nato sa gilayong 1,685 kilometers silangan sa South Eastern Luzon. And nani siya hangin nga mabot up to 75 kilometers per hour and gustiness nga mabot 90 kilometers per hour. Kini siya kay pairog sa west-northwestward direction sa gipaspason nga 35 kilometers per hour. And kini siya kay musulod niya sa itong BAR by late June 20 sa gabi or June 21 sa buntag. And as mo sulod niya kay iyang kategory kay mo pasaka from tropical storm to severe tropical storm and mo napod niya sa chance mahimo unto typhoon category po. And para sa lain bahin po ng easterlies kay mo niya ang hangin ikan sa dagat Pasifiko ang naka-epektar nga rin sa may central and southern Luzon. And para naman sa itong forecast weather condition din sa Kabisayan kay makasinati ta o panagsang mapanganurun nga to sa mga panganurun ng kalangitan inubanan ni mga katagatag ng mga pagulan mga pagwanugdug o kilat tungod ni aning easterlies and ang kanipong sa may eastern part sa Leyte labi na sa eastern summer and nga rin sa may southern Leyte kay makasinati sila og trough of aning itong bagyo and tungod ni aning posibilito ay makasinati aning mga flash floods or landslides labi na sa mga kusog ng mga pagulan. And alang sa itong hangin o karagatan dinhi sa Kabisayan kip nangyari sa Metro Cebu kay makasinati ta o hinay ng sa kasarangan na pagurus sa hangin gikan sa Amihanan Silangan ng sa Amihanan Kasadpan and ang atong kadagatan kay malinaw ng sa kasarangan ang mga pagbalot. Din siya Cebu atong karagatan kay muhuna sa niyang alas 7.30 sa buntag and mutaob naman po unyang alas 2.30 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw is nasa 27 to 33 degrees Celsius and haring adlaw na to kay musilang unyang alas 5.24 sa buntag and musalop naman po unyang alas 6.07 sa kagabi yun. And Philippine Standard Time is alas 5.02 na sa Kabantagon. And yes, dahil lang ako to, bigyan rin sa Batandes, di pagkasamatan, kinisi Patrick Limacog, may hubuntag ka na itong tanan.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Nagkasalamat Sir Patrick Limaco, yan sa Pag-asa Mactan sa tuang update sa tuang kining gilaumang pagsud sa Tropical Depression. Gilaumang musod din sa nasod o sa Philippine Area of Responsibility karong gabi iugmang adlaw mga kasama. Niya standby mo. Niya maki-update ang pirmi sa Pag-asa Central Visayas o din sa DYHP RMN Cebu aron nga mamonitor nato mga suking tigpaminaw ang kining tropical depression. Kumusudan ni sa Philippine Area of Responsibility kasamang Ken, tawgunan ni Bagyong Francisco. Magkasama sa dipatamo pahinumdom, again, nagpadayon na ito ang DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Nga doon na mo'y chance nga makadaugog 200 pesos nga GCash. niya. Importante kaayo mga kasama ang naka-follow mo sa tong Promo Mechanics kay nakabantay mi, nakabantay din ka sa Mangki ang uban nato nga mga kining mga ipadangat sa ilang answer naka-lock man ang profile kasamang names no, which is lisod damo pag verify mga suking tigpaminaw kung gi-like bagyo ninyo or gi-share ang ato ang program unang radyo unang balita kay pipila ninyo nagkuan man private man or naka-lock ang inyuhang profile sa inyuhang Facebook. Kay again, ato ang Promo Mechanics dapat naka-follow sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang Attorney Rufil Banyok o ni naka-like o gi-share po ang atong program unang radyo unang balita. So, dili na mo ma-verify, di na mo masusi, ma-check kung inyo bang gi-share ato ang program tungod kay ang pipila kaninyo naka-lock man ang profile. So, ikuan lang sana, i-public lang sana sa hamdang karon kasamang Ken, no? Uni, pwede na pong ibalik ninyo, depende po sa inyong haman ni kining katungod man po ni sa privacy, no? So, ato yung advice nga mas daling ma-check kung kuan kay masangu man kay sakto inyong hang tubag uni inag-check na mo sa, kung naka-share ba o naka-like sa among program unang radyo, unang balita. Maglisod data kay naka-lock inyo hang profile. Oo. Again, ato ang question kaganina, kung sa may mahitabo sa presyo sa produktong petrolyo sunod simana, rollback ba or price hike? Saka ba o mukunhod? Muna mga kasama, standby kay doon na pa po tayo ikaduhang hugna sa tuang nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win a promo. Mga kasama, alas 5 size na, standby alang sa detalye sa itong mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako dahil si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
10: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Ito na higit pa matinig.
9: Daghan, high blood, sisakit akong oong, lipong-lipong ko.
10: Karoon ka, nakain na mo po yung ma'am. Ito na yung sumayon itong higit pa matinig na rin.
9: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Mga na nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-relieve ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.

0: Polycopper, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkong hiyahay.
3: Pwede lang. Makakas. Bilay mo ito.
2: So ano ka? 90 na ka.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
10: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
12: ECS!
13: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangungkong makabloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
5: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kanibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart 2.
10: Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yung nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio. Huh? DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa
14: naayo na ako.
12: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
16: Ohoy! Kidney care time!
17: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Zed Health Report.
4: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ako kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
20: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
21: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
20: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
21: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
22: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Kulita salbida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Ma'am, may buntag si kinsa day ni?
24: Ako si Liling Sarbida.
23: Taga-asa day ka ma'am og ilay mong edad?
24: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
23: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
24: Ang akong sakit diabetic og high blood.
23: So, sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
24: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
23: Nya gidakop si diabetes.
24: Oh, nya diabetes.
23: Sakita na high blood diabetes pa.
24: Oh, diabetes sad.
23: So unsa pagi mong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
24: Akong mata dili kay ko kakita blurred akong pananaw.
23: Yeah.
24: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic ug sa akong high blood.
23: Kamusta na ang imong diabetes ron?
24: Wala na, niubos na nga akong sugar ug akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
23: Nya yeah. Unsa ma'am pila ka soft gel day ang imong ginainom anang Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
24: Tulo ka buok.
23: Tulo sa usa ka adlaw.
24: Oh, buntag udto og hapon.
23: So nindot na kay imong paminaw ron.
24: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
23: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina maintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
24: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
23: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
24: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan ni.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Sir, kinsa lay mong pangan? Taga-asa ka o pila yung edad?
25: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
23: Unsa day mong sakit day sa una?
25: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na-hospital ngay ko tungunan niya kong sakit.
23: Sir, unsa day mong namatikdan na nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pa kakainom o Life Extension Vitamin D3?
25: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas ba, makalakat na ko.
23: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ninyo mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
25: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
23: Pwede nimo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
25: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
22: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
20: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
26: Oras mga kasama, alas 5:19 na.

0: So di pa sa detalye sa itong mga balita mga kasama. Ato asang i-anonsyo kasamang kena ito ang winner sa itong unang hugna sa DYHPR MN Cebu Answer to Win promo. Una naman tayo winner kasamang Ken. Sa itong pangutan na kaganina mga kasama, kung sa may mahitabo sa presyo sa produktong petrolyo sunod si Mana, rollback ba or nabay mahitabong price hike? Ito ang winner karon mao si kasamang Flor Deliza Katubay Bayato. Congratulations! Again, ito ang winner nga nakatubag sa saktong tubag o nakasunod sa itong promo mechanics. Mao si kasamang Flor Deliza Katubay Bayato. Congratulations, ikaw ang mananaog og 200 pesos nga GCash. I-message lang ang ato ang Facebook page o i-provide dito ang imuhang kompletong pangalan. Ingon man ang imuhang active nga GCash number aron ato na mo ma-send ang imuhang premyo. Congratulations once again kasamang Flor Deliza Katubay Bayato. Unya standby mga kasama kay do na patay ikaduang hugna sa ato ang nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win a promo.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: O karon sa detalye na sa itong mga balita mga kasama, sa Balitang Nasyonal, alas 2 karong kadlawon ang bagyo nga naapa sa gawas sa Pilipinas, mas nikusog pa o nahimo na kining tropical storm. Nahimutan kini sa 1,685 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Aduna kini hangin nga 75 kilometers matag oras duol sa sentro ni ini og unos nga 90 kilometers ang matag oras. Nag-irog kini sa direksyon mga kasama nga west and northwest nga gikusgon nga 25 kilometers ang matag oras.
2: Samtang sa laing balita ni buhi na sabog bago nga mga akusasyon si Senator Alan Peter Cayetano batok sa pipila ka mga miyembro sa majority diha sa Senado nga iyang gitawag og mga tuta o lapdog sa Malacañang. Si Cayetano miakusar sa bagong gipili nga Senate President pro tempore nga si Senator Vicente Soto III og Senator Rafi Tulfo nga mga lapdogs ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Senator Erwin Tulfo ginganlan sa ni Cayetano og tuta ni Senator Panfilo Lacson og si Lacson matod pa niya dili lang kay tuta kon itoy kon dili iro na gyud og gay na. Matod ni Cayetano ngang iro nagpasabot ni atong tao nga magsunod-sunod las kabaduan og musunod sa mga instruction.
0: Samtang sa laing balita sa kauluhan mga kasama, gipadapli ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kabalaka sa plano nga piliun sa majority si Senador Francis Chis Escudero aron mahimong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Marcos, ang rason kaniadto nga napugngan ang impeachment proceedings batok ni Duterte sa niaging tuig mao ang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar sa impeachment nga unconstitutional. Gipasabot ni Marcos nga walay kalabutan si Escudero sa pagkahunong sa impeachment ni Duterte sa niaging tuig. Subay ni inimatod ni Marcos nga dili igsapayan alang kaniya kung kinsay piliun sa Senado nga mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Samtang dugang balitaan ng paghihapon ng 18 ka mga kani bodyguards ni kani Kongresista Zaldi Co nga matambong sa hearing sa Senate Law Ribbon Committee human sa kausaban sa liderato sa Senado. Gipahayag kini ni Attorney Livy Baligod bisan wala sa makatambong sa consultative meeting nga gipahigayon ni Erwin Tulfo ni Senator Erwin Tulfo nitong Hunyo 8 bisan og naa sila sa Senate premises. Mato ni Baligod wa sila paibawa kalabot sa maong consultative meeting ug wa sila gi-require nga matambong. Tungod ini nagpahigayon na lang sila press conference para sa pagkasayod nila nga nagpadayon ang meeting ni Tulfo nakadesisyon sila pag-adto sa session hall apan pagabot nila dito mato ni Baligod gi-adjourn na usab ang meeting.
0: Sa laing balita, nabalik na kagahapon din sa nasod si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. human sa tulo ka adlaw ni nga pagduaw sa Russia alang sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Highlight sa mong biyahe ang pagpalig-on pa sa ligong kooperasyon tali sa duha ka mga nasod. Si Marcos ug ang Philippine delegation naabot sa Villamore Air Base kagahapon sa Pasay City pasado alas 4 sa hapon. Si Russian President Vladimir Putin ug si Marcos mao ang co-chairman sa maong summit. Subay niini ang ASEAN ug ang Russia nagkauyon sa mas lawom nga kooperasyon ingon man dialogo sa lain-laing aspeto. Apil na niini ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action alang sa 2026 hangtod 2030. Joint Statement and Concept Paper on Cultural and Energy Cooperation ug uban pa.
2: Samtang katapos ang balita gikan sa kaulohan, gipaybawon ni Senator Risa Ontiveros nga adto na nila i-anonsyo kung kinsa may mahimo nga presidential candidate sa ilang United Political Alliance sa wahi nga bahin karong tuig o kasayo sa sunod tuig. Sa nagagi nga mga buwan, daan ang gipadayag ni Ontiveros ang iyang kaandam nga mahimo nga standard bearer sa ilang grupo alang sa umaabot nga 2028 presidential elections. Samtang sa iyang press conference sa Sugbo kaghapon iyang gipahayag nga seryoso kini nga mikonsidera sa pagdagan pagka-presidente sa 2028 nga pinili ay dugang sa Senadora kinahanglan nga makapili ang ilang grupo og labing ligon, labing maayo og mas madanihon og malaumon nga tanyag alang sa mga botante alang sa umaabot nga pinili ay.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Kiniagong na paparuban, may galagi pala ang sa rabantog ng Erma Capsule sa Gabisan ni Mindarao, ang Koy Erma Capsule, suplementong agikan sa palya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatan may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa Koy Erma Capsule, kimuagtang ni sa mga balitian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug uban pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Erma Capsule. Ang Koy Erma Capsule, mabatok sa di may gala sa bisan sa ngamatang sa virus. Labi ka na may gala ng nunin na naghugan na itong virus kini may gala ang COVID-19. Huwag laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga vitamina nga naanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanine. Namuhatan ng may kalagkaligun sa kalamasan. Ang Koy Erma Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagit may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Everdrugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, o Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Erma Capsule sa Rose Pharmacy, Southstar Drugstores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Erma Capsule, barato na.
2: Taas ba ang presyon si Madugoy Kabadunay Hypertension? Basin taas si Min Sugar o basin may diabetes kan yung kamay baw. Ang taas nga level sa blood sugar magpagayagin sa arterial holes o mapalapon sa imong dugo ang sana karason. Nga nung magka-hypertension ka amutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kini sa pagkabuta pagraw sa imong kidney o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga sabad. Pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 rekrit charanti gikan sa palya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kutulado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 tagadlaw magkapalindot sa imong katug, magkapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension ug bisitaw sa mga klinika, di alternative medicine and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Naa kini mimutang di sa Media Consulim Street sa Busiri nga po ni matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
4: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance. Ang Syntrom Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium tumutulong sa normal blood pressure at chromium tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syntrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo. Ang atong mga immune cells makafunction sa magmaayo, makaproduce kini ang mga panaga. Mupatay kini sa mga viruses sa di panimusun sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation, number one kini katataka vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yung kamagkilangan lang ka nga mapakonsulta, pwede ka maka visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa inyong dugan pa nga mga or dugang tungod kay dunan ni Shai gi-offer nga libre nga consultation kada adlaw. Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado open ang mga Life Extension Clinic sa lain-lain nga mga locations ni ini. Dini sa Cebu City, unani mahimutang diri sa May Usmania Boulevard, Buyon aning Cebu Dok ug Cebu Gospel Church right side sa karsara kung paingon ka dinhi Capital Area. Diha sa Consolacion dira poy Life Extension Clinic kada mahimutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga. Diya sa May Jollibee, Dumaguete City, May House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka lang sa May Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo kontak ko na 416-1655, 0917-318-1161. Sa pikas nga bahay, ikaw magkanunay nga makonstipated, pag-inumaning Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga andaman ng Super Fiber, kung alam ka kung sa kabasog at tubig, imong imix dito ang usaka sa shake sa Super Fiber. Pwede nyo siyang imnon before ka mamahaw, kung aris sa buntag, kung aris gabi ka na before pod ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take niyo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit na sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants na pamatunan sam sa pagtuon. Nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, uguman pa. Maka-increase up kini sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Oras mga kasama, alas 5.33 na sa buntag. Samtang di anata sa ato ang ikadong hugna sa nagpadayong DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Kaganina ito anamang napahibawa ito ang mananaog. Laing mananaog na sa mga kasama o mga idol. Mas importante lang kayo nga nakasunod sa ito ang promo mechanics na dapat nakafollow sa ito ang Facebook page sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasamang attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya ayaw kalimot nga i-like o i-share ang ito ang program Unang Radyo Unang Balita. Karon mga kasama, standby kay ang ito ang pangutana maokini. Kinsa man nga senador ang nitawag sa pipila ka mga kauban ni ini nga matud pa tuta sa Malacañang. Giingon ka sa man keno nga nagsunod-sunod ra, magsunod-sunod ra. Okay, answer na mga kasama. Again, kinsa man nga senador ang namahayag nga matud pa pipila sa iyang mga kaubanan mga tuta sa Malacañang. Answer na mga kasama din sa itong DYHP RMN Cebu Answer to Win promo. Nga doon na mo'y chance nga makadaog o 200 pesos nga pa Gcash gikan sa among Sibyaanan. Oras

0: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Moc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Dayandat, nganong masulubuan man kanang naong nimo?
3: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niyang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom hantud na wala, wala na jud nakapadayon ang guiter sa akong liog.
8: Wala na ibukol
7: na. Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
6: The original Koy Herbal Capsule. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang.
9: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
10: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Set Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
13: Zed Health Report.
14: Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
13: Zed Health Testimonies.
14: Health Testimonies.
13: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
15: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabay na bista.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya mo na ba kanga ni balik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras mga kasama, alas 5:43 na sa buntag.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagbalikon sa atong immune system. Depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makapunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sudet sa Sugbo, naanin ni mutang sa Osmeni Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church. Og sa Konsolasyon, anaa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa rin yung mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, duol sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa rin yung matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
6: Aton sugato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini mo'y pinakaunang kape nga duna sa isagol nga Vitamin D3. Mawar magkakapina ka magka-Vitamin D3 pag yun. Plus, duna kini Rishi Mushroom Extract, duna mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yung kini o mangosteen nga fruit extract. Magkabato kini sa oxidative stress o kining daling kapagdaot sa itong mga cellula. Gumikan sa sobrang free radical sa atong lawa. Asmonang mga piganita kay lami kay ikapisay buntag Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka maka Vitamin D3 pagyud mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ni mga butika pero sa dina sa Life Extension Clinic.
4: Ronda presinto.
3: Atong oras mga kasama alas 5:45 na sa buntag. Samtang adita sa ato ang police report, kanya may banang adik gipadakop sa asawa kay matud pa nangulata man eh. Kasama mo sa balita Radyoman Paul Lauro.
4: CYHP Tatak RMN Report.
7: Radyoman Remark Radyoman Ken, ang asawa mismo na ayog tabang sa mga barangay tanod sa barangay Capitol Site og nisumbong nga gibunog og gikulata siya niining adik niyang bana. Diyan ni sa ilang lugar sa may S Capitol Hills Sityo Mahayahay, Barangay Capitol Site ni Gatong Dakbayan Sugbo alas 10 sa kabuntagon gidakop sa mga barangay tanod o gitugyan nganha sa Abellana Police Station 2 alang sa turo nga investigation ang bana ini si Leong Wong 43 anyos ang asawa nga 34 anyos nga si Sunshine maoy mibutyag sa mga barangay tanod hinungdan nga ni responde ang mga barangay tanod og ni dakop og ni assistar sa asawang biktima og gidadayon ang suspect sa Abellana Police Station 2 alang sa dugang pang investigasyon matud sa asawa nga si Sunshine. Galit lang ni abot kining adik niyang bana o pag-abot sa balay, way daghang pangutana, gibunog siya. Kasama mo sa Kapulisan Susugbo, kanyang Radyo Man po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
6: Samta si Senador Bob Aquino nagtingong mapalig-on ang National Nutrition Program dito sa Pilipinas. Kasama mo sa balita Radyo Man, Eli Bolonos.
4: DYHP, Tatak RMN Report.
8: Gitinguhaan ni Senador Bam Aquino nga papalig-on ang National Nutrition Program sa Pilipinas. Usa ka balaod dun ang ipalabang sa Senador nga mag-amindar sa Akta Republika numero 110-37 kung ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Alang sa Senador, ang nutrition may usa ka long-term investment alang sa human capital o ekonomiya sa nasod.
9: Ang nutrition po ay isang long-term investment para sa ating human capital at ekonomiya. Ang mga batang malusog ay mas may pagkakataong magtagumpay sa paaralan, maging produktibong bahagi ng ating workforce at makapag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang expanded National Nutrition Program na ito ay tutugon sa isa sa pinakamalaking reformang kinakailangan ng ating sistema sa edukasyon.
8: Ubos sa balaod ni Aquino, ginuso nindi ang halapad ng reforma sa kasabtang sistema sa nutrisyon alang sa kabataang Pilipino. Kinitong sa pagtuo sa Senador nga ang mga batang gutom di makatutok sa ilang pagtuon o maglisod paghinumdom sa ilang leksyon.
9: Ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon, isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto.
8: Si Senador Bam Aquino, nasera niya ang Senador, uubay na ang mga balaod doon ang ginuso o pending pass sa Senado, kaya nalakip sa Last Mile and Gida Schools Act, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Anti-Political Dynasty Law o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak. RNN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, dili na mo biyahe si US Vice President J.D. Vance paingon sa Switzerland alang sa US-Iran negotiations. Gipaiba usab sa Swiss Foreign Ministry nga gipostpone na ang talks tali sa duha ka mga nasod. Subay sa paninguha sa Amerika ug Iran sud sa 60 kaadlaw nga period pag finalize sa deal, mitakda na ang team og secret proposals alang sa pag-implementar sa 14-point agreement. Samtang gisaway ni Vance ang opensiba sa Israel ngadto sa Lebanon, ug mikonsidera sa pipila ka mga pagpangatake nga not acceptable. Ang Israeli strikes ni kalas na og 16 ka mga tao sa southern Lebanon sudlang sa usa ka gabi taliwa sa US-Iran agreement nga nagdeklara sa pagtapos na sa ilang gera. Kasama mo sa abroad ngayon gineyo Radio Man Marisa Abadiez, DYHP Tatak RMN. Katong mga malita, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml. 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Mas Batel, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo, nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Itong oras mga kasama, alas 5:51 na sa buntag. Samtang kini ko portion hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, mga idol, mga pisata. Tungod kay importante kayo kasamang Ken, nga ato ang sugaton ang ato ang matag-adlaw nga positibo ang atong panglantaw. Pinaagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini Rishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga adunay mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan sab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang alang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o kining kadali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot, o ang kapeng kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa Bohol, mapalit sabni sa mga Alturas Mall. Oras mga kasama, alas 5.52 na sa buntag, standby.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
14: Life Extension Vitamin D3. Dinuria
15: Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
18: Life Extension Vitamin D3 for long life.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
21: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
22: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong nga makahatag o basta utan o makamatay nga sakit.
23: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
24: Death begins.

0: Super Fiber, mapalit sa mga butika.
1: Oras mga kasama, alas 5.55 na sa buntag.
2: Mga kasama, di gin mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga idara na ta. Tinanatima si nati nga mga sakit sa dawas nga kaniadto sa batan-on pa ta. Wala nato kinimabatsyagi. O sakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhod, sakit ang tangkugo kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyon ang atong nga buluhaton sa balay kay na naman tay gipamati sa dawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta. Daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Munang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balapian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maong ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matagtableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Samtang sa dugang balita mga kasama, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni Saulo Gusab kagahapong adlawa sa ika-165 nga birth anniversary sa nasudong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bulonos.
3: TYHP Tatak RMN Report.
4: Gi sa ulo kusab sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ika 165 nga birth anniversary sa nasundong bayani sa Dr. Jose Rizal kaghapong adlaw. Kini plagi sa usa ka programa nga gibisuglahan sa Cultural and Historical Affairs Commission sa CHAC atawagan sa monumento ni Rizal diha sa Plaza Sugbo. Wa ito ilang opisyal sa sudan nga itambong sa maong kalihukan. Gawas lang ang Vice Mayor Tomas Osminya nga mausab ang chairman sa CHAC. Sa iyang mensahe gibalik sa Vice Mayor ang iyang mga obserbasyon sa kinabuhi ug legasiya ni Rizal. Alang kang Osminya, ang dawaton ang nasundong bayani nga usa sa mga Pilipino sa kasamtangang panahon.
5: Let's accept him as one of us, not someone who lived 165 years ago. So, if he were alive today, what would we tell him? And that's what I'm going to say. Happy birthday, JR.
4: Si Vice Mayor Tomas Osminya, Rizal, sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay, mao'y tema sa pagsaulog sa ikasyento sa 65 katuig ang kasumaran sa adlaw na tawhan sa nasundong bayani. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYH. P. Tatak RMN
3: Radyo mo nationwide TYHP Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, makaginawa og jutay ang mga motorista sunod simana tungod sa paaboton nga rollback sa mga presyo sa lana. Kinisubay sa ilang pagtuo nga resulta na kini sa pagkabot og interim peace agreement tali sa Estados Unidos ug Iran. Gibadabana sa Department of Energy kundi DOE nga ang presyo sa lana, posibleng anaana sa 70 ngadto sa 80 pesos kada litro sunod semana. Human gilagdaan nilang US President Donald Trump ug Iran President Masoud Pezeshkian ang Memorandum of Understanding nga tinguhang motapos na sa kagubot sa Middle East. Ang DOE ni paniguro gihapon nga padayon kining magmonitor sa sitwasyon taliwa sa positibong kalambuan sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug powerful corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Banyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
8: Samta mga electrical private wells sa Rakbay sa Subo, pabutangan na sa Konseho sa Siyudad o Metro Han sa Tubig. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Pabutangan na sa Konseho sa Siyudad o Metro Han sa Tubig ang tanang electric o private well sa Dakbayan. Ginitot kayo mga nag-iyan ini gingong walay water conservation measures o sa joint venture agreement kung JVA ang gidoso ni Vice Mayor Tomas Osmeña tali sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD alang sa mga katuyuan. Matod ni Osmeña nga ngayon lang papayroon ang nag-iya o mga electric wells sa syudad. Tungkol kay kinigingong nakapektos sa tulubdas tubig sa Dakbayan.
5: I am submitting a request that we actually attach meters to all the private wells in Cebu with the exemption of handheld pumps because that's what's being used by the urban poor. But there are many commercial establishments that are using electric wells and private wells. Now, this creates a problem. Well, obviously, number one, they don't have any conservation measures. So we have to make them pay. So then be careful about the consumption of water. It would still have to be fleshed out in details, but there are existing laws that will allow this to happen.
4: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, sinikaw sinihatay daw pagtugot kang Mayor Nestor Archival pagpirma sa JVA tali sa MCWD, samtang kini na ngayon sa opinion sa City Legal Office labot sa maong kasabutan. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radyo man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Nangita ka ba o gamahimo ni mo nga kasama sa pagatiman sa imong nga panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 na kapsula. Atong himayaon ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
8: Samtang sa pikas nga bahin, tay duga nga mga pahinumdo para sa ato mga kaisunan, para ma-maintain ang maayo nga panlawas. Kumusta mamo din ha? Kamong mga sayo kayong mangmata, kay mag-andam na para sa tibok adlaw na sad nga pagpanarbaho, labi na gyud kung physical nga kusog ang gigamit. Pero sahay, dunay mga adlaw nga papatiun nato nga manakit ning atong mga kamot, di ta kakumot, di ta kapangusog. Bano do sa ay, abot ni ristiil, murag dunay gapanusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, magka-apekto gyud ni sa atong paglihok-lihok. Mo nang dili pod nato angayan nga agwan tahon lang, kay di na unya ta maka-focus sa atong gibuhaton. Di nato ibaliwa unya pangitaan nato og solusyon. Para sa mga kugihan nato nga mga listeners din ha, nakabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan ninyo di ana nakasuway na pangiantos lang. Tungkol kay dili mamahimo nga muundang ta sa atong paginabuhi alas kaugalingon ingon man sa atong pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B Complex adlaw-adlaw. Dunay igo nga B vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So sa atong mga kugihan nga mga listeners, para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mubuhi, mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Atong oras mga kasama, alas 6:04 na sa buntag. Samtang kasama kayo, doon na tayo winner sa tuang ikaduhang hugna sa DYHP Answer to Win promo. Kaganina sa itong pangutana, nga kinsaman nga senador ang namahayag nga matud pa, pipila sa iyang mga kauban ng mga senador ang gitawag niya ga tuta o nagsunod-sunod lang sa Malacanang matud pa. Niya ang nakadaog sa ito ang promo karon tungod kay ni sunod sa ito ang promo mechanics o ni naka-provide sa saktong tubag sa itong pangutan na kaganina na saktong tubag Senador Alan Peter Cayetano mausi kasamang Lorcinda Ero. Congratulations! Si kasamang Lorcinda Ero, ikaw ang ato ang mananaog sa itong ikaduhang hugna sa itong DYHP Answer to Win na promo karong buntag. I-message lang ang imuhang kumpletong pangalan o ang imuhang active nga GCash number. Arong ato na ito i-send ang imuhang premyo. Congratulations kasama!
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Mga kasama, alasay 5 na sa buntag. Samtang dugang papremyo ihatag sa DYHP RMN Cebu. Tungod kay dunay mga nasakpang na minaw sa DYHP RMN Cebu o IFM. Busa makadawat o pahalipay, gikan sa itong Sibiyaanan. Kasama mo sa Balita Radyo man, Julius Malilias. Kasamang Julius, kinsamay nasakpan sa ito ang team karon. Busa makadawat o mga pahalipay, gikan na ito.
9: Good morning, kasamang Remark. Good morning, kasamang Ken. Good morning, Sugo. Hola, Tadrin, Sakwen, kasamang Maltog. Yan na, nakakpan na dyan ato sa atay. Naminaw dyan, hindi ko lingod siyang pindahan, man. Ito kay ang radyo. Kay, may buntag. May buntag, kan. Sa pangalan na ito?
10: Milanyo Dingal, alias Bing.
9: Bing? Bing Tumbling?
10: B-I-N-G-A.
9: Ah, B-I-N-G-A, Bing. B-I-N-G-A. Minyo, ulitaw.
10: Man, Minyo.
9: Minyo. Ilang kabukan na?
10: Limara.
9: Limara. Punaan pa tanay, kablaka.
10: Punaan pa pito.
9: Kung sa makarasa ng putukan si Muradyo tayo?
10: Alas 5, abli na ko dire.
9: Okay, kay tungod ka na. Alas 5, nasakpan ka, makarawat ka, palipay, gikan sa DYHP!
1: Yehey!
9: Dahil sa kasutin mo, nakarawat ka, palipay, gikan sa DYHP.
10: Oy, salamat yung gayon. Nakarawat yung bugan, magalungal yung taon na niya, kaya galungal na
9: pagkuhan. Ha? Maglogaw na dyan, tatay. So, lamay ka na yung mong pano, logaw ron, ha?
10: Lamay ka.
9: Okay, so kamo diyang naminaw no, paabot kamo na mo, basi kamo na sa sunod. Ang makadawat sa mga pahalipay, paminaw lang Jud, buntag hantun, gabi. Kinin lang, yung kasamang Julius Bali, DYHP, tatak, kanay Ben.
1: Daga salamat, Radyo Man Julius Balili. O congratulations ni tatay nga tuang winner ka ng buntaga na nasakpan ni Minaw sa DYHP RMN Cebu Gay FM. Busa nakadawat og pahalipay gikan sa atong Sibiyaanan. At ang atang mga kasama kay Basin kamuna pod sunod og makadawat og mga pahalipay gikan sa DYHP o Gay FM. Oras mga kasama, alas 6 utso na sa buntag.
11: Kini atong mga papaduguman, may galagi pala ang taas sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisana Mindarao, ang Koy Herbal Capsule, suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, loyal, ginseng, ang mga tayo may galagaling sa lamas, kaligon sa atong immune system, margarita, daling ang masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang paginom sa Koy Herbal Capsule, kimuwag lang niya sa mga balitian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit, may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mabato sa may gala sa may isang matang sa virus, labi ka na may gala ng lunin, naghuga na itong virus, kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang imong resistensya. Ginikan sa mga bitalina nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o cyanine. Kamuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, Tanang Branches may gala sa Chris Pharmacy. Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe ug Dalan Iscariot. Mahimo sa rin ni Miguel nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches magala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, effective.
8: Mga timay lahan, yung kadunay, daghantong sin simulawas, mundil ka regular, magpagawas si mong hugaw, di ka maylisan, magbuto di mong tiyan, magkasinate kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan, di pagidhamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, yung mga pagkaluya si mong timok lawas. Busa, huwag tanga ka na mga toksin si mong lawas para imong maangko ng maing kapalawas. Pagin naman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
13: Radyo mo nationwide.
12: DYHP RMN. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Mga kasama mo, kato'y naglangkob sa itong mga balita ning kabuntagon sa adlaw Sabado. Wala naman tayo igong oras mga kasama. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu kami yung mga tigbalita.
8: Kinain ni Radyo Man Ken Galinea.
1: Sa nga nusap ni Radyo Man Arnold Bustamante, kini si Radyo Man Remart Pugoy. Daghang salamat mga kasama. Musunod na si Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point. Kaubanday na mo sa Pikas Lawa kasamang Kisos Menia o kasamang Niams Quiñones. Dito sa transmitter side kasamang Robel Boyser, kasamang Jerome Yap, kasamang Oliver Atis o kasamang Alan Taladua. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban mga kasama o happy weekend.
13: Radyo mo nationwide.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, kaya iba kang nag-atubang sa computer?
2: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
4: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
5: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Maayong balita mga ka-Pure Gold. May balik na ang pabuhos blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Gikan sa food products, personal care, household essentials, ngadto sa fresh items. Panalo sa presyo o di kalidari. Unique bundles nga swak pang baon, adlaw-adlaw o uban pa. Doon na kapahigayon na makadaog sa free o sa katuig nga grocery promo kung ikaw tindahan ni Aling Puring o di ka perks card holder. Hangtod 20,000 pesos kada buwan na grocery sud sa usa katuig. Libre para nimo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. Magkita ta ug mamalit na mga ka Pure Gold. DTI Fair Trade Permit Number FTA 258020, Series of 2026.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
10: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:15.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
13: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
7: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
7: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
17: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
10: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wakit ay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
9: Straight to the point.
10: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
9: Straight to the point.
10: Kini nagipon yung boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higala nga Sabado, Pizza 20 na. Nining buwan karong mahigala sa Hunyo tuiga 2026.
9: Straight to the point.
10: Sa gihapon, hatagantag pagtagad ang mga issues na may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Din hila magyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga kaisunan. Ni ay good news alang sa mga motorista kaysa sunod simana makapaabot kini og big time oil price rollback.
9: Straight to the point.
10: Naot punta mga sugid dig paminaw no kay murag dako-dako na ning problema mahigala sa mga motorista ang pagsigig saka sa mga presyo sa produktong petrolyo. Inaot punta mga higala nga makatilaw na ha og dako-dako nga rollback mga sugid dig paminaw.
9: Straight to the
10: sa pikas bahin, bagyo nga naa sa gawa sa Pilipinas, mas nikusog pa og nahimo ng usa ka tropical storm. Batayanan sa di mga sukit di paminaw, nahimutang kini 1,665 kilometros silangan nga habagatang silangan sa bahin sa Luzon o gibarabana nga musulod sa PAR karong gabi o ugma sa sayo sa kabuntagon.
9: Straight to the point.
10: So, another ning batayanan mahigala karong gabi o ugma, no? O ganyan, gibanak-banak nga musulod kini, ha? Posible nga maabot pa kini sa typhoon category ugmang adlawa. Subay nini gibutyag sa pag-asa nga posible kining mupakusog sa hanging habagat.
9: Straight to the point.
10: Nakatalik pagtagad robotagasab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Achibal nitataw nga wa pa kini makadawat sa cease and desist order sa DENR. Aron hunungon ang paglabay og basura sa transfer station diha sa South Road Properties kun SRP.
9: Straight to the point.
10: Kagata sa nigpagtagad nabutaga mahigala sa tumanuban nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Og si Cebu City Mayor Nestor Achibal og Vice Mayor Tomas Osminya giawhag nga mohunong pagbinasulay kabahin sa nalangan na kaayo nga sweldo sa mga job order employees sa Cebu City Hall.
9: Straight to the point.
10: Sa kauluhan, Senador Alan Peter Cayetano ni pabuhagay o mga bagong akusasyon batok sa mga sakop sa mayorya sa Senado nga iyang gipanghinganlan og mga tuta.
9: Straight to the point.
10: Ah, mga tuta sa Malacañang.
9: Straight to the point.
10: Kanta sa nigpagtagad noon mga higalas tuman-uman usab nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Samtang civil society groups na balaka kung si Senador Chase Escudero maoy mahimong presiding officer sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
9: Straight to the
10: tungod kini sa giingong paglangan-langan ni Escudero sa proceedings sa unang impeachment ni Duterte sa niaging tuig.
9: Straight to the point.
10: So kana mahigala ilang gipilian si Chief Escudero, mahigala mo ilang napilian and daikin. Pwede man sa nags pangilinan mo ilang pilion. Ha? Si Kiko pangilinan. Kaya sila man maoron manghigala na as majority. Ha? O kinsa may mo preside. Dili makapreside mahigala si Win Gatsalian. Labi na aning panahon na mga kagalaan ng impeachment. More on na gi-convert nimo ang Senate into an impeachment court. So mas mayo na may mga abogado nga naa diha. Dili man na mahigala nila ma-preside si Cayetano, ando ka Cayetano kay kontrapartido man eh. Sila may nag-control mahigala sa mayorya. So ang pilian na si Kiko Pangilinan o si Chief Escudero. Ay din lang duha, okay na aday. Pero maingon sila nga si Kiko Pangilinan, di okay. Ha? Basta importante nga madayon na mga higalang impeachment ni Vice President Sara Duterte gumikan kay bisan pa mahigalag unsaon mga kagalaan move man gyud ang heaven and earth mga higala nga madayon gyud ipadayon na why problema manan-aw tag salida nga impeachment pero ipadayon sad ang salida mahigala sa flood control. Kay nga naman ang mga tao mga kagalaang Pilipinhon dili man mga bugo kasabot man mga sugid ti paminaw nga selective justice nang mahitabo. Kung gukuron mahigala si Sara Duterte, unya wag yun tanduga mahigala ang flood control project nga pilti kadako may kinadakan mahigala ang kinawatay sa nasod.
9: Straight to the point.
10: O kininahitabo mga sukid tigpaminaw ang grabing kinawatay sa 2025 nga mao mga higala ang panahon sa BBM Administration.
9: Straight to the point.
10: So ang mga tao mahigala makasabot o dili tandugon ang flood control, makibaw mga tao nga binuang ni kining maong matang mahigala sa investigation. Dili ni accountability, kundi dili purely pamulitika ra ni.
9: Straight to the
10: dili
9: point.
10: Dili ni mo ma-underestimate ang understanding sa katawhan oy, ha? Basin sa ilang pagtuo mahigala ang mga tao, pwede lang madag atik-atik, madag lipat-lipat. Dili madag lipat-lipat oy, ha? Nakasabot sila mahigala nga kini gibuhat ang tanan gumikan sa pamulitika.
9: Straight to the point.
10: Kaya nga naman, kining flood control investigation, mga sukit di Paminaw, kaya ang ebidensya mahigala mo padoong sa Malacanang, di nila imbisigaron.
9: Straight to the point.
10: Nangita sila mahigala kaya ang ebidensya ng padoong yung Sara.
9: Straight to the point.
10: Pero mo padoong ganun sa Malacanang, bisa pag di pa mo abot itong BBM, naana sa doorstep sa Malacanang. Mabita nang ipapahawa na mahigala sila Amina Pangandaman, sila si Trajiba Olaybar, sila si Adrian Bersamin, Jojo Cadiz.
9: Straight to the point.
10: Kaya ito na nitumbok ang ebidensya padoong dito. So kung dili ni mo na imbisigahon, kasabot ang mga tao nga unfair o kasabot ang mga tao nga selective ang gihimo kunuhay nga imbisigar-imbisigar.
9: Straight to the point.
10: Nagatarig pagtagad na butaga sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Samtang sa huhayang survey sa social weather stations kung SWS nagpakita kini, ha? Survey ni sa SWS hawa ko'y labot ani ako lang ng gisgutan mahigala. Kaya ang SWS may nagsurvey ani. O nanggawas ni sa tanan niya mga media outlets sa Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin, Manila Standards. Nanggawas ni sa mga newspapers o kami sa DYHP RM Cebu ni paggawasan nini. Ang uwahe mahigala nga social weather station sa pakita nga nitibugsok og maayo. Sa negative 13, record low poor, ang net satisfaction ratings administration ni Presidente Bongbong Marcos.
9: Straight to the point.
10: Sa niaging buwan kini mahigala nga survey, matod pa mahigala ang pagpahigayo ni ini.
9: Straight to the
10: kini
9: point.
10: Kiniuguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dirita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na lasay, 31 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: At sa dawaton may gala ang report karon sa tukoban on board sa patrol na nanghikap sa pribadong bahin sa lawas o sa 17 anyos ng dalaga na dakpan sa kapulisan. Paminawang taon na may gala ang kumplitong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
6: DDDYHP Tata RMM Report.
7: Radyo man, Attorney Rufiel, natong kapulisan ni detain karon ining suspect sa pag-abuso ni ining 17 anyos nga dalaga. May reklamo kining usa ka 17 anyos nga biktima nga gihikap siya. O ang iyang dughan, gihikap ni ining suspitsado nga ni kalitlagso dito sa ilang dapit o niya way daghang langan, way daghang sulti, gisigko ang iyang dughan. Tinunggan niya ni reklamo ang taon, kining maog dalagita sa atog kapulisan. Dali ni respondi na yun, una ang mga barangay tanod sa barangay Basak sa Nicolas ni atong Dakbayan Sugbo. Ang 17 anyos nga nireklamo ni Butyag nga posibleng dunay kaibog niya kining maong suspect nga ato lang nga taguon sa pangan nga Boyris. Masod ni ining biktima, ato lang sang taguon sa ngan nga Mary nga samtang nga diha siya sa ilang nga dapit sa may Asupua Alumnos Barangay Basak sa Nicolas. Alas 7:35 ni sa gagabi, ang kalit lang nga ni Buto, ni maong suspect niya, walay daghang kwan, ni meron, ni tutok ni siyang dugan, giganahan siguro, ni sigpog kalit, tinungdan niya, nangayo nagtabang in town, kini maong dalagita. So, gitanggong na karon, kini maong suspect niya sa Mambaling Police Station 11, o andaman siya o kaso. Asama mo sa kapulisan sa Sugbo, inyong radyo man, O Lauro, DYHP Tatak RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa ibang report. Naghatos ng ulas may gilala size 34 na standby sa ato pagbalik at sa kuhaon ang report gikan sa pag-asa magtan karong atong taod. Gumikan kay gusto ta masayod sa mahigala unsay update ni ninyo giingon nga dunay bagyo mga higala nga atong bantayanan sab mga sukid ti Paminaw. Kuma lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Takna alas size 34 na.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
12: Mami, undangi ang drama.
11: Angeline.
12: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami.

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
8: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Ipanumpa kong diyo ko mabuhi na yung misyon kabuton para nimo.
13: Ang kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs.
14: Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Takna na mga orasa, alas 6:42 na mahigala sa ato pamanuban kaloning atong tulumanon inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
4: Na yung mga orasa, mahigala to sa tagagpagtagas, dilipata mo ari sa... atong kahimtang sa politika, aris atas kahimtang sa panahon, mga sukid di paminaw. Importante kay ni mga higala, gumikan kay dunay matawag nato mga kaigalaang bagyo nga naapagawa sa Pilipinas, o matupan ni kusog pa kini, o nahimo na kini mga higalang tropical storm. Nahimutang kini mga higala layo pa, pero gibanabana nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or baka ugma sa kabuntagon. Muna nga ito ning susihon may gala para makabantay ta sa ato mga kaigsunan, labi na nga sensitive kayo may gala ng taga Sugbo, gumikan sa ato mga experiences, labot may gala sa mga bagyo nga naigo sa ato. So muna nga labi na nga ito may igsuon nga naa mamuyo may gala sa mga daplin sa kasapaan, mga dali sa kay mabalaka. Muna nga magmonitor sa ato CBN ng DYHP o kabahin mga kaigalaan sa atong responsibility, no, nga pag-inform nila para ma-safety sad sila mahigala. Muna nga atong unahon sa paghatag pagtagad sa kahimtang sa panahon, no, matag karon og unya kun dunay mga kakulian mahigala sa panahon, ato ning hatag pagtagad mahigala. Una ta mo adto sa kakulian sa politika.
5: Straight to the point.
4: Okay, so tagad talaga pagtagad mga sukit ng paminaw, unya karon tuntaon sa mga tong nagadaiya mga issues dire mga higala sa palibot mga kahigalaan. Ato sa i-check ng atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan, destuloy niya karon si Ana Dumdum alang sa latest update mahigala sa atong panahon. Ana, may buntag live daron sa DYHP RMN Cebu FM. Kumusta, unsay latest?
6: Yes, mayong buntag sir, may buntag sa Tanting Paminaw and mo kanina mga update. Adon tayo gina-monitor nga bagyo gawas sa atong area of responsibility na kini siya si Mekala, isa ka nasa tropical storm category or tropical storm strength. Na kini estimated sa may 1,665 kilometers silangan sa southeastern Luzon. So, kini siya musod sa PAR, inig o niyang gabi or ugma. And ato ni siya nganlan o Francisco once musod na siya sa PAR. Expected nga dili pa kini siya maka-apektar or at least in the next 3 days, wala na siya direct effect sa any, especially dili sa Kabisayaan. Easterly, sa mga paday nag-apektar and sa dakumbayan sa itong nasod and dili sa Kabisayaan, kasi natin tao managsang mga panganurun nga sa mga umon and at a chance sa mga patak-patak na pag-ulan or localized thunderstorms. And sa hangin ng kadagatan, dili sa Kabisayaan, makasinati o hinay nga sa kasarangan na hangin, gikan sa amihan ng Sinlakan and ang kadagatan malinawon nga sa kasarangan. Dili sa Cebu, ang kadagatan na ipagtao inig alas 2, 3 sa kahaponon and muna sa alas 9:32 sa kagabihon. Atong temperatura na sa 27 to 33 degrees Celsius and ang adlaw musalop alas 6 city unyang hapon. Mga itong latest
4: Ana,
6: weather update. Yes, sir?
4: Akining direksyon sa maong bagyo, itong klarohon lang, no, kung makasood sa Philippine Area of Responsibility, ang iyang direksyon pa doon sa Luzon?
6: Actually, sir, yes, mo padul sa somewhere northern Luzon, sir, but eventually mo kurba darapod siya or muliko, mulihis.
4: Okay. So sa ito pa, din sa Bisaya, so wala tayo kakulian, dari, okay rata, dari?
6: Yes, sir, wala na, sir. Especially sa central Visayas.
4: Okay, gawas anang maong hangin nga dala sa bagyo, ang kumusta man ang iyang tubig nga dalhon?
6: In terms of rainfall, wala na dapat tayo ka ng significant nga gina-expect dali sa to, especially central Visayas. But expected nga si kining Francisco Puhon, posible niyang birahon o pakusgon ang habagat, but ang mapiktaran ang kaning mga nasa western part sa tuwang nasod.
4: Mm-hmm. Now, kumusta naman sa latest usab? Humana ni mo ang bagyo sa latest sa El Nino?
6: Yes, sir. El Nino, nata sa El Nino advisory na karon. So, expected nga maapektaran niini atong rainfall pattern, mas less ang rainfall nga atong masinati ko compare sa normal, especially diri sa central o eastern Visayas.
4: Mm-hmm. Okay, Ana, salamat kasi maghatag panahon na mo doon sa DYHP o IFM.
6: Okay, sa pa yan, sir, may munta.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rush Boy Nationwide! Okay, salamat. Ana Dumdum sa imo nga report, gikan sa Pag-asa Magtan. Standby, Mahigala. Alas 6:47 na, standby sa ito pagbalik.
2: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3. Bye.

0: Patak Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Bingo Blast! Bingo Sasaya! Plus Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na may kilalasay, 50 na sa atong uban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Na atong balikan mahigala to mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. Si Senador Alan Peter Cayetano gitabangan magini mga higala mo na nga daghan gyud mga kaigala ay kadto mga against mga kaigalaan katong dapig mahigala sa bagong majority karon sa Gatchalian Black. Ang ilang gikasukan gyud sa Cayetano Black, si Cayetano mismo. Suko sila kayo kay si Cayetano mahigala mutubag masagyud. Kay imong tan-aon gitabangan si Cayetano matod pa siyang Facebook page, tabangan sa Miguelang Lacson, Tito Suto, ni duha ka mga tulfos. So bitaw ko imong tan-aon sad kung panalitan mahilom si Cayetano dai sa pikas nga group. Nahilom na tanan. Pero si Cayetano mahigala kung imo sang tan-aon, doon na may mga punto. Angay, rasag mataro nga mutingog sa mga sukit di Pabinaw. Kay lisod man sa kayo mahigala o dili sa mutingog ining kalakiha mahigala, di tamasayod. Na, muna nga igiingon nga, magsigi ko nung Facebook si Cayetano, Facebook Live, muna ingon sa ano, masuko man mo, mureklamo mo Facebook Live, nga kitanta na naamay mga Facebook pages, pariha man tantanan, unya, kamusta na Facebook Live, mansan mo. Ato lang ni Agi katawa, mahigala mo na giingon. Oga, sila mahigala sa Cayetano Black mo'y 12, way kurom. Pag abot ninyo 12, naamoy kurom. O kamoy mo gamit sa Facebook, okay raw. Si Cayetano mo gamit sa Facebook, mo reklamo. Pero ingon si Alan Peter mahigala nga, medyo nasuya lang siguro sila kay mas naghag viewers din si Cayetano. Kana mahigala, mayong kag, pag live ni Cayetano, daghang viewers, ang mga tao interesadong mahibaw sa isulti ni Alan Peter Cayetano. Mas interesado silang mahibaw sa content ni Cayetano mahigala as compared ni Tito Soto nga nag-Facebook live. Sa tanawal ko na, turungin tanaw na. Kaniyo, nahinay lang ko doon. Kanto niya Facebook live na 2 million views, day 1.6 million. Kaniyo, muna nga kang Alan Peter ha, ito gi-check ang iyang reels may gala na ay 1.5 million, na ay 4.5 million, na ay 1.7 million, doon ay 2 million. Nag-Facebook Live siya, 1.6 million, 1.1 million, kano? Dahil 6 million, kano? Nga Facebook Live, interview sa anak, doon ay 4 million. Daghano ay? 8.9 million tong usa. Dapat ay 38 million, daghano 32 million. No? Gabihan din daghana sa mga viewers ni Alan Peter Cayetano. So, mauna ay mahigala, laliman ka nag-live viewers may gala, 8 million. Kadaghana, ana. Unya si Tito Soto na nag-live sad, pila may kang Tito Soto? Be, sa di pa na ito, ano, kanina kang Tito Soto, pila man eh. Tagsala sa kuno, ayaw sa kanang kay Cayetano, pwede kang Tito Soto lang sa, kay milyon-milyon naman itong Cayetano, kanina kang Tito Soto, pila man eh. Reels ni Tito Soto, be, sige. 257,000. Mas gamay-gamay, kay 1,000 naman, unya po, 74,000. 34,000, nakapun, nag-live po siya mahigala, doon ay 13,000, o gamay ra. 148,000. Dapoy usang nga nag-live siya, 10,700. Asap nang sunod. 1,000 lang niya. Kagitano kay million-million man day. Mo day na yung day usa, 14,400. 45,000 yung usa. Kaning usa, 64,000. 1,000 po niyang kagitano. Pero, hasta na yung golf-golf. O, nag-golf siya. May gala, 20,000 na nanaw. Di apoy, kuha, 19,000. Di ay nag-speech siya, mahigala, 58,000, kang Tito Soto. Doon sa unahan, sa, morto siya, no? Or kay Kitano, million day yung kay Kitano, mo din eh, mahiga lang ako. Be, balik to ko na kay Kitano ko na nabi. Asa man to? Asa man to? Kanina, dalawa. So, hindi mo kumpara na ito on, talawa, 2 million, na 8 million. Daghan na rin, na abot to 38 million na. Kapi ang viewers ni Kitano, na mga sukit ni Paminaw. So, but masabot nga, interesado mga tao maminaw sa content ni Kaitano kaysa content ni Vicente Soto kung maaho na.
5: Straight to the point.
6: Simple raman na kayo diha mga higala, no? Kung saan man ang Vicente Soto, ngita sa glayang pamaagi nga content nga mudaghan po diyang viewers. Kay laliman ganyan viewers Kaitano dahil 32 million. 38 million. Daghan na anang baka kung ano eh. Nga mga viewers, million-million ba din ang viewers may ganang Kaitano? Kanya kang Tito Soto kay dahil 19,000, 20,000, 58,000, 15,000. Gamay rin kayo to. Ang samay ko na ni ang iyang content. No, ang content na, kansi si Tito Soto, Soto's content. Mga Pilipino, tanaw gusto lang nga, asa ang content nga, medyo sincero nga content nga, wak may gikuan, gimislid. Ha? Kay ka na kung content may galang, iso istorya lang, iso istorya, kasabot ba ng mga tao nga, ha? Wak may clarex na iyang istorya.
5: Straight to the point.
6: So, kini ang content na, no? Kung saan man pagpataas ani kay kana sa Facebook og kan live abisag mag sa maghubo si dito si Odi pun oy bisag mo tumbling di magsilbi ano sa content yun eh content yun eh kay kanang mga press conferences may galang Alan Peter Kaitano mo din ang kasuyaan sa siya day nga daghen na suko may daghen na suko ni Kaitano ana pero mas daghan ang nilaban niya kay kinalandaan mahigalang viewers kana ko mga tao nanam ko algorithm karon mahigala sa Facebook kung kinsa imong gustong paminawon gustong di nimo gustong paminawon so mas daghan di ay ang gusto maminaw ni Alan Peter Kaitano laliman kag 38 million 32 million pulos ba million ng iya mahigalang mga kuan mga press conference mahigala kaniya mga Facebook live. Mauday ito nga ingon siya kasama niya, ano masuko man mo? Ibalik ko ito, gamay ko ito, miska ito. Ano masuko man mo Facebook ko nga kamo nag-Facebook masan mo? Hasta mga tulfo, mahigala, iya pong gi-appeal og kwan. Butyag, mga sukit di paminaw. Narato diha, dong names. Katong iyang gisulti, ito ibalik lang ito, gamay ha. Kaya ni Tubags Kaitano eh. O, paulahi talang itong kang Kaitano na saan niya Facebook live gabi eh. Patanaw tato, kanay. Ay, mula, mau ba na yung katong ano? Sige. Sige ko na doon. Mone sa doon, katotoang, ingon sa ganun, reklamo mo Facebook Live ko. Sige, sige.
0: Hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Kaitano kasi nagsasabi ako ng totoo.
6: Okay, ang
0: tanong ko sa mga pamilya ko sa Facebook, bakit si Senator Lacson at yung Senator Raffy Tulfo, Senator Erwin Tulfo, naggumagamit din naman sila ng Facebook na tignan nyo nga sa Senate, bawat salita, tumingin lang ng ganun, gumanon, may sumusunod sa kanila eh, di ba? O tapos, makikita mo, pati kay Senator Lacson, yung angal ni Senator Marculeta, pati sa CA, kahit anong committee, ine-edit, pinapaganda yung itsura, di ba? Yung sa NBI, hindi ko alam, totoo ba yun yung talagang nag-ayos, nakaano, nung hearing? Or everyone is aware that it's not only mainstream, meron din social media. But ba't kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh, ang hilig nyo rin mag-Facebook. So, sasabihin nyo, hindi, kasi mas maraming nanonood kay Alan Kaitano kasi nagsasabi ako ng totoo.
6: Okay, pause.
0: Hindi naman.
6: Tinod, bitaw, kanang
0: mag-sulti ka,
6: pause adong. Kay kinengod ka ron social media, kung tanaw, no, gusto sila ka ng kuan? Gusto sila ka ng raw, bitaw, day? Kanang, tinood lang yun ka ba? Gusto sa mo tanaw sa reality? Kay kinengod mga higalang mga, kabantay mo, magagrabi ang social media ron kay, labi na mag-Facebook live ka, or bisa pag mag-recording ka niya, good as live siya. Kanang way edit ba? Murag grabe ang mga tao dahil kanang raw lang ba? Imong i-upload diha mga sugid tig paminaw. Mo kuan sa daghan og interesado mga sugid tig paminaw. Murag ang mga tao gusto sa kanang tungod mahigala sa kadaghang fake news karon. Gusto ang mga tao nga mutan-aw gyud sa realidad. Nga kana bang klaro-klaro gyud mga sugid tig paminaw. Gusto sa mutan-aw unsa gyud ang realidad. Mo na ingos kita no mas daghan ko og kinini ang viewers kay na, dahil nagsabi ako ng totoo. Kay mga tao magud pag musulti kag tinuod, mamina ang mga tao kay kahibaw man sila, kasabot man sa kung sa tinuod. Unsay bakak, unsay tinuod. Nga ikaw nga hinsultis tinuod, haom ka sa gusto nilang mahibawan. Pero musulti kag bakak, may nga mga tao, ay, pahong nga na, ay, kigiilad naman ta'na. Sama panalitan, may gala, kisa to'y niingaw na dahil nga senador sa ilang kaoban ni Tito Soto, di naman kinahanglan nga nung unahon man ang flood control. Huwag nang kalimutan na yung flood control, na ba? O ikaw nga nagtanaw, di man na mauwi mo. Kaya nga to, mahigala karon gusto man tanga imbisigahon yun ang flood control. Labi na kitang mga niya sa Sugbo, ang Kabisayan o Mindanao, labi na to na igo, mahigala sa Bagyong Tino. Natural, kinini ang imbisigahon yun na. Okay, mingon tayo mahigala si Sara, imbisigahon. Okay, go ahead. Walay problema, imbisigala ninyo. Kung accountability ning ato, mahigala, ipatas ang investigation. Kaya mga tao, nakasabot man, bisa kinikaroon, mahigala, kung saog man ni Ubra, mga higala nga, mauna ilang tirahon pag may si Sara, unya, dili nila matira, mahigala, ang flood control. Ang mga tao, kasabot, uy, nga kining tanan, pamulitika lang yun. Kaya di pa ni pamulitika, tinuod pa ning accountability, ang mas dako nga kinawatay nga trillion ang kantidad. Nga nahitabo, mahigala, sa BBM administration, dapat ilang na mahigala ang utingkayon. Nya ang ila mahigalang direksyon lahi man. Muna nga mugawas gyud sa survey, nga mo negative gyud bungbong mahigala, negative 15. Karon na pod mga kagalaan sa SWS, negative 13. Ni aman ang SWS at mga kog printa atong SWS day, unya na lang. Sigutan ta ng SWS nga survey, negative 13. Sa aman imo na. Nya kana mahigala reality man. So ingon si Kaitano, mas daghang to viewers kay nagsulti ko tinuod. Para na ko bitaw tinuod bitaw no nga kana na ang di man minaw mga tawo ug kasabot mga tawo giatik man ta aning kuana tawhana. Kay kana mga tawo di nimo kinahanglan atikon, oy klaruhon ta lang gini, ha? Nga wa bay liko-liko. Mo na bitaw nang naikantang straight to the point may ning pagkakumpos. Ini nag composer may gala nagpasalamat tagdako kay kuan gyud inya pagkakumpos kay, ha? Para sa Street to the Point program, para ato ba? Iyang gidescribe ang atong programa, mahigala. Lisod bago kayo na nga imo pang atiko ng mga tao, makadetect mo na sila nga, atik sila, eh. So, mag-live si Tito Soto, ang mga tao kasabot, eh, atik naman ang imo. Ang katauhan, mahigala, makasabot. Muna, nga mas daghan di ay viewers to odd. Ako na, na-realize ako, million mo din viewers ni Kaitano. So, muntay ang giingon, mas daghan ko viewers dahil nag-sulti sa tinuod. Oh, moral gina sa mahigalay kwan, o sa kabutang niya, lahi ang magsulti sa kamatuuran o lahi ang magsulti sa bakak. Kisa mag-uy ganahan na ng magsulti sa bakak, mga sukit di paminaw. Kana mga tao, ang normal nga tao ba? Kadaghanan sa mga tao, nga normal nga mga tao, kwan yun ka, natural na to na nga mangita ka sa kamatuuran. Subunang daghan ang mga tao nga nangita sa kamatuuran at tugyo ka sa nagsulti sa tinuod. Pila raman to nakadawat mahigalag malita. Hindi bitaw mahigalang mga saag sa akong FB page, di apa sa YouTube mga kigalaan nga malagmit mga binayra ni, mga trolls ni mahigala, or malagmit na gikan gina sa ilang, maugi ilang nakita sa mahigala nga, lagot sila mahigala sa akong komentaryo, lahi po ng ila. Pero mas gamay ra, mas daghan yun mahigala ang mudapig. Muna nga, na ay mga trolls mahigala mo bash, na pronarag yung mutubag sa, bisag, wala ko'y tayo mutubag nila ka na mga mangbas. Wala, mas daghan ang mulipinsa na to. Nga naman, mas daghan maging mahigalang dili binayran. Di man ay maatubayad ni mong mga tao. Pipilaan na isildado sa mga trolls, di pang silduan. Mas daghan na mahigalang di man maato ni mong sildo. Gikan silang kasing-kasing nga mulaban lang sila asay tinuod. Muna nga, na yung mga trolls mahigalang muliting duty nila ba? Mula dutyhin ang programa ni Atty. Rufil Banyo. Ako di na ko masuko anak mga kaigalaan kay para nako doon ay mga trolls na naka-duty sa akong programa. Like po siya sa akong programa, ni view po sila may gala, nadugangan po gihapon akong followers. Kung sa may naka-importante lang ginato nga, sige lang kita, padayon ng tag-sultis kamatuuran. Kaya ka na mga tao makasabot man, makadetect man sila kung imong gisulti kamatuuran ba o di. May buwan ba na? So, muna nga, bisan pa man mahigala og kinini ang dunay budget sa malimalitang kwarta ang kinini ang uban kana naa sa pikas mga higala o labi na tumasuko o mga komentaryo tadi ni mahigala ang kamatuuran malagmit mahigala mga sweldado na sila pero sige lang nanginabuhi na po na sila mga sugit ng paminaw. Ang importante view lang mo kada adlaw kay madugangan akong listeners, madugangan akong followers, madugangan akong viewers. At alay pa na yun, unyang tataon, mahigala sa atong pag-uban-uban din sa atong tulumanon, ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
6: And yan na po'y bagong gipahigayon, mahigala nga live Facebook, mga higala si Kaitano, na dunay mga unod, at i-discuss ang iyang mga kuana, ang iyang mga contents, mga sukit di ko minaw. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga musunod na kanunda yun. Alas 7:05 na.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Iba pang kawani. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mahalagang matiyak muna. Naligtas ang mga paaralan at handa ang mga guro at estudyante bago tuloy ipagpatuloy ang mga klase. Samantala, ibinaba naman ng NDRRMC sa 76 mula sa 78 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa nasabing lindol sa Mindanao. Ito'y matapos na ma-reclassify na missing o nawawala yung 4 na biktima sa Sarangani, habang 2 naman ang nadagdag sa tala mula sa South Cotabato matapos ang Griwang validation.
8: Samantala, sa kaugnay pa rin nga balita, ilang barangays naman sa Osiabad, Santos, Davao Occidental apektado ng landslide ng dam sa ninang magnitude 7.8 na lindol. Mula sa Remin, Davao, may detalye, Rajaman Karin Beltran.
9: Nagbabala ang Bureau of Fire Protection, BFP at lokal na pamahalaan ng Jose Abad Santos sa mga residenteng nakatira malapit sa mga ilog at sapa dahil sa nabuong landslide dam sa barangay San Isidro matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa mga otoridad, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa kabundukan na nagdulot ng pagbara sa daluyan ng tubig at pag-ipon ng malaking dami ng tubig sa lugar. Dahil dito, inatasan ang mga residente ng barangay Kitayo, Bukid, Balangonan, Nuing at Sugala na agad lumikas patungo sa mas mataas at ligtas na lugar o sa mga itinakdang evacuation center. Babala na BFP, maaaring bumigay anumang oras ang naturang landslide dam dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Kapag nangyari ito, hindi lamang pagbaha ang posibleng maranasan, kundi maging rumaragas ang tubig na may kasamang putik, bato at iba pang debris na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa mga komunidad sa ibang bahagi ng lugar. Samantala, nagtutulungan na ang pamahalang panlalawigan ng Davao Occidental, mga municipal government ng Jose Abad Santos at ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang maagapan ang sitwasyon. Gayunman, isa sa mga pangunahing hamon ang pagpasok ng mga responder at kagamitan sa lugar dahil sa mga landslide na humaharang sa mga kalsada. Hiniling na rin ang lokal na pamahalaan sa DPWH na pabilisin ang paglinis at pagbubukas ng mga apektadong daan. Isa na rin sa mga pinag-aaralang alternatibong ruta ang pagdaan sa Glan Sarangani Province upang makarating ang mga responder sa lugar gamit ang motorsiklo. Sa gitna ng banta, nananawagan ang mga residente sa pamahalaan na agarang aksyonan ang sitwasyon upang maiwasan na posibleng sakuna. Ayon kay Mayor Jason John Joyce, nakipag-ugnayan na siya sa DPWH Secretary na si Sir Vince Dizon para sa pagpapadala ng mga kagamitan at mga contractor na tutulong sa pag-aalis ng mga naipong lupa at pagpapadaloy muli ng tubig. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang kalagayan ng landslide dam habang hinihikayat ang publiko na sumunod sa mga evacuation under order at mga paalala para sa kanilang kaligtasan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajaman Karin Beltran, Tatok RMN.
7: Sa kaugnay na balitang DSWD, nakapagpamahagi na ng mahigit sa 4,000 family food packs sa mga lugar na labi sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajaman Marjo Domingo.
10: RMN Live Report. Umabot na sa kabuang 445,706 ng mga family food packs o FFPs ang nagpamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao dulot ng 7.8 magnitude na lindol. Bukod sa mga FFPs, ay nagpamahagi na rin ng DSWD ang 10,364 ng mga kahon ng ready-to-eat food at 10,949 ng mga non-food items. Ayon sa ahensya, bahagi ito sa augmentation request ng mga LGU sa Buanga Peninsula, Davao Region at Soccsorgen. Tiyak naman ang PSWD na patuloy ang pagkipag-ugnayan nito sa mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar para sa maagap na pagdugon at tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong. Kasama mo sa DZEC sa Laormen, Manila, Rajaman Marjo Domingo, sa Top RMN.
5: RMN
1: Network News.
8: Diyan sa mga Ilonggo, maayong aga, alas 7:09 na po. Sa Negros, mga magsasaka ng tubo doon, nagpapasak lolo na dilan sa pag-atake ng peste sa kanilang mga panani. Mula sa Rimin Bacolod, may detalye, Rajuman Albert Hiner.
11: RNN Live Report.
12: Inamin ni Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo na dati rin SRA Board na hindi makayang mag-iisa ng Sugar Regulatory Administration para puksain ang Red Stripe Softscale Insect na nanalasa sa tubuhan. Ayon sa kay Yulo, kulang personal at kagamitan ng SRA para puksain at hindi dumami ang peste sa taniman ng tubo. Nanawagan din ito sa provincial government, lalo't na sa kay Negros Occidental Governor Bong Lacson na bumuo ng Interagency Task Force na siyang mga ngasiwa sa mga hakbangin laban sa RSSI. Dagdag pa nito na may mga parameters bago madeklara ng state of emergency ang lalawigan, pero ayon sa kanya, ito ay kailangan para may pundo sa pagpuksa ng piste. May natanggap naman na hindi pang kumpirmadong impormasyon si Yulo na maliban sa RSSI, may nakita rin na fall army worms sa tubuan. Kasama mo sa RMN, DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tataka rin.
7: Sasakyan naman na wala ng kontrol na hulog sa palayan sa Alicia Isabela. Dalawa sugatan. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Kawayan, si Idol Stanley Talatat.
11: RNN Live Report.
13: Dalawang katawang ang nasugatan matapos mawalan ng kontrol at mahulog sa isang palayan ng isang kotse sa kahabaan ng bypass road sa San Fernando, Alicia, Isabela. Batay sa ulat ng mga otoridad, binabagtas ng sasakyan ang northbound lane nang mawalan ng kontrol ang driver habang papalapit sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, tuloy-tuloy itong lumihis sa kanang bahagi ng daan at nahulog sa kalapit na palayan. Nagtamaw ng minor injuries ang driver na kinilalang si Alias Corazon, 39 anyos, isang OFW at residente ng Villa Sanchez, San Guillermo, Isabela. Sugutan din ang isa sa anim nitong pasero na kinilalang si Alias Vina. Agad silang isinugod ng mga rescue personnel ng Alicia sa pagamutan para sa kaukulang medical na atensyon. Patuloy namang paalala ng mga otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na sa mga kurbadang bahagi ng kalsada upang maiwasan ng kaparehong aksidente. Kasama nyo sa 98.5 YFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak Aremen.
8: Samantala, mga kasama, sa ibang balita naman, nagtala ang Administrasyon Marcos ng pinakamababang net satisfaction rating simula na maputo sa pwesto ng taong 2022. Batay sa survey ng Social Weather Stations o SWS na isinagawa noong March 24 hanggang March 31, 32% ng mga Pinoy na nagsabing satisfied sa performance ng gobyerno, habang 46% naman ang dissatisfied at 21% ang hindi tiyak sa kanilang sagot. Nagresulta ito sa net satisfaction rating na negative 13 na kinukonsidera ng SWS bilang poor. Nasa 27 puntos ito na mas mababa kaysa sa moderate na plus 14 rating noong November 2025. Ang nasabing score na ito lang pinakamababa sa loob ng 16 na taon mula sa negative 45 ng Arroyo Administration noong taong 2010.
7: Magkasama, nakabalik na po sa bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, Russia. Ayon po sa Pangulo, naging mahalaga ang biyahe upang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Russia at iba pa mga bansa sa ASEAN. Tinalakay po sa summit ang pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor, kabilang na ang kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon at iba pang larangan na maaaring makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagkaroon din ang pagpupulong itong si Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin upang pag-usapan ang mahagbang para higit pang mapalawak ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia. Sabi po ng Pangulo na nagkasundo rin ang mga leader na palakasin ang pagtutulungan sa mga usapin ng seguridad at iba pang hamon na kinakaharap ng mga bansa sa rehiyon. Nagpapasalamat naman ng Pangulo sa Russia sa mainit na pagtanggap sa delegasyon ng Pilipinas at muling tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan ng bansa sa mga kaalyado nito sa rehiyon.
8: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:14. Gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na muling mabigyan ng aktibong papel sa pamahalaan si dating Interior Secretary Binhur Abalos. Ayon sa Pangulo, na patuloy na tumutulong naman si Abalos sa administrasyon kahit wala na ito sa pwesto. Gayunpaman, nilino ng Pangulo na hindi nanghulugan na magkakaroon ng balasahan sa gabinete sakaling bumalik na si Abalos sa serbisyo publiko. Iginit ito na kontento siya sa kasalukuyang komposisyon ng kanyang gabinete at wala naman siya nakikita ang pangangailangan magsagawa pa ng pagbabago sa ngayon.
1: I want Ben-Hur to play a more active role in government. Of course, he has been there and he has been helping us in many ways, informally, privately. I wouldn't mind finding a way for him to help us in an official capacity. Just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean, it necessarily means that somebody else has to be, it's not a zero-sum thing in the cabinet, that you have to remove somebody to gain somebody else.
8: Bahagi pa rin ang pagpapaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos.
7: Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babalik na sa normal ang takbo ng Senado. Ito'y sa ilalim ng pamumuno ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat nang tutukan ng Senado ang trabaho nito, lalo na yung mga panukalang kabilang sa prioridad ng administrasyon. Kabilang dito ang mga matagal nang nakabinbin na mga panukala at mga hakbang na tutugon sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Gid pa ng Pangulo na mahalagang agad na mapag-aralan at mapagdebatihan yung mga panukalang inaprubahan ng Kamara at naghihintay na lamang na aksyon ng Senado. Umaasa rin ng Pangulo na maipagpapatuloy ng maayos ang pagsulong ng mga programang kailangan ng bansa sa ilalim ng bagong liderato ng Senado.
1: Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado and that they can take care of the business of government, the business of legislation, and that all these necessary legislation that we listed to show that our priority, some of them are from before, some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan.
7: Kaya mga kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Network News. Sa mga taga Bicol dyan, marhay na aga, alas 7:07 na po. Tuloy-tuloy na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo 6. Yan ang kinumpirma ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervel Luistro matapos na naging pag-uusap sa pre-trial conference. Andito kay Congresswoman Luistro, wala namang pagbabago sa petsa ng paglilitis at magpapatuloy ito at dumaluman o hindi si VP Sara. Pero umasa ang prosecution na dadalo ang Vice Presidente para maghain ng plea kung guilty or not guilty bago ang paglalatag ng ebidensya. Tiniyak naman na sila na handa na ang kanilang logistics at siguridad sa paglilitis bagamat aminado ito na malaking hamon pa rin ang limitadong espasyo sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
14: We have to admit that the personalities involved are political entities or political personalities. So we have to make sure na covered ang security aspect nitong impeachment proceedings, no? And like I said, very limited in space. Ang constraint kasi dito space eh. No? So inuna na namin i-meet itong logistics and security aspects.
8: Samantala, inihanda na rin ang PNP ang security measures para matiyak pa rin ang kayusan sa paligid ng Senado sa araw ng paglilitis.
7: Proseso ng impeachment laban kay VP Duterte, inaasahang higit na matututukan ng Senado dahil naayos na ang problema sa liderato nito. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano. RMN
15: Live Reports. Umaasa ang mga leader ng Kamara na higit ngayong matututukan ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil naresolba na ang gusot sa liderato ng Senado. Pahayag ito ni na House Deputy Speaker Representative Paulo Ortega V at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong na tumatayo din bilang House Trial Spokesperson matapos mahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Ayon kay Ortega, talagang dapat tutukan na ng Senado ang trabaho nito kasama kasama ang responsibilidad na iniaatas ng konstitusyon sa pagsusulong ng pananagutan sa pamamagitan ng impeachment. Tiwala naman si Representative Adjong na dahil sa mga positibong kaganapan sa Senado ay wala nang magiging delay at iba pang mga issue para maisakatuparan ang impeachment trial.
16: We are seeing stability and normalcy in the Senate. So this is a welcome development, and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its institutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay and other distractions.
15: Yan po ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adjong. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
8: Sa kaugnay pa rin nga balita, mga kasama, kumpiyansa naman ang Pangulong Bongbong Marcos sa kakayahan ni Sen. Chis Escudero sakaling maging presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa gitna pa rin ito ng mga batikos na baka maulit ang impeachment trial kay VP Sara Duterte ng karang taon sa ilalim ng pamumuno ni Escudero. Ang kay Pangulong Marcos, opinion lamang ang mga batikos laban sa senadora nito dapat maging batayan ng kanyang kakayahan. Hindi rin na niya pwedeng isisi kay Escudero ang pagkantalan ng nakarang impeachment process dahil sa bunga ito na naging desisyon ng Korte Suprema.
17: I will support whoever the Senate chooses. I will support. As a matter of fact, the rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Chis wrote during the last year's impeachment when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. If you remember, the reason that the impeachment trial last year came to a stop was because of a Supreme Court decision. And that had nothing to do with Senator Chis.
8: Suportado rin ang Pangulo, sinumang opisyal ang pipiliin ng Senado ngayon para maging presiding officer basta na ayon sa batas bilang paggalang na rin sa kapangyarihan at kalayaan ng mataas na kapulungan.
17: I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me.
8: Yan pa rin ang Pangulong Bongbong Marcos.
7: Sa kaugnay pa rin balita, si Pangulong Marcos handang makipagtulungan sa Senado kahit sino ang maging presiding officer ng impeachment court. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chanel Salazar.
11: RMN Live Report.
18: Nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kahandaang makipagtulungan sa Senado upang maisulong ang mga prioridad na panukalang batas ng pamahalaan. Sinabi rin ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang opisyal na piliin ng Senado bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, iginagalang niya ang kapangyarihan ng Senado sa pagpili na mamumuno sa impeachment proceedings at wala siyang pagtutol sa magiging desisyon ng mga senador basta't naaayon ito sa konstitusyon at umiiral na proseso. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng isang patas at kapani-paniwalang impeachment trial upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Umaasa rin siya na ang bagong liderato ng Senado ay makatutulong upang mapabilis ang pagtalakay sa mahalagang panukalang batas na pakikinabangan ng publiko.
17: I will definitely do whatever it can to work together with the legislature, with the Senate in particular, to make sure that things go smooth. That we move away from the chaos that we have been seeing in the Senate. And I hope that the new reorganization will achieve that.
18: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
8: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Big time oil price rollback kasang sunod na linggo yung diesel at kerosene, ha? Posibleng bumaba pa ng 10 piso kada litro.
7: At Senator Alan Peter Cayetano tinawag na tuta ng administrasyon ang ilang kapwa senador.
19: May buti. Dagdag Pilipinas sa Ilocos.
20: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
19: Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
21: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News.
22: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
23: Apat ang arestado sa paihi mo.
24: Impeachment complaint.
25: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
22: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
26: RMN Network News.
8: Sa mga taga Samar at Leyte, maupay nga aaga haiyong atanan, alas 7:26 na po. Good news muna sa mga motorista. Dalan sa big time oil price hike ang asahan sunod na linggo. Batay sa 4D Oil Trading, papalo na sa 10 pesos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel. Habang 6 pesos naman ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 70 centavos sa kerosene. Itong malaki ang bawas presyo sa petrolyo ay bunsod pa rin ang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran at pagbubukas ng Strait of Hormuz. Bagamat noon na lang ibinabala ng mga oil trader na maaaring tumagal pa ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago bumalik sa normal ang supply ng langis at presyuhan ito sa world the market.
25: Mga tsuper naman ng jeep, umaasa magtutuloy-tuloy na ang rollback hanggang bumalik sa 55 pesos ang presyo ng diesel kasunod ang inaasahang malakihang rollback sa petrolyo sa Martes. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyoman Gerald B. Ulep.
26: RMN Live Report.
27: Mas gaganahan pa raw itong mga tsuper na pamasada dahil sa malakihang rollback sa diesel sa araw ng Martes. Sa pagkain ng mga kumpanya ng langis, aabot nga sa 7 pesos at 50 centavos hanggang 9 pesos at 50 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Habang 3 piso hanggang 5 piso naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Ayon sa tsuper na si Antonio Macawili, magandang timing ito lalo na pasukan na rin ng mga estudyante. Anya makapag-ipon na siya ng pangmatrikula ng dalawang anak dahil malaki-laki rin ang mapapawas sa kada litro ng diesel. Nasa 30 litro ang kinakarga itong diesel sa kanyang jeep kahit halos 300 pesos ang automatic na matasagdag sa kanyang kita.
28: Dapat na pigil na ako eh. Eh wala, napipilitan ako gawa ng pasukan na eh. May estudyante ako eh.
29: So pagkat ang timing yung rollback, malaki halos 10 pesos dahil may estudyante ka.
28: Oo, malaki yun. Okay yun. Sana magtuloy-tuloy rollback. Kasi malaki tulong sa amin yun. Na rin kami makakabawi.
27: Sinabi naman ni Tatay Rosenio Mundas na mataas pa rin kung tutuusin ang presyo ng diesel. Pero malaking bagay na rin ito, lalo na palakihan ang asaang rollback sa susunod na linggo. Maganda rin itong timing dahil may anak din siyang estudyante na nag-aaral. Pero sana raw ay tuloy-tuloy ang rollback hanggang maibalik sa dating presyo ang kadalitro ng diesel na 55 pesos.
30: Ngayon, kahit nga ganyan yung presyo, medyo hirap pa kami kasi mataas pa para sa amin. Ayan, kung rollback, mas maigi. Aga ginhawa na kami.
31: Okay, kasi pasukan.
30: Pasukan pa, yun. Mabalik namin yung dating kitaan namin na nakita namin dati. Kaysa ngayon, kahit nga ganyan ang presyo ngayon, 70 plus, mataas para sa amin.
27: Kasama mo sa D-Sectel, RMN Manila, Radyoman Gerald, B. Ulep, Tataka, RMN.
26: RMN Network. Network News.
8: Sa mga Ilocano dyan, na imbag gabigat, alas 7:29 na po. Abay tihasang tinawag ni Senador Alan Peter Keto na tuta na Malacanang lang miyembro ng Majority Bloc. Sa isang fellowship lunch kahapon, pinangalanan ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Tito Soto at Senador Raffy Tulfo bilang mga lapdogs ng Pangulong Marcos, habang tinawag naman niyang tuta ni Senator Ping Lacson sa Senator Erwin Tulfo.
0: Sabi nila, sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't dun mo makikita yung graduated din experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. Diba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po.
8: Kaugnay niyan, ayon ang patulan ni Soto, mga patutsada ni Cayetano laban sa kanya at kapwa senador, at sinabing mistulang telenovela na ang palitan ng akusasyon sa Senado. Salip, mas mabuti niya ituon ng mga mamabatas ang kanilang pansin sa mga malagang isyong kinakaharap ng bansa kaysa magbagayan. Samantala, nagpahayag naman si Lacson ng pag-aalala para kay Cayetano sa gitna ng tumitinding alitan.
25: Magkasama magkakasama ng panibagong anti-corruption rally ang iba't ibang grupo sa Hunyo 28 sa People Power Monument sa EDSA, layo ng White Ribbon March na isulong ang pananagutan sa mga tiwaling opisyal, pagpasa ng matibay na anti-political dynasty bill at reforma sa sistema ng halalan. Pangunahan ito ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng malalaking religious group sa bansa, katuwang ang iba't ibang civil society organizations.
1: Itong rally na ito is meant to remind once again the government that the Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we believe, no, that the better future can only be achieved through better politics. Politics that serves the people's interests, protects human dignity, and is guided by justice rather than greed.
25: Dagdag pa ng mga organizers, bukas ang protesta sa lahat ng mga nais mag-iisa laban sa korupsyon at walang kinakampihan na sinumang politiko o partido. Tinatayang mahigit 10,000 katao ang lalahok sa pagtitipon na pagpapatuloy ng mga naunang pagkilos laban sa katiwalian.
8: Sa ibang balita, mga kasama, nanindigan naman ang kampo ni Ateneo Assistant Basketball Coach Rinaldo Jacinto Jr. na aksidente ang pagkamatay ni Narinay Baterbonya at Divine Adilis sa Aurora Province at hindi resulta ng anumang initiation o hazing activity. Ayon po rito kay Attorney Pilahio Quizon, walang sinuman na nag-anais na mangyarang trahedya at umasa silang magkakaroon ng kaparehong resulta. Ang investigasyon ng CIDG at ang National Bureau of Investigation o NBI. Nakakita naman ang inconsistencies sa mga naging payag ng players at coaches at pagharap ng mga player ng Ateneo at dating coach na si Tab Baldwin sa PNP CIDG sa Campo Crame. Ayon po rito kay Interior Secretary John Vic Rimulya, magkaibang advantage points nilang sa ang mga players ay nasa dagat at ang coaches naman ay nasa Pampang. Dahil sa naging inconsistencies o hindi magkakatugmang pahayag ng mga ito ay posibleng abutin pang investigasyon sa susunod na linggo. Samantala, ay patatawag naman sa darating na Huwebes si Ateneo President Father Roberto Yap.
25: Sa kaugnay na balita, nagkaisa ang mga estudyante, guro at empleyado ng Ateneo de Manila University para sa isang academic walkout at candle lighting kahapon. Kasunod dyan ang panawagan para sa katotohanan, hustisya, malinaw na paliwanag at pananagutan sa pagkasawi ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili na kapwa nalunod sa team building sa Aurora. Sa isang pahayag, sinabi ng sangguniaan ng mga mag-aaral ng Ateneo na dapat dapat ilabas ng universidad ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng Independent Fact-Finding Committee upang masiguro na walang conflict of interest. Samantala, ilang oras matapos ang academic walkout, naglabas naman ng community update o pahayag ang pamunuan ng Ateneo. Ayon sa pamunuan, nakikiisa sila sa pagdadalamhati at kasalukuyan nilang binibigyan ng sapat na oras para magpahinga, magnilay at maghilom ang buong men's basketball team. Sumasalamin din umano o sumasailalim din umano ang mga manlalaro at coaching staff sa mga kinakailangang proseso at imbestigasyon habang pinagkakalooban ng psychological support.
8: Sa mga Pangasinense dyan, Masantos siya kabuwasan, alas 7:34 na po. Yung mga kamag-anak naman ni Rene Baterbonya dun sa Iloilo, binigyan ng tulong pinansyal ng pamalang lokal ng Iloilo. Mula sa Remin Iloilo, may detalye, Rajuman Rezi Bordon.
2: RMN Live Reports.
3: Taga Iloilong pamilya ni Rene Clert Bobet Baterbonya, ang basketballista ng Ateneo de Manila University na namatay sa isang team building activity sa Dipacolao, Aurora. Ang lolo ni Baterbonya na si Saul Baterbonya ang nagmula sa Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo. Pumunta siya sa Talacogon, Agusan del Sur, naging miyembro ng Philippine Constabulary at tumayo ng sariling pamilya. Naiwan dito sa Iloilo ang kanyang mga kapatid na sina Nino, Elsie at ang kanyang namatay na kambal na si Saulo. May kaugnayan dito, nagpaabot ng pakikiramay ang local government unit ng Barotac Viejo sa naiwang pamilya ng binansagan ni Mr. MVP. Binigay sa pamilya ng player ang isang resolution na nagpapahayag ng kanilang pakikiramay at suporta sa pamilya at tulong pinansyal na 10,000 pesos. Magugunitang namatay si Baterbonya kasama ang isa pang player ng Ateneo Blue Eagles na si Divine Adile matapos malunod sa Aurora. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezi Danioso Bordon. Tatak, RMN.
25: Sa iba pang balita, kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day bukas, June 21, isinusulong ngayon sa

0: The Leave Act na kilala bilang Papa Leave Act. Nainihain po ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno at mga kasamahan na sina Representatives Percy Sendania at Dada Kiram Ismula. Gayun din si Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ayon kay Jokno, ang panukala ay pagkilala sa hindi matutumbasang papel ng mga ama sa pagpapalaki sa kanilang mga anak at pagpapalakas sa pamilya. Binibigyan din sa panukala na ang presensya ng mga ama sa kritikal na yugto ng buhay ng mga sanggol ay nakakatulong para mapahusay ang development ng mga bata. Pinagtitibay din ng panukala ang pangangalaga sa mga anak ay hindi solong responsibilidad ng mga ina kung saan dapat ay katuwang din ang mga ama.
1: Sa politika naman, mga kasama, seryosong kinukonsidera ni Senadora Risa Hontiveros ang pangtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Sa isang press conference, sinabi ni Hontiveros na bukas naman siya sa panawagan mula sa iba't ibang sektor at patuloy na naghahanda sakaling ituloy ang kandidatura. Para kay Senadora Hontiveros, mahalaga ang pagkakaisa ng kanilang grupo at suporta ng publiko bilang batayan kung sino ang pinakamalakas na kandidato. Umaasa rin siyang sa pagkatapos ng taon o sa unang bahagi ng taong 2027 ay magkakaisa na ang kanilang hanay kung sinang susuportang kandidato sa 2028 presidential elections.
0: Mga vape naman na may halong marijuana, ibinebenta umano sa ilang paaralan dyan sa Baguio. Ang kasama natin sa balitang yan, si Idol Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
2: RNN Live Report. Kinumpirma ng mga otoridad na may mga vape products na naglalaman ng marijuana ang naibebenta sa ilang paaralan sa Baguio City matapos magpositibo sa THC o tetrahydrocannabinol na pangunahing psychoactive components ng cannabis. Ito ay matapos magsauli ng dalawang vape device ang paaralan at agad na isinailalim sa laboratory examinations. Dahil dito, pinaigting ng mga law enforcement agencies, school administrators at barangay officials ang kampanya laban sa illegal na droga sa mga paaralan. Ayon sa investigasyon, umaabot sa 2,500 ang halaga ng isang vape cartridge na may marijuana derivatives. Natukoy rin ang bentahan ng pinatuyong marijuana at kush na umano'y ipinapasok sa pamamagitan ng online platforms at courier services bago ipamahagi sa mga drop-off at meet-up points. Nakatulong ang mga school investigation sa pagtukoy ng mga pinaghihinalaang sangkot sa distribusyon ng mga illegal na produkto. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matuntun ang mga supplier at mabuwag ang mga network na responsible sa pagpasok ng droga sa mga paaralan. Kasabay nito, nagsasagawa ang otoridad ng preventive education campaign at counseling programs upang mapalakas ang kamalayan ng mga estudyante at mapanatiling drug-free ang mga paaralan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Salio. Tatak, RMN.
0: Kasama, magsisilbing host sina Pops Fernandez, Jamie Rivera at Kim Atienza sa gagarapping 9th Entertainment Editor's Choice o yung The Eddies. Inaasahan ang isang maningning at puno ng kasiyahang pagtatanghal at pagbibigay ng parangal sa mga natatanging bituin sa mga pelikulang Pilipino sa Gabi ng Parangal. Gaganapin po yan mga kasama sa July 5 sa ceremonial hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resort dyan po sa Pasay City. Ayon naman sa Society of Philippine Entertainment Editors, nakatakdang parangalan ngayong taon ang mga pelikulang Pilipino na ipinalabas sa iba't ibang plataforma sa nakalipas na taon. Maglalaban-laban dito ang 14 na kategorya tulad ng Best Picture, Best Director, Best Actor at Best Actress. Samantala, 4 naman na respetadong icon sa Philippine Cinema ang gagawaran ng 2026 Movie Icon Award ng The Eddies na kinabibilangan nina John Arcilla, Edgar Mortiz, Rio Locsin at Janice de Belen.
1: So partner, babati na lang tayo ha.
0: Happy Father's Day, partner.
1: O, dahil na sa tatay mo ha. Mm-hmm. At doon sa mga daddy, mga papa at mga tito-tito na ano ha, yes, na naging tatay din.
0: Correct. So mga nanay na naging tatay
1: yun,
0: din.
1: Yun, oo. So marami pong salamat sa inyo mga kasama. Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Manel Maracol.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
5: sa ito mga balita. Ubang dapit sa probinsya sa Sarangani nga naigusab sa Kusugalinog bahinan sa cash aid nga itunol sa kagabaran sa Dakbayan sa Sugbo.

0: Samtang sa tumbalita sa sports, Alex Iyala, abanti na sa semifinal sa Berlin Open. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kidney care time.
3: Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. Easy.

Sa dili pa sa retalye sa ito mga balita, aryo na ta sa ito DYHP Answer to Win promo. Laing hugna na sa nini mga orasa. Maghatag nini ni og chance makadaog og 200 pesos nga papremyo ato ipagi sa GCash. Kun matubag ninyo ang ato nga simple kay nga pagutana. Plus, maka-follow pagin mo sa ato nga promo mechanics. Nga kining mo sunod, kinanglan nga matuman gid ninyo ha kay minus usani ini na pag-follow sa promo mechanics sa dili na pod dili pwede. Una mangita taog lain nga pwede na tong padagon nga to nakakompleto gyud. Una insaktong tanan, saktong tubag plus ang pagsunod sa atong pamaagi pag-appeal sa atong promo. Kinala naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Una ang DYHP RM in Cebu o gang Facebook page ni Attorney Rufiel. Attorney Rufiel Fernandez Banyo. Ha, mao na siya pangan. O niya katugin doon ay blue nga mark check dyan sa kilid sa iyang pangan. O mao na inyong i-like, i-follow o i-share. Gawas ni Ana, ibutang usab o i-share ang programa karon ni Attorney Rufiel, ang Straight to the Point. Kaya sarap na sa atong tanaw noon niya, no? Inipili na itong winner. Yeah, para makita sa nato din ha, no? Ang naka-follow na ba mo, naka-like, naka-share. Importante sad nga nakapublic ang inyong accounts kay dagan kay dire oh. Mga locked ang ilang profile. Mura maglisod ta no kung sa ilahang followers ma, di na to makita dito. So, kwan, i-public ang inyong profile sa inyong mga Facebook accounts na or Facebook page ninyo. O niya, simple kayo nga itong pagutana, kaya ito rin gikuha niya sa atong mga balita. Ito lang yun sa yun, no, kay para maginin ninyong maong premyo. Okay, so dito maglangan ha, kinanglan nga, siguraduhon ninyo daan din ha. Naka-like, naka-follow, naka-share na ba mo sa itong mga Facebook pages? O i-share ang programa ni Attorney Rufiel, Straight to the Point. Kaya para ang inyong mga kagalaan din sa Facebook po, makakita, makatanaw, o maka-join po later on sa itong nagpadayon nga promo, Answer to Win promo. Kaya mo na itong mga pahalipay, usap mga pagpasalamat sa itong mga suki nga mga tingpaminaw sa DYHP o sa IFM. Okay, dito maglangan. Ari na ta sa itong simple.

0: Ani ara nga to pagutan na ha. Unsa man tong termino gigamit ni Senator Alan Peter Cayetano pag describe niya sa katong iyahang pipila ka mga kaubanan sa Senado, mga sakop sa majority nga iyang gikang panganlan og unsa man to iyang gigamit nga termino? Oh, sa Tagalog. No, katulad tingaling iyahang gigamit nga termino nga Tinagalog, ha? Pwede ginyong tinagalugon, pwede sa katong term niya nga English. Mas mayo katulad lang Tagalog, kaya masayon-sayon man to. Ala, unsay termino nga gigamit para pag-describe ni Senator Alan Peter Cayetano ang pipila ka mga kaubanan niya na sa Senado, particularly mga miyembro sa mayoriya. Ala, pwede na kanina maka sugod og tubag. Ang tubag, ha, ibutang nina sa comment section sa nag-live karong programa ni Attorney Rufiel. Mo na nga itong ipashare, yun na, kay para dali na ito nga makitaanin, ha? Ano nagdagan nga mga tubag sa itong simple question? O niya, pwede ragi mo makasend, linha, or makakomment sa inyong tubag. Ang itong nga dili pata makapili sa itong winner. Okay, 200 pesos ang nagpaabot nga premyo. O niya nga ito na yung mudaog karong adlawa, kaysa Baddo Marono, gikadris sa Kadlaon, o Tibok Adlaw karong adlawa. Napatay DYHP Answer to Win promo. Ang premyo ni Ani, adto na ni Slones madawat, ha? Kay opisina na to kung Saturday wala man. Adto man na dito magagikan ng inyong premyo. So, pabot-pabuta lang by Monday. Inigbukas gidayin sa atong opisina. Sugod na tawag saan sa atong mga winners sa ilang premyo. Nadagaan ninyo karong adlaw nga Sabado. Okay, sige, comment lang mo din na sa inyong mga tubag. Mientras sa atong ipadangat sa dini ang detalye po sa atong mga balita. Arita sa balitang lokal, uban nga dapit sa probinsya sa Sarangani nga naigusab sa kusog nga linog, bahinan sa cash aid nga itunos kagabanas dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Bahinan sa kagabanas sa Sugbo sa cash aid niini ang uban dapit sa Sarangani province nga naigusab sa labing kawahing kusog nga linog. Ang City Council una na nigahin og 5 milyon pesos nga itunol ngadto sa General Santos City nga mao'y labing napektahan sa maong kalamidad. Apan kini gamindar sa konseho o katagad og pahat ang ubang dapit sa nahutang probinsya nga apektado usab sa nahutang katalagman. Ang City Council pinaagi ni Konsal Dave Tumulak ni padayag nga ang pagbahin sa financial assistance basis damage assessment nga gihimo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office.
3: Based on the damage assessment conducted by the CCDRMO to ensure that the assistance is distributed proportionately among the affected areas in Sarangani Province and General Santos City.
2: Si Konsehal Dave Tumulak sa nasairan, ubay-ubay ang mga kinabuhi ang nakalas gawa sa uban nga nagpabiling missing, humanigo ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao ngayong miaging semana. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maumpag tuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikay ang taas ang silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batuli. Samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Salada!
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
21: ACS
22: Sports Ngayon.
23: Sports Ngayon.
0: Ato paminaon karon ang atong balita sa sports uban sa atong sports analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Liga sa tulinya karon. Kasama ni Edward, maayong buntag.
24: Maayong buntag kasama ni Ken. Kining atong balita sa sports giatul kanyo sa DTX 500. Padayon ang Cinderella run ni tennis sensation na Alex Iala no sa nagpadayon nga Berlin Open sa diyang iyang gipildi ang number 8 nga si Elina Svitolina sa quarterfinals kaganiha no pinaagi sa 2 sets no si sa maong kadaogan niya miabanti na siya sa semi finals kay numduman nga gipildi usab ni Iala ang number 2 sa round of 16 nga si Elina Rybakina no sa nga taga Kazakhstan ug karon ang taga Ukraine nga si Elina Svitolina no sa maong torneo sa semi-final rounds iyang makontra no si Linda Noskuba no nga taga Czech Republic og kining maong ilang panag-abot usa sab kini no sa kung mulampo siya Iala paingon na siya sa championship round og daghan kaayo ang nagsuporta no ining iyang iyang kadaogan sa round of 16 quarter finals og sa semi final rounds sa nagpadayon nga Berlin Open no dito sa Berlin sa Germany. Arita sa NBA dul sobra sa 2 million katao no ang mitambong og mi participate mismo sa kadalanan dito sa New York sa ilang victory party no sa ilang kadaogan ni adtong NBA championship kay namduman nga ang adtong adlawng Sabado dito sa Amerika o Domingo diri sa Pilipinas nahimong kampiyon ang New York Knicks human lagi pildi sa Game 5 no ang San Antonio Spurs ug kagahapon adlaw Bernie sa Pilipinas Huwebes dito sa New York taggan kayong tao no ang nanggawas og miduyog no sa maong celebration ang celebration gipanguluhan mismo sa ilang populist nga mayor nga si Zoran Mamdani nga mi bag-o lang ni nga milingkod ni adtong buwan sa Enero karong tuiga kompleto usab no ang mga players sa maong maong team apin na ana no ang PhilAm nga si Jordan Clarkson nga nagdala pa sa Filipino flag sa maong parada.